0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, Yaon Sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture.

0: located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
1: Ang init!
2: Patata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Patata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing
2: Patata!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Patata!
1: Patata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata Gel Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
2: Batata!
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: One Radio. Indugo na.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
2: I'm Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na kami.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugdod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Tindugo na!

Well, marhay na Miyerkules din aga katalubo at gitna na naman ng Linggo. Kamusta ka na nga ba today? Shout out po sa lahat ng mga magigiting nating guro. Bago ang lahat, syempre ay batiin ka, no? Ang ating broadcast partner at ang magiging guest speaker namin, ano, sa aming youth and young adults camp. Si Ma'am Grace Dickman, at dumating na siya kaninang morning. Good morning po, ma'am. Makakasama natin siya tomorrow, kaya nako, huwag kayong mawawala po. Ano? Hello din kay Romnick Bilaos, at sabi niya, good morning po, ma'am. Well, may good news sa pag-target po ng Department of Education na makapagbukas ng 32,916 na bagong teaching positions sa mga pampublikong paaralan na para po sa coming school year 2026 to 2027. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, inaprubahan na ng Department of Budget and Management ang paglikha ng mga bagong posisyon upang matugunan ang kakulangan ng mga guro, mabawasan ang siksikan sa mga silid-aralan at mapagaan ang workload ng mga teachers sa iba't ibang pampublikong paaralan sa bansa. Sinabi ng DepEd na pangunahing ilalaan ang mga bagong guro sa mga lugar na may mataas na bilang ng mga estudyante sa bawat silid-aralan. So, congratulations sa Department of Education, ano, dito sa kanilang pagtugon dun nga, ano, sa kakulangan ng mga teachers, ano, sa mga classrooms dito po sa Satuyang Bansa. And para po tabi, ano, doon sa mga nanalo, sa nanalo kahapon, Alma Hioson Boralo. At maaari mo na rin kunin ang iyong gift certificate tomorrow. At sa lahat po ng mga nanalo sa ating quiz kamakailan, lalong-lalo na yung April pananalo, ano? Well, kung maaari ay kunin nyo na po ang inyong gift certificate, and you have until May 31st para i-claim po ang inyong LCC gift certificate. Hello din kay Frankie. Sabi niya, good morning, Tita Ses, and listening dito sa bahay. Ready ka na, Frankie? Happy listening din, syempre. Sa may-ari ng campsite na aming pupuntahan bukas, napakagandang campsite at may napakasarap na kape. Wala iba kung hindi si Pastor Nolly Caigas. Hello! Uy, excited na. Hindi ka, parang hindi halatang excited ka, Frankie.

Hello kay mami. Eh, ikaw ba ay pinayagan na? Pinayagan ka na, no? Hello kay Mami Haini at kay Kuya White. Kamusta po kayo? Happy, happy listening. And hello din kay Mami Salve, Mami ni Teacher Jay, dyan po tabi sa may Kabaangan. At kay Sister Girlie, happy, happy listening po sa inyong.

Ayan, kami ay naa-addict na sa kape ng Tierra Fuego. Ng Tierra de Fuego. Hello and happy listening sa crew. Sira po ay magtatagpuan along the National Highway. Ang dali-dali. Malapit po, ano, doon sa border ng Tabaco at ng Ligao, no, pagbaba nyo, ang dali-dali. Nasa right side, hali. Kung hali, tabi ng 1st District. Happy listening kay Pastor Nolly at sa inyong mga crew dyan. Kita-kits tomorrow. Hello din kay Ate Pearl at kay Doc Cash. Kamusta na kayo? Nasa work ka na ba, Doc Cash? Okay, sabi ni Beth, good morning, Ma'am Ces, and happy Wednesday. Listening po sa Tuliw Malinaw Albay. Thank you.

po. Hello, sabi ni Mary Jane Balunso, good morning po ma'am, and shout out po ang Barcenas Balunso family watching from Cagraraya, Bacacay. Thank you. Sabi ni Cherry Carborja, pa-shoutout naman po mama sa mabuot na si Colin Botillo na happy birthday today kang San Carlos. Nakatutok naman sila. At hello din kay Ming Botillo and Edel and De La Rama. Pirming tindugon pa. And bati ko po sa mga kliyente ko sa pag-massage therapy, tindugon pa. Hello, happy happy listening. Batiin ko lamang din na si Jana. Kamusta ka na, Jana? Happy happy listening. At si Ma'am Alice.

0: Okay, sabi dito, good morning po, Pirmin Tindugon, na digdi sa team sa laundry shop sa Maykubo. Okay, si Ate Grace and Janice. Hello, Ate Grace. And hello din kay Janice. Kamusta na kayo? Happy, happy listening po sa Indo.
1: Trabaho ba ang hanap mo? Day kamasa, paniuna ang latest job listings, digdi sa Tabaco Albay and beyond. O alert!

0: Sir Jel mula to ang ating suki. Suki na natin si Sir Jel, ano? Siyempre, patungkol pa rin, ano? Sa latest sa mayon at kamusta na nga ba ang mga evacuees, ano? This days. Good morning, Sir Jel.
1: Hi, good morning, Sir Sil. Magandang umaga po sa mga takapakinig ng inyong programa.
0: Sir, siguro, siyempre, ang matanong natin, eh, kamusta po ba ang daragang bagayon? Nag-aagburuto pa po ba? Ano po ang ulat sa inyo mula sa FIVOX?
1: Yes po, sa ngayon ay nasa alert level 3 pa rin po tayo. Mm-hmm. Hindi pa rin po binababa ng DOST FIVOX ang alert level ng Mayon Volcano. And in fact, ongoing pa rin po, ano, nagkakaroon pa rin siya ng mga pyroclastic density current and lava fountaining, lalong-lalo sa gabi, makikita siya. No? And nandiyan pa rin yung threat, lalong-lalo na po doon sa mga lava collapse dahil marami na po ang nailibaba na deposits galing po sa Vulcan Mayon. So yan po ang major threat na nakikita natin. Hindi na po yung explosive na eruption kasi marami na ang nailabas. So less probability yung sinasabi ng PVOX na magkaroon pa tayo ng explosive eruption.
0: Okay.
1: Ang threat talaga ngayon ay itong lava collapse. Lalong-lalo na po pagdating ng rainy season, yan po ang talagang makikita natin na hazardous doon sa ating mga kababayan.
0: Oo. Yung implikasyon ng lava collapse, ano, sa mga communities na apektado?
1: Opo. Sila po ay itong mga nasa southwestern quadrant, no, covering the 3rd district and some parts ng 2nd district. Sila po talaga ang nasa high risk dito po sa lava collapse kasi yung deposits talaga po ay nandoon sa kanilang area na tipon. So, yung gali, Miisik gali, Bunga gali, yun po yung mga identified na merong mga deposits na nandoon po sa taas.
0: Mm-mm. And posibleng magkaroon ng lahar, ano? Kaya nga, di ba naglabas ng lahar warning, ano, lately? Tama po ba? Last week?
1: Yes po. Uh-huh. Yan po mga deposits na yan is yung mga lahar, ano? And yan po yung mga naitipon and tumigas. Pero dahil nga po medyo fresh pa, so there is a possibility na magkaroon ng collapse, no, dahil sa gravity, sa volume, so hindi na siya makakaya, and then dinadagdagan pa siya every day. So talaga po yung possibility bababa po yan, mag-collapse yan. And kung maulan, yun ang lahar, no, idadalin siya ng ulan, tubig. So yan po ay nakakatakot dahil may kasamang tubig.
0: Maaari po ba na mas lalong tumagal sa mga evacuation centers, no, itong mga evacuees po natin?
1: In fact, before pa itong May 2, nag-recommend na sana ako during our meeting with the provincial government to decamp yung tabako and malilipot.
0: Okay.
1: Kasi nga, yung risk ay kukunti na lang dito sa part ng tabako area kasi wala yung gali dito na binubuhusan. However, nangyari po yung alert na yung May 2 na lava dome collapse. So medyo mahihirapan na tayo mag-compensate ulit na magkaroon ng decampment, lalong-lalo dito sa tabako. Pero yung pa rin po, ano, ang advice ng PVOX ay manatili sa evacuation centers habang hindi pa safe ang Mayon Volcano.
0: Okay. And sir, ano, are you looking into exploring yung permanent relocation ng mga kababayan natin na naapektuhan na nitong pag-alboroto ni Mount Mayon?
1: Yes po, actually po, tapos na yung planning. May na-identify na kami mga lupa na relocation sites, resettlement sites ng Buwang, Busun, Buian, and Nagsipit. Yung barangay Magapo, resettled na talaga sila. Meron na po sila mga bahay sa Iraya Manawari. So, yun nga po yung isa sa mga reasons kung bakit nag-recommend na sana ako ng decampment for tabako para makafocus na sa resettlement process. Kailangan din natin ng partnership dito sa mga national agencies and probably mga international NGOs para sa housing projects. Okay. So, alam naman natin na kukulangin yung budget kung LGU Tabaco lang po ang gagalaw nito. Although meron na tayo, this is a government-owned city government-owned lot. So ang kailangan na lang ay partnership with the DSUD probably or INGOs para po doon sa mga pabahay programs nila.
0: Mm-mm. Sir, I understand or I recall last time na we talked na depending on the wind direction, doon sa kung ito ay makakaapekto sa atin, Naalala niyo, sir? Oo. Kasi yes, you mentioned about yung southwestern quadrant na sila talaga yung severely affected nitong lava collapse na ini. Ngayon, pagpasok po ng Amihan, tama ba? Amihan, oo. Yung Habagat. Sorry. So yung Habagat, syempre mag-iiba na yung direksyon ng hangin. So, maaaring tayo ay maapektuhan? Nakikita niyo po yung scenario na yon?
1: Pag nagkaroon ng eruption, explosive kasi galing sa bunganga. Nagkataon, tayo po ay southwest monsoon or habagat, probably maapektuhan po yung Tabaco sa asphalt. Pero sa kung ngayon po ang sitwasyon, sa ngayong sitwasyon, yung mga lava ay nasa baba na, 2 kilometers from the crater. Mm. So kung halimbawa naman magkaroon ng the same scenario with May 2, lava dome collapse, parang landslide din po yan in layman's term, na nag-collapse siya and nagkaroon ng ash clouds. And yun po yung naibaba doon sa Ginobatan and Kamalig area ng mga ash falls. Medyo hindi po masyadong apektado yung Tabaco.
0: Okay.
1: Dahil nasa baba na siya, sabihin natin 3 kilometers na from the crater. So ang maapektuhan nito yung second and third district. When it comes to asphalt, even during southwest monsoon or habagat.
0: Okay.
1: But again, kung talagang explosion ang mangyari, galing mismo sa bunganga, yan po talaga maapektaran tayo ng asphalt.
0: Sir, balik tayo sa mga bakwit, sa mga evacuees. Kamusta po yung mga needs naman ng mga estudyante? Of course, looking into yung back to school, at malapit na nga ang pasukan. May coordination.
1: Yes po.
0: Go ahead,
1: yes
0: sir.
1: Po. Yung ginawa po natin dyan, tulong ng barangay, yung kanilang mga vehicles, yun po ang ginagamit ng mga mag-aaral patungo po doon sa kanilang paaralan. Sagot po ng LGU Tabaco, yung diesel consumption sa amin po naka-charge. Yung vehicle lang po ang ginagamit nila. Wala po tayong problema doon sa mga paaralan kasi wala naman po tayong ginagamit na mga paaralan na evacuation sites.
0: Okay.
1: So, hindi po apektado. Isa lang po yung barangay Magapo kasi binaba natin the whole barangay. So, meron na silang temporary learning sites doon mismo sa Iraya Manawari.
0: Okay. Nako. Sige po. Meron po kayong panawagan na gusto nyong i-share sa ating mga tagapakinig ngayong morning na to, sir?
1: Yes po, alam namin na matagal na itong evacuation natin, January 6 pa.
0: Oo nga.
1: At alam ko yung nararamdaman ng ating mga bakwit na talagang matagal na. So, hintayin lang po natin ang tamang abiso ng national government, particularly ng PVOX. At tayo naman po ay susunod kung ano naman po ang kanilang mga binibigay sa atin. Alam namin na nahihirapan na po ang ating mga bakwit. Tayo naman po ay nahihirapan na rin at marami na rin po nagagastos natin. So konting tingis na lang po siguro tayo ay makakabalik na sa dating normal na pagkabuhay natin.
0: Okay, maraming salamat Sir Jel Molato at mabuhay po kayo. God bless you, sir.
1: Yes po, maraming salamat and mabuhay din po kayo, ma'am.
0: Si Sir Jel Molato, siya po ang head ng CDRRMO natin, Digdi sa Tabaco City.

0: Okay, at habang hinintay natin na inyong mga kasagutan, again, ang ating tanong ay anong alert level na ba raw tayo? Halitabi kay Sir Jel Molato, ang head ng CDRRMO natin dito sa Tabaco City. Salamat din sa inyong pagsagot, si Arian Brequilio. And hello kay Raquel Año Nuevo Borilla, kay Cherry Carborja, kay Crisanta Belenzo, si Mary Jane Balunso, si Annalie Toll, si Nobrinas, Marilu Mirandilla, si Rolando Cortez Badoso, and si Cristina Belchez Ortega. Salamat din sa mga texters natin, and happy listening po sa inyo. Okay, at habang hinintay natin ang tamang kasagutan, ay dako na tayo sa ating Talubo Story for the Day, ihatid ni Pastor Mark.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo Story for the Day with Pastor Mar.
2: Mayroong isang may-ari ng tindahan at syempre pa ay marami din siyang nakakausap na mga bumibili sa kanya. Pagsapit ng gabi ay dadaing na ito sa asawa at sasabihing siya ay may sakit. Sa simula ay dinadala siya sa manggagamot at nagpapakonsulta, subalit sinasabi lang ng doktor sa kanya na siya ay walang sakit. Kalaunan, nalaman ng babae na pagkatapos ng kanyang pakikipagkwentuhan sa mga bumibili, pakikiramdaman din niya ang sarili at iisipin na ang sakit ay kanya ring nararamdaman. Minsan ay naiisip niya na baka siya ay mayroon ding sakit na kanser at iba-iba pang karamdaman na lumilikha sa kanyang puso ng labis na pagkatakot. Hanggang isang araw ay natagpuan na lamang na ito ay nagbigti sapagkat hindi na makayanan ang takot. Samantala, mayroong isang dalaga ang nagtanong sa isang mangangaral, "Hindi po ba kasalanan ang matakot? Hindi po ba ito pagkawalaan ng tiwala sa Panginoon?" Habang hawak nito ang Biblia sa kanyang kamay. Ganito ang sagot ng mangangaral sa dalaga, "Alam mo ba na si Haring David din ay natakot? Makailang ulit niya itong ipinahayag sa Diyos. Ngunit hindi niya pinabayaang lumpuhin siya ng takot." Buksan mo ang iyong Biblia sa Awit Kapitulo 56 at basahin mo ang talatang 3, ang patuloy ng mangangaral. Madali naman itong nakita ng dalaga at binasa. "Kapag ako'y natatakot na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala." Ano daw ang ginagawa ni Haring David kapag siya ay natatakot? Kanyang inilalagak ang pagtitiwala sa Diyos. Kagaya ni Haring David ay ganito din po ang dapat nating gawin. Ito ang lihim upang mapagtagumpayan natin ang takot. Ipahayag ang pagtitiwala sa Diyos sa makapangyarihang Ama at ilagay mo ang lahat ng bagay sa kanyang kamay. Merong isang manunulat na nagsabi ng ganito, "Tandaan, kapag kumatok sa pintuan ng iyong puso ang takot, palabasin mo ang pananampalataya at walang takot na matatagpuan doon." Maging kay Joshua ay ganito ang sinabi ni Yahweh sa Joshua chapter 1 verse 9, "Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin, magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako, si Yahweh, ang iyong Diyos ay isa sa iyo saan ka man pumunta." Nangangahulugan po na maging si Joshua ay hindi exempted upang hindi makadama ng pagkatakot. Kung siya ay walang takot ay hindi na sana ito

itinagubilin pa sa kanya. Kaya nga siya ay pinaalalahanan ng Diyos na huwag siyang matakot. Sa muli ay nais ko pong basahin ang nakasulat sa Awit 56 talatang 3. Kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak, pag-asa ko at tiwala. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama, kami po ay lumalapit sa iyo ngayong umaga at nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagbibigay ng kalakasan at patnubay sa aming pagharap sa mga hamon na dumarating sa aming buhay. Panginoon, alam mo po ang mga pangamba at takot na nasa aming puso. Kaya nga dalangin po namin na alisin mo ang takot sa aming puso at patatagin mo ang aming pananampalataya. Lord, kami po ay nagtitiwala sa iyo at naniniwala na maganda ang iyong layunin at plano para sa amin. Salamat po dahil wala mang katiyakan kung anong mangyayari sa araw ng bukas. Nakakatiyak naman kami na mayroon kaming Diyos na siyang may control ng lahat at Diyos na walang ibang nais kundi ang makabubuti para sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Okay, at ang nagwagi sa ating patimpalak ng nanalo po ay walang iba kung hindi si Christina Belchez Ortega at tama ang sagot niya, level 3. Nasa alert level 3 po tayo ngayon sa Mayona Volcano. So maraming salamat sa pag-join niyo po ngunyan na morning na ini. It's a fine Wednesday morning and sana po ay na-inspire kayo at patuloy pa rin ano na tumatalubo. Nakapanayan po natin na si Mr. Jel Molato, siya po ang head ng CDRRMO Digitabi sa Tabaco City. Salamat din of course kay Kuya Manny, ating naging technical director. And watch out tomorrow, ang ating special guest, live na live dito po sa studio, si Ma'am Grace Dickman, ang ating broadcast partner. Isang professional counselor. So kami po ay magpapaalam na maraming salamat sa inyong pagsama at kami nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, Tabaco. Bye!

0: nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasing aktibo gaya ng dati, maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Magandang umaga sa inyo. Makinig kayo kay Usang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindugo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindugo na tayo.
1: We love music.

0: in Tabacong City. This is 91.3 One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio. Tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.
2: Inay, malindugon.

Ngudoy pa sana, nagmula pa sa kidako ang babaeng walang kalumpat-lumpat, ang diyosa, DJ Osang! Simula na ang duelo, tindog na!

0: Niloko na ako. Nanginginig pa.
1: Tindugo na.
0: Come on.
1: Tindugo na.
0: Manata, sarabay-sabay tabi kita magtindog sa programang Tindugo na. Si Osang na naman, ang paribok sa radyo pagkaaga. Pero mahal kayo kasi namimigay ako ng isang buong manok from manok ni Osang. Oy, shoutout pa lang tabi sa mga gusto magpaayos kang generator. Nasa Tabaco ngun yan, ang Bombita Generator Repair Service. Wow! Good morning tabi, Mr. Ryan Bayonito Bombita. Ayan, ang maurag na ano, na para ayos ka mga generator tabi. So mga mapaayos tabi kay generator, ano na kamo, yaon digdi sa ano, Tabaco ngunyan ang Bombita Generator Repair Service. Sir Ryan tabi, pasenda tabi kang cellphone number mo ta. So mga maarapod diyan para madali kang ma-contact. Diba? Elizabeth Belchez, good morning. Jonathan Benitez, nakatutok naman. Uda si ano, good morning sa imo tabi, Mr. Richard Vergara, watching from Zubic, Zambales. Ayan, tindugo na! Kamusta sa indong Wednesday morning? Mainito na naman. Dapat ilaba mo na iyan. Dati ka parahiling mo ang labahan mo, alumahad na. Dapat kaan manay, di na magparahilingon, kuskuson mo na. Kuskusan na iyan para matapos na. Sayang kang init. Mali mo mag-uran sa aga, ay di alumahad na naman iyan. Edgar Garcia. Pa-shoutout na sa ayam niya na si Tomas. Sige ang baylita. Hawak niya ang beat. Wow. Jeric Seed, good morning man. Only tabi ang number kang ano ha, kang Bombita Generator Repair Service mga katindugon. Sa mga naghahanap ni na ano, technician tabi, ta, usong-usong niya ng ano, ang brownout mga katindugon. So, dahil na magpara-stress kang sa imong generator, kung sa imong darahon, sa ano na, sa Bombita Generator Repair Service. Magapuntabi ka mo sa 0946-739-4073. O, ninatabi sa number para mag-ano na yan. Mawara ng problema mo, kakaisip kung sa inyong kamapaayos. Bada bagangon yan. Sige, bagang brownout. Oh. At pag may ano kita, may problema kita sa generator, tapos di kitang kuryente. Jesus! Ayan. Kaya mag-upod na kamo tabi sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Ayan. Rose Ann Marinaldo Mantan.

0: Alat, alat, alat. Garo, garo, garo, okay na ko niyan. Erickson, pwede na tabi kita magpabarangay sa Lakay. Tabik Erickson. Inikanta daw kung pwede na kita magbarangay sa Lakay ng tabi.
1: People of the Philippines, barangay sa Lakay na naman tayo. Ilabas na ang mga radio ninyo at makinig kayo sa One Radio 91.3 News FM. Pag hindi malakas ang radio ninyo, talagang hindi kayo mananalo. Pag hindi pa kayo makinig, papatayin ko talaga ang mga radio ninyo. So good na, Barangay sa Lakay.
0: Nahiling mo na tabi ako, Roseanne. Ano do ngayang ang marhay na gibuhon sa Biyernes? Tabraw not baga, tabi. Ay nga ni so announcement, pwede ito nga nita. I-announce ta, oh, so legit ta. Kaka masala kita kang information tabi, di din na ipapaluwas, tabi.

0: iso announcement tabi mga katindugon, pero asahan nindo may mga pag may mga maarabot tabi na na brown out sa mga panahon tabi mga katindugon. Happy birthday kay Milda Guido, kang Puro Cuatro, San Lorenzo, Tabaco City. Magayon ang bagang outfit mo. May pabulaklakan si Manay Osang Nindo.
1: Wow!
0: Tamahilig ako sa bulaklakan.
1: Wow!
0: Mahilig tabi kita sa paburak. Pabati man tabi kang mga taga-bakakay, pa-jackers. Si Odoy, wala si Braka Joe Initin, dugo na. Ayan.

0: bolang bilog, wag tutulog tulog. Kapalaran ko sa araw na ito ang iyong handog, kaya't Diyosan ang kagandahan, iyon ang buksan. Ang libro ng aming kapalaran, horoscope kung tawagin, feel na namin, kaya't usang, iyon ang bigyang lambing.
1: Ay, sa mga naghahalat palang tabi ka, sa inyo mga soldier signs, ha?
2: Tindugo na.
1: Kaya bang-abang tabi inindo, ha? Habang naghahalat kita kay, ano, kay Erickson. Kung sa inyo nakatog doon ang manok ni Osam! Anyways, oras niya to, igwa na po kita. Alas 10:34, nin pagka morning, nin pagkaaga. Watching from 13 Martires, City, Cavite. Shoutout man po dyan sa Muyang Barangay, Mancao, Rapo-Rapo, na Pirmin Tindugon. Sabi ni Vince, Barcelona, Butial, Roslyn Cobilia. Ay, napunod na kong Chef Osang Kaini. Salamat, abe. Lovely Herrero Dizon. Shoutout sa kuyang ati Aiza Ismabe. Magparahay ka tabi pa daba mi ika manay Aiza Ismabe. Yan. Good morning ma'am. Oh, nagbakal kami sa Malinao Branch, ki One Whole Chicken. Nagbakal tabi kami ki sarumbilog na manok tabi. Grabe. Yummy. Sa manok ni Osang, nakakasaya din madam o. Oh, pila-pila ang nagbabakal tabi. Wow. Makaugmahon data, pila-pila ang nagbabakal. Thank salamat you. Po. Diyan sa Malinao Brand. Julian, buena obra, good morning. And pa-shoutout man po, digdi sa Stephen Game Farm, nakatuto. And ano pa ba? Yun na, tapusin ko muna to ha. Siyempre po mga kaibigan. Ma-announce na tabi kita kung si Seposo ng gana kasubanggita. Alas 12, nagpa-alas 12 ako, naghalat ako ka mga commenters, budakan mga reactions. Sige. But for the meantime, gusto kong i-announce tabi na at yan tabi na hapon. Si Manay Osang Nindo, madyan kita sa ano sa Hiraya Manawari. Para po sa feeding program na hatod tabi sa Indo kang OFW Cares Singapore. Ayan. Feed one child, touch one heart. Together, we can make a difference. We care, we share, we support. So good. From our hearts to our kabayans. Tuloy ang pagmamahal. So good. And feeding program po ininahatod sa Indokang OFW Cares Singapore. Maraming salamat po sa OFW Cares Singapore. At yan tabing hapon, partnership with Manok ni Osang tabi ini, in partnership with Manok ni Osang, madyan tabi si Manay Osang Nindo sa Hiraya Manawari para po sa satuyang feeding program. Siyempre, gusto ko magpasalamat sa sarapang sponsor, ang Zap Donuts. Thank you so much, Zap Donuts. May donation din po sila na mga donuts para po sa mga bata, mga elderlies, tsaka mga PWDs, mga aki na yaon tabi dyan. So, yun po mga kaibigan, it's a feeding program mamamayang hapon. So, kita-kits tayo alas 4 hanggang alas 5 ata, ano, nagbabakidate na oras. 4 to 5 p.m. tabi ang satuyang feeding program dyan tabi sa Hiraya Manawari. Hatod tabi sa Indokang OFW Cares Singapore in partnership with Manok ni Osang Fried Chicken House and of course, Zap Donuts. Thank you so much, Zap Donuts. Ang Zap Donuts tabi, mababakal po ini sa gabos ng mga branches kang Manok ni Osang. Ay, public service pa lang tabi, ha? Announcement po para sa, ano, from, sa mga naghahanap pa lang tabi ng trabaho, ha? O ni magdangong tabi ka mo.
3: Trabaho! Sa Tindugo na radio show.
1: Public service announcement para sa, from, ano, from a Glow Point Beauty Salon, Malinao, Albay. Naghahanap po sinda, nag-hire sinda kay mga beautician. Ang qualifications, honest and punctual. Customer service oriented and merong beauty parlor work experience tabi.
3: Trabaho! Sa Tindugo na
1: sa mga ma-apply tabi. Sa mga ma-apply na trabaho tabi, uni mag-apod tabi ka mo digdi. Or magdyan ka mo sa Glow Point Beauty Salon and Spa. at cellphone number 0995-157-1224. Again, 0995-157-1224. Sa mga naghahanap ng trabaho abroad. Trabaho dyan po sa Glowpoint Beauty Salon and Spa. O, magduman po sa akin, send down Facebook page, Glowpoint Beauty Salon and Spa. Mm-hmm. Temporary closed muna ang shop mo niyan, tawara pa pong staff. So, sumang ma-apply tabi, mag-apply na ka mo dyan sa Glowpoint Beauty Salon and Spa. All around beautician tigahanap, honest and punctual, customer service oriented, and may beauty parlor work experience tabi. Alright? 10:39 ang oras. Ang oras na inihatod tabi sa indo. And ang programang inihatod sa indo kang high-end cell phone and computer shop, BTS Pro Lights and Sounds, and high-end solar energy para sa mga mapatakod kis solar system. Solar energy sa mga harong nindo. Magdang ka mo sa high-end cell phone and computer shop.
3: For your printing needs, high-end cell phone and computer shop. High-end cell phone and computer shop offers 3-in-1 services, cheap and quality service. High-end cell phone and computer shop. Piso printing for black and color text document, indoor and outdoor stickers, Panaplex and tarpaulin printing, computer catted stickers, coffee mug and t-shirt printing. At high-end cell phone and computer shop, we print while you wait using our fast and quality large format printer. Also available cheap quality ink for printers and continuous ink conversion. High-end cell phone and computer shop located at General Luna Street, Kinalit, Tabaco City. Basta tarpaulin printing, sa high-end mo na yan. Mabilis na, mura at di kalidad pa.
2: Wow! I feel good. I knew that I would not.
1: Nagbabalik po ang Tindugo na Radio Show. By the way, uni pa, trabaho pa tabi ha. Sa mga gusto magtrabaho, maging teacher. Trabaho, trabaho.
3: Sa
1: trabaho, trabaho, trabaho. Sa Tindugo na Radio Show. Ang Tabaco College tabi, naghahanap sinda ki mga maestra. Nag-hire siya na kay mga applicants for teaching positions in various baccalaureate programs. Araw kan social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, elementary and high school teachers. Qualifications tabi kay ni nakapasar sa licensure examinations in their own field, preferably with master's degree, with good moral standing. Interested applicants may submit the following: application letter, resume, copy of diploma and grant transcript of records and other pertinent documents to the Office of the Vice President for Academics Affairs, Tabaco College No. 5, Tomas Cabela Street, Tabaco City, or mag-contact po kamo sa 0908-625-9093. 0908-625-9093. Yoin! Dami naghahanap ng ano ah. Sa mga naghahanap rin trabaho, tabi magdangog sa nakamupirmidig sa One Radio. Ta, dakulang pa kaming tig-announce digde na mga ano, na mga job hiring tabi. Yo po. Manay Wilma, good morning. Shoutout sa kabos sa mga nagadangog, Manay Nora Nero. Kural Family Kantiwi, mga taga-Kanaway man, Jonathan Benitez, Anson Calios Flor. Bagay yung tabi sa imo ang ano ini, bado ko. Salamat Plains and Prince. Binanggit yung brand. Nagapot kaya kung ano da ang brand kay niya.

0: makukuha sa Tagas Tabaco City. Mababakal sa Tabaco AB Color Mix Center ang mga Nippon Paint, pang kotse man o pang motor. Computerized ang mga branded paint. Igwa man nin iba-ibang klase nin pang waterproofing, pang varnish. Kompleto sa gabos na kaipuan na pang pintura kan sa indong mga harong. Luwas o laugman. Kaya para sa mga kaipuan nindo sa pintura, na ipaglingwan ang Tabaco AB Color Mix Center. Owned and managed by Mr. and Mrs. Nestor and Helen Berwega. Ang programang ini, hatod sa indo kan 6G Enterprises. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kan Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. May mixer for rent na po ang 6G Enterprises. Dealer of hardware, electrical supplies, construction material, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand. Asin iba pang klase ng simento ang 6G Enterprises. Igwa naman kay Home Credit asin Sarimol Products. Arugan Motorcycle, Mobile Phones asin Home Appliances. Text or call sa 0947-422-7867 o sa 0947-422-5338. 6G Enterprises. Try mo, barato!
1: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan Manok ni Osang Fried Chicken House.
2: Ayan na! Ayan na! Nakatugto na!
3: Ayan na! Ayan na! Barangay! Barangay!
2: Nagtugdo na tabi! May salamatan, nakatugdo. Nakatugdo na tabi si Manok ni Osang dyan sa barangay. Ang hapot. Oh. Ang hapot tabi Erickson. Good morning tabi sa imo.
4: Hi, good morning, good morning Osang.
2: Kamusta ang bakasyon?
5: Bokya! Bokya!
2: Ano lamang?
4: Marina pagkaaga tabi as in kumusta ang sa mga katindogon dyan?
2: Anong tigparagiba mo? Anong tigparagiba ni Erickson? Pero busy yun si Erickson ah. Pero ang importante nakatugdun. Nagtambay sa iyo.
4: Nagtambay kita tabi as in sa mamahalo na lugar.
2: Alam ko na kung saan ang mahal ang lugar pero may hospital. Duha man sa nang mamahaling lugar ngun yan. Gasoline station, buda hospital.
4: Gasoline ha, hospital.
2: Morning ka muna sa mga to.
4: Ay, good morning mga katinugon. Maray na pagka-agam. Yes.
2: Ano ito? Napaputol kita. Alat mo na hata. Ayusan ko daw tabi. Okay na. Erickson. Ayan. Okay na. Nakawara-wara ang signal. Garo harayuon ini ah. Harayo ka. Bako man.
4: Bako man tabi. Harayuan na maray. Maparos-paros na sa lugar na yun eh.
2: Sendo iyan ang lugar na maparos-paros na yun.
4: So, nag-request baga tabi kang naka-agi SM?
2: So, nag-request ka naka... Dakulo na nag-request Erickson kung nasaing kita. Dakulo. Fiesta dyan.
4: Bako man tabi, Asya. Hindi man ako nahiligmig yung handa.
2: Maray pa sa panal, ta-fiesta na sa Lunes.
4: Ay, inyo.
2: Ayyo! Fiesta na baga sa Lunes sa panal. Ang aram ko man sa napanal. Ang aram ko, anong... Saan naman fiestahan nun yan? Na ano, iligang ko doon ang mga post ni ano, madali lang ata. Ini, nagaparabati ini, kung sisay ang may, fiesta nun yan. Bako man fiesta dyan? Ha, bako man.
4: Noorin ba yung ano, fiesta big day?
2: Noorin ang fiesta dyan? Sige daw, para maaraman ta, mahiling tatabi kung noorin ang fiesta dyan tabi. Sige daw. Hello? Hain ka na.
4: Hindi ko tabi, araw na SM.
2: Tema, manghapot ka daw dyan, Kiela. Mahiling ka, no? Pag naano ka. Sabi ni Manay Mafe, pa-shoutout daw sa mga taga-Bacolod. Magayon nun ang DP ko sa Facebook. So, picture ko bagang bago. Mananggana na nga
4: naman. Ay, mananggana pagkaanis na mga taga-barangay Bacolod.
2: Ha? Mga taga barangay Bacolod. Duman man ang, ay salamat abi sa ano. Courtesy of Blue Paurag ang Blue Pix talaga pag sa pirikturan na, no? Makukuha talaga ang aram na aram pati ni ano ni Sir Jay. Aram na aram ni Sir Jay kung ano ang angulo na magayon sa pan. Kita baga pag nagpa-picture baga minsan, ang pangit naman ang angulo ko digdi. Digdi magayon. Kaya every time magpa-picture, priming tabi ni Miss Arkay ni. Minsan day ka pwede duman, tapangit ka duman. Sarong angulo. Si Sir Jay, kam blue picture mm. yo. Aram-aram kung sa inang magayon na angulo kang pandok mo. Oh. Sa ginubat baga SM, fiesta now.
4: Ginubat pala.
2: Ah, malay email devil da. Manay email da. Oh, i-message ta ka daw, tabi. Tama, invitation baga ko, tabi. Isend ko sa imo sa invitation. Nakabot sa imo sa invitation ko. Manay email da. Oh, Christina Clavillas Banico. Shoutout po kami dito sa mga taga San Carlos. Bilog na Bron family. Salamat. Noren daw, tabi, matog doon ang manok ni Osang Digdi sa San Carlos, Iraya. Nandiyan pa sana. Ayo! Di ba, Erickson? Nandiyan pa sana.
4: Mm-hmm.
2: Robbie Bini, good morning, Robbie Bini.
4: Naka...
2: Oh. Day mo aram kung noren ang fiesta dyan. Day aram.
4: Day, tabi, okay. SM. Hindi akong makapapanig.
2: I-describe mo daw.
4: Maaram, ha?
2: I-describe mo daw, tabi, kung ano, kung, ano ang naiiling mo sa location mo, tabi.
4: Kung tabi SM, kaya maparos-paros hindi ta, may nag-alon-alon hindi sa may hampang.
2: Ay! Harun.
4: May mga bangka man na naka, ano hindi sa gilid.
2: Sa may dagat ini. Garo sa may dagat. Ala, sa inalugar ang may dagat na may mga hukol. Buda may mga katig. Buda may mga sakayan na pandagat. Tapos, ano pa tabi? I-describe mo pa.
4: Muni may dakulaon na barko na nakaparada rin sa mga hampang. Ano?
2: May dakulaon na barko? Ay, aram ko na iyan. Nagtapuan tabi ang barangay na iyan sa letter S.
4: Ay, bako tabi.
2: Ay, bako? Bakong salvasyon? Na may mga dakulaon bagay na, may dakulaon bagay na ano na mga barko, ano? Ini pang mga katindog ng barangay sa lakay niya to. Oo. Saro ang manggagana ng niyang kimanok ni Osang ha. Basta ikang pinaka-primerong magdalagan pasirin niyang kay Erickson. Kung hain siya nag-uuhan. Yan. Eh sa mga kakadangog pa sa naso, first time magdangog digdi, ini pa unti nagapat may nagapat kay asa ko Erickson. Anong yung tigulayan nindo? Ayan tamo yung tigulayan me. Mapaldo ka dyan. Kaya dapat aram mo kung hain si Erickson. Yan. Ta, pag naaraman din ako hain si Erickson, pangkabuhayan showcase an. Kumikitang kabuhayan tabi ana. Kung hain si Erickson, dapat yaong ka dyan. Ikang pinaka-primero na magdalagan. Tapag ikang pinaka-primero na dalagan, may daraka kang pinabring me ni Manay Osang. Ika na ang gana, kisarang bilog na manok from manok ni Osang.
6: Kayo! Ako! Ang
2: lagwan din! Sige na nga ni Erickson. Sirit na ako.
4: Sirit na tabi, SM.
2: Saan ka nagtag doon?
4: Oto, nagbati ka sa bago. Marina pagkahap ay aga pala sa mga taga-barangay Pakulog.
2: Ay! Diyan ka man ang God! Mga taga-barangay Bacolod!
7: Wow!
2: Yahon dyan ang manok ni Osang takmaanan nindo! Yahon tabi dyan ang manok ni Osang takmaanan nindo! Saan ka dyan sa may Bacolod tabi?
4: Ano na?
2: Saan ka dyan?
4: So, ano? Sugaro, siwol-siwol baga tabi. Ng barangay hall.
2: Sa may barangay hall, sa may siwol-siwol.
4: Wow.
2: Sa may barangay hall, siwol-siwol.
7: Wow.
2: Magdara tabi ka mo mga katindogon, ki! Magdara tabi ka mo. Ay, padara ko mo ng ganun, lingaw ako. Magdara tabi ka mo, ki! Limang pinggan! Bahala ka na ako anong klaseng pinggan.
4: Magdarakan
2: limang pinggan. Dali.
7: Wow.
2: Ano na? Dahil pa.
4: Maski
2: mapasa. Maski plastic. Magdara ka mong limang pinggan.
7: Wow.
2: Pasalamatin na muna tabi Erickson sa mga papasalamatan niya. Ito habang naghahalat-halat kita kang daralaganan. Burukudan dyan sa Bacolod, Tobacco City.
4: Ay, siyempre tabi, and

0: Barangay Salaca, doing minainit, pero may pikat at sendokan manok na asang fried chicken house, my chicken nuggets na, my chicken tulay pa, ti ano si Ram, and Zap Donuts na magbakal sa gibas sa branch, kan manok na asang boss, herbal capsule, may nakasang bite, ang natural na sang cup, dash, coffee, green, six in one with herbal mix, healthy ka na, sexy ka pa, chowking tobacco, thank you very much.
1: Ayan, oh, ano, iwan na. Garuda eh pa, naghahala na pang
0: pinggan.
1: Bilangon ng pinggan, dapat lima yan.
2: Wow!
1: Ang programang inihatod tabi sa ito mga, o oh, ano, ano, iguana? Day pa.
0: Wala ka tabi, SMB daw ka saan.
1: Basta yan ako kanyan sa may barangay hall, sa may seawall.
2: Wow!
1: Kang Bacolod, Tobacco City. Dalaga na ka mo dyan, tabi. Yaon na dyan, yaon na dyan! Sige, habang naghalat-halat mabanggit ako kay ano kay sponsor. Salamat po sa mga sponsors niya to. Alin Deco, we bring fiber to the world. Thank you so much, Tabi. Sa JRJM Color Store, diyan po sa may Bunbon, Tobacco City. Kitanin sa nakang Super Kalan.
2: Wow!
1: JRJM Color Store, Clavis Furniture and Repair Services. And syempre, gusto ko mag-thank you, Tabi, sa Aldo's Glass and Aluminum Services. Aldo's Glass and Aluminum Services.
3: Aldo's Glass and Aluminum Services at Zone 2, San Ramon, Tobacco City. They offer the following services: awning windows, casement windows, sliding doors, mirror glass, frameless door, ordinary glass door, roll-up doors, screen doors, tempered glass. Bestseller din ang all kinds of aluminum cabinet. Aldo's Glass and Aluminum Services. Owned and managed by Kuya Aldo and Ate Rose Volima. Contact their numbers at 0946-87 0975-301-0732-0970-147-4630. Aldo's Glass and Aluminum Services.
1: Thank you so much, Aldo's Glass and Aluminum Services. Harayo onda si Manay Mafe, bahala ka dyan.
0: Ayun na tabi, SM.
1: Iguana?
0: Mm-hmm.
1: Ay, wow!
4: So good!
1: Sabi ko na, mapapalduin eh. Oh, pero merong nagdalagan.
2: Wow.
1: Pero masarang winner today, ha? Maluyo pala kaya. Hi! Good morning!
0: Hi po.
1: Marina Aldo, Tabi. Ano po ang pangaran?
0: RG po.
1: Ano?
0: RG Tabi.
1: RG ano?
2: Wow!
0: Briso po.
1: Briso? RG, nanggana ka na dyan? O, oh, first time mo in eh.
0: First time ko ba na po, ma'am?
1: First time mo? Wow! May nanggana na kayo bagang RG. Iba man itong RG na ito, ano?
2: Wow!
1: RG, taga dyan ka talaga sa Bacolod. Oh, may maribukong dyan. Maribukong tabi dyan na, Erickson. Erickson! Ano may maribukong dyan? Ano bagay? Ay! Ang kaulay
0: ko.
1: Saro-sara! Erickson, si RG ang kaulay ko. RG, ikang pinaka-primero nagdalagan, ano? Ikatabi ang pinaka-primerong nagdalagan dyan.
0: Ano po, ma'am?
1: Sige, RG, pirang taon ka na, Tabi? Pirang taon ka na, Tabi, RG? Ah, akiunan pa. Anyways, pirang pinggan ang dara mo. Pira. Pira ang pinggan na dara mo, Tabi.
2: Wow.
0: Lima po.
1: Lima? Anong kulay kang pinggan?
2: Wow.
0: Okay po, ma'am.
1: Ayan. Oy, RG, live kita mo niyan sa One Radio, Tabi. Dahil dyan, ika ang pinaka-primerong nagdalagan.
2: Wow.
1: Igwa ka, Tabi, nga sarambilog na manok from manok ni Osang. Congratulations!
0: Hello!
1: May mga babatiyong ka, Tabi, sa One Radio. O, live kita mo niyan. Batian na. Mga kabarangay mo dyan.
2: Wow!
1: Hello?
5: Bakit naman gano'n?
1: May mga babatiyong ka, Tabi, RG!
2: Wow!
1: Ano na ito? Ano na ito? Sige na, Tabi. Ba't yan na, Tabi? Go!
2: Wow!
1: Ano da? O, sige na,
0: honey. Nasusupog na, Tabi. Ano na sa ano mga marimuklig dyan, batiyon ko?
1: Oo, hindi mo na galing ang gana! Nahudyan, Ann! Baitakan!
0: Ano ba ko lang dako? Maray na pagkaaga.
1: Si Sir, mabati dyan. So, talunan. Mabati. Si Sir, mabati. Dali na tami maribu.
5: Daba, tumap po kami. Si Mapi, si Maray Mapi.
1: Si Sir, ini.
5: Makusa, mahal dyan ako.
1: Hirak man. Mapi. Hirak man. Hirak man. Sabi mo kaya,
5: haray mo. Madam, mahal dyan kami, madam.
1: Mano ka digde.
4: Hirak mo.
5: Pagod kami manok. Pagod kami manok, madam.
1: And may nainat magasain do. Ilinga na, oh. Paano nakainin?
5: Mabate.
1: Mabate ko na.
5: Dinawati ko gabos mga taga-Bakulod. Ano, ma'am? Ano ini?
1: Bati na. Dali na.
5: Nakalive pa ako pati.
1: At ayun na ako
5: sa cellphone ko. Nakalive kasi yan huwa-ngawa.
1: Hirak mo.
5: Bati yung mga parang official dito sa Bakulod. Mga mahigot.
1: Si Saipa, si Saipa.
5: Iyon pa ang batiyong ko. Kada ko sa taga-Bakulo na nag-nanyog sa inyo.
1: Ano na, para makababoy lamang. Hindi tarama na, si Manay Mafi para tahi tabi ini. Sumapatay kay mga uniform. Magpatay ka mo, Manay Mafi.
5: Happy birthday sa Lola pa rin siya sa tahi. Birthday niya mo yan.
1: Iyon man sana. Iyon man sana.
5: Iyon man sana.
1: Salamat, tabi. Salamat.
5: Kayang kayo ng plato ko?
1: Hirap man. Erickson, back to you.
5: Ipaanad po na sa inyo dito sa dagat.
1: Ipaanad mo na sa radyan.
5: Madala-dala sa motor po na. Huwag siyang mangiraray.
1: Ay, sabi ko sa inyo, mga paradangog kang one radio. Mga matindi yun yan. Makaraskasan portion kita.
5: Sige.
1: Salamat.
5: Sige na, ma'am.
1: Erickson, back to you. Okay. Maparam na kita. Saga naman, ano? Saga naman, tabi, abangan nindo ang barangay Salakay. Takonsay na naman na barangay, matugdon ang manok ni Osa. Erickson, back to you, tabi.
0: Yan, tabi, Asam, ang barangay Salakay, Pimitikis, barangay Bakulod, Tabaco City. Napirimimpika doon sa itatang manok ni Osa, ang fried chicken house, my chicken nuggets na, my chicken fillet pa, at si Anas Mirama. And ang wrap donuts na mabukal sa gabos sa brunch can manok ni Osa, ang false herbal capsule, binagas ang binding na tulong na sa kapas, kapag mini section 1 with herbal mix, healthy ka na, sexy ka pa. Talking Tobacco, thank you very much. Erickson Butas, para sa One Radio, 91.3 FM. Tirmin, team.
1: Salamat, tabi, Erickson. O, diba? Maray pa lang pagsaro sa nanggana, no? Wow. Mga makaskason. Anyways, wow. Thank you so much, Ebert Sari Sari Store, dyan sa San Roque Tobacco City, Allen Deco, Zap Donuts.
4: Wow.
1: And, of course, Drive Max Adult Herbal Capsule.
4: Wow.
1: Inatapit si Osang, saga naman kita mag-iribahan, ha? Tasaga, may barangay sa laki na naman kita. Manggagana na naman tabi sa kakisarang bilog ng manok, alright? Dito naman po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tintugo na. Masunod na tabi ang Teador sa Uno. Bye!

tirahon ta na mga tirahon. Ano lang mga yan mga issue mo. Uy, kunya, somon para mag-atindir sa president sa tuga. Na ihato na ka, president. Tira. Tiling ko na dul presidente, an impeachment sa iya. Aliado niti, kan mga sadon, doon niya on tira. Na pinamamayuhan ni president. Attorney Peter Kitt. Kung da'y mag-atugang sa hearing, si Vice, araw tulag niya duman mga katindugon sa aba, sabi ba kaya guilty held out? Di ba? Balansi yun ta mga tugang ha. Dumunta ng Iguanin 13 kapot katindugon laban sa unsang nabot nasa Duterte. Kung sa tuya nga hihiling talagang ang paguruman sa nagasa niya on dyan. Pura kiras mga katindugon mag-resign President si Manala. Ito na sa abot na. Saan mga susunod na kabanata? Tiyan na ini mga bida politik. Ito yung nasyon. Nakaan mga to. Ano pang mga good news yung pagka niya na untunig sa programa? Ay ikatindugo na pag-iirita. Aram ni Sigal Count Rosa na naging katindugo. Naninindu na ICC warrant all the pinda sa Pilipinas. But may warrant niya tinausa mo yan na suara kay Nala, bago ro, natao so kunyan. Kami ngayon, ni Bato de la Rosa, wing, kung talaga restuar. Marasa, sabi ka nagma, guilty gayud ngaya, and say, isa ba sa indang mga abog? Dayman po po. Dawa maging, and sa indang mga abogang, dayman ba sa kulungan? Ano, ta, mo yan. Abogado sa mga, kunyan, nakakagibunin ka. Kung pag nag-gilgun, and sa pinag-aakusaran, pati sulong, di wala na kimag-aapin. O isang dungon niya na udto, puan saro pa sa pag so, na tagaduti na nagparkatindugon countries, arestado na ini kan mga ngur sa iyang libin pugang, grabe po ang pagsurugon so sa iyang tres at ini kasama doy, ini nagsusurug bako so aki na nagposibili na katindugon na mas pwedeng sangatan ng otoridad. Grabe so pahiling nindo ito ani mga katindugon tabi ka suspect ano, kaya rak news nanggir sos po abing stress ni an pero dapat na ipigba so haraman kan aki na ito sa iba stress at Iraq viral social media ini yung pagkamuot ini mga tugang digdi po sa satuyador sa event ano ang segment na ibugtak tagi yeah so sarugod the Coast Guard na may kalibin partner own tapos na aki abaa ka na itabi partner ba niya pa sa nang na midbus may aki na papi na tugang tira grabe pungon yan eh nagahagad mga tugang tabi ginibo ha nagahagad po ni kung hustisya sa naginibo sa saiya kan sa kinakasama ano kuta na mga katinayo alaw ko karaman kan sa babae kinasal na pala tinitinig ni parin ni surade aram sa tren na maokasa grabing Pilipinas kung maran init tira speaking ka nako ansang pusi makukusog na bagyo pwedeng ma-experience kan Agosto pero na ito August sabi po kan pag-asa simana kan Hunyo mabiran kaunta magbatean bagat habagat kaso presidente ipan by Pangay Tinam Carlos Gonte Madibe kaaga kaso is may na tuminigan dugan tinamaysan ang maraysan dahil

Puruan sumangal ito ugang ta bigla na sa nang tumini nasa katindugon so asong auto ang bihiran buhay ingat ta sa pagmamala yan tay mga nyang pong aldaw ni less bi bagatugang kan mil madali sa aga webis na nama mga may ato di pangutuhan grabe pangapudan mo ngay garong ngay piyesta dyan sa ginubat ang ginubat tabayang maligayang maligay sa tabi sa indo naman sobra dyan ang ato di man kami igdi kanamit lami lamang ang handa nindo technical department Sir Chief Ed Bornilla Gera Ed Bor mga tugang sagkod kita alas 12 baldawnes sa mga gustong programa tansay mo pong mga nasansay nung nat sabay makan mga pong aldaw siyang taas sa informasyon magabarata sa programang itself pa rin kung route na tabi cellphone dahil na tabi mag-ipo nindo yan pa rin computer repair siya tagirabi naraot dyan nindo darahon na nagad kayang nagpapautan bagong cellphone yung gadget o gadget na pwede nangon dyan hala sa sweet cellphone na naging na cell pati computer pati printer kayang tira kaya yan hala na pinaman benton kan mga estudyant tira cellphone shop Place Street Barangay City Catol College Brand sa Kalaban Kansiga Avenue dyan ay pasiring bagay dyan sa Simon Kataid 17 and Sweet Center hala talian komunikatabi i-follow book page hanapon po nindo sweet computer repair shop si Ma'am Hazel na sila tira tatuwang Ann Maxson and asin nga doon nangangaipuhan ni Jean para sa sinumasa po dyan in medical oxygen po dyan kunday ng laog ang oxygen tank nindo dyan buni il oxygen igwapo dyan igwapo dyan chi o liquid pass nasap na kay po nindo pwede po ang delivery ano po sa oxygen trading sa purok un bako si iliwagan ng kataro gilid lang tabi yan kantina yan komunik nindo tabi si Elena Fernandez yung Facebook account Elena Fernandez. Doon alimbawa, nasa sa pamilya, medical ako daw at databi matanga si Ram. Hala. Nasa iturog, sinda Sir Alena Fernandez magtuktok sa tira. Kapag nagtuktok ikaw, upag papabakalan katabi. Hala. Katuwang taman sa Sony Bio, basta burak na pang regalo, power shop na. Tira. Diyan mag-ibonin man lang burak na pang regalo para sari, para po sa month. Sa, yan, sa birthday. Nagigibo dyan in a chocolate test kape bouquet. O hindi na klase dyan sister ka bumagay yan dyan sa Ronnie Bar Shop ipinvest ka kay tabi tama si Ronnie Bio Barsaga ni original na Gosu Green may gold yan bakal dyan ang kasarong luto sa may food park now to train Rad and Pinas dyan sa tabi na sister dyan ka mo magbakal tabuelo dyan magbakal kan best kapital makabakal nindo darahanan ni Saga tapos ipag-ibon nindo nin pang regalo tiyo ni Lolo ni Mai ni Pai yan ang pigalo betabi hala 40 hun ugmaong ay hala takan buhay hala talkaping herba tapos sa Ronnie Bio Barsag mati ang Ronnie Bio Barsag po dyan sa Divino Rostro programmer kan sa iyang po dyan baga sa tinga motor kapunin Barsag iyang Facebook ni Bio Barsag flower shop hala si Ronnie Bio Barsag aputana kamu nag-aaring para sa may mga kamunduan ng Sympathy Flowers tab aram na sa Sendong Malsan hala kung mamutabi inin man so ang kata bakaling bye bye sin graba ay magpara problema ta sa balayo lato ang bye bye sin graba hala puro Antonio hanapon nindo sa Naterjun Balayo kan Balayo Gravel buda ang kagayo Gravel Libertabi dyan ang bye bye sin ka nagpapansyon pakin sa Puroktos kan San Antonio igditabi ng Gravel in San hala ta ituturo ka mo dyan hala dakol kung dakol ang building na papagibu magbakal ta sagkod sa mama graba dyan hala Balayo Puroktos kan sa City hala katuwang ni Honorable Mayor kan bagong malinaw hala an alkalding proud na igwa siya kik sa banuan na nagtawers hala tira Honorable Mayor Rinaldo Bracchio Honorable Harol Siga board member nyo bisyo asin pagriparo sa mga taga premier po nagkibisyo labo-labo man gilay on pon kayan Siga man gira Sir Carol Siga board member Vic Siga siyempre hala tatuwang taman ang si Lorena daan kagan sa tunay na amigo Riner Bursi una kami ni Cons Riner Bursi kaso banggi dyan sa ginubat hala naimbitaran ba yan by or ati Glenda ong bonggao hala pata ng pag-ibig ginubat hala ang dibdib ni Dabra no. Attorney Gio ong bonggao dangan abi hala tira salamat sa tabi paon si dating vice mayor ng Union Nestor tira Senior Engineer Noel Bonaobra City Council Townman si President Third Burse tira marayon suwarang buga minabot pa mga katindugon Jail Caballero hala tira suwarang hala bayan.
fight alas 11.

0: 2020, Happy Lunch, Eva Oliver, Alona Gauto, Adel Basmayor, Marby Abi, Morning Kuya, makaantabay na digdi sa Mexico, at Tilog Mandaa, may nakikinig sa atin mula Mexico, Pampanga. Tandang magandang hali po sa mga nakikisiko Pampanga. Pagpasensyahan kung Bicol lang ginagamit sapagkat ako'y nagpupo sa aming lungsod sa city. Ilagay mo na lang dyan phone yung auto na lang sa Tagalog. Translator naman. Labinda, Saira Velasco, Odo, Buda, si Saira Kuda, mga iyan. Anong issue? May dagit ka dyan sa mga personang iyan. Sino ako pagsabay? Bahala ka mo man. Dito sa ating panuta. Catherine Kuno, shoutout kami din sa kamarad Jacob Bermejo and Hailey Sedel. Danjir Ban, marina pagkaututabi dyan sa Ostraniake. Good morning, Kuya. Ilalog ko na kanina tabi Marby Abi Bubilis. Orlina Tipoki Melda Marbin birthday dyan sa Procuat. Manay Erlaminda Bolaño Malilipot. Marina Udto kay Eva Celidio dyan sa Sainini. Pabati po si Red sa Parisco Isplan. Permit programa mo. Isa lang. Marina Udto tabi si Red. Ay Okan sa Marites. Cool mo. God. Tila. Pakarahiya chad ang pagsabayan talinga. Bawasi ang unit chad. Alas o si Bainos nin unto. Pwedex sa numero sa 0-4-2-0-2-4-9-1 0-9-6-6-0-2-4-9-1 Auto dyan ma. Sa pagbulgang tirahon tatulo. At iba ado tira. Diba? Sana tatulo sa.
1: Are you looking for vacation with your family and friends? Home on hotels in the city of with air cold shower with wine and securicals. That's Zone 6 Pakitig Maport. For reservations, please contact 03946 or message book page home. Hurry, book assist you. There! Vin, you're from home.

0: Rahanaan.
1: Mapararibok, unina horis sa lulit, Brito, tutabi, ati Dina, urong birthday da, yugun mo. Happy birthday, my birthday. Alas 11:30 nin odto, mga man, may anunsyo nguna ako, speaking kan, piyesta dyan sa Ginuba, runod patindugon tabi, isa, digdi po, kay piyesta, awahay na, haon ko rin eh, karaman gilay on. Piyesta dyan mga tugang te, sa Mayo ba, amo po, may dyan, ay na ito sa pinamela, o ni, na nagkawarara na kita, sa piyesta dyan te Perer, mga katindugon, magkakaigwa dyan, si Jose Cardinal F. Ad and obispo mga katindugo nagikan pa pula si Most Rev. Zaybay o yun po yung kanmisa Mayo 28 yan kanmisa alas 10 po yan in pagkaaga mga tugang tabik nadakulo si Rimba dyan sa maabot na 28 Piesta San Vicente ano? Advance mga taga San Vicente hindi kami ha mantikaan lamang ang samuyang nguduy taga San Vicente tabi magkaod no grabe na ang preparasyon para sa pala Jen Binalya marin na pagkaudotabi siya Ems kal- nabising ko niya kabis ano na ngayon kita po natirakan isyo itanta yan ang tatadai Rowena Morris marin na pagkaudotabi minudo yugun mo ini oh. Rekar Doba marin na pagkaudotabi kay Chilanghel Bermilio Calis Street Barangay 4 yan ini malilipot

yan niya magbakta to doon. Kung gusto ko, indo, naan sa indong pamilya, dahil mang. Diretso kita, magatugan naman ini, alas o na. Atugang tabo, sutod na sa is. Ipangatugan na Senate Impeachment Court, si Vice Sara Duterte, para po sa gigibuho na isa reklamong ipigso na laban magatugan. Nagluluwas istorya ngunyan yan panibagong istorya na tibaan magris mga tugang bila si President Kanasyon ay ang sabi tabi kan ng personnel na peter ni Congressman Louis Jer mga katindug daiman makakaapekto sa impedings bawa magresign si Sara diretso man gilayon Enrique Akiba bakosa na sa pagpapahal an ka magabat na tundag kang padusa na pwedeng itapo na mapahali sa pwesto an at na padusa na pwede iimpusar kay Sara Duterte kung an saro po mga tugang na perpetual disqualification na po pwede pa ning ano man na puno na siya po pwede na maging ano mga tugang maski pa nga ni Barangay Tano dahil na siya po pwede iabat kan perpetuation ning sabi balik siya sa pagiging individual. Kaya ang miski ngayon maginday Sara Duterte, ay man ngayon ki-epekto yan, diretso kaya an impeachment case laban sa iya. Ngunyan, ano ang implikasyon kay Vice President Sara Duterte? Resign.

guilt in mga tugang pag nag-resign. Buda pag na nagpapunta ng sumon tapos yung patient sa na sa sarong inihong hearing para madangog ang sa imo nag mo do base duman sa mga kapot na ebidensya na ipigkontra sa imo ano ang mga kaso bagatungang na piglata aping ni para doter so sa lang pag kan enter sa Diaz inubos na kagta iyo po iyan susaro sa mga pakaibay sa tante ikadua suma paikan pamilya pamilya ni PBB ay bagatabi ng Vice President Sara Duterte. Pag may mangyaring maraot sa iya, ipapagada niya si Liz, si Martin Romualdez. Sabi ni Sara Duterte, na siyang paragada niya. Live yun na pigsabi niya bagatugang tabi sa kitan sa iyang social media account, pangatugang tabi kan mga kulang outlet. Kaya dahil siyang dulagan naman, may ebidegong tabi. O yan yung mga tapos ang ikarin. So dahil niya may paliwan paglobokan sa iyang iyan po apat yun eh. Ano pa yung saro? Naling pero iningtong ang anim na complaint laban Vice President Duterte.

0: kan sa iyang matinding emosyon. Okay? Oh, di ba? Punan man kaya sa lakang isyo na iyan mga to. Uto ba kang susaro sa mga staff niya, office of press, kan siya tayo office of the vice president, ano? Yung staff niya, ay staff niya, mga katindugon tabi, sa office of the vice na sinasabing ipakaaram tabi sa lusot kang gobyerno. Ito pala, mga katindugon, medyo na relasyon between Sara Duterte. Yung mga masunod na daw, dyan po hearing sa Senado. Pero ang kabang sa primero bagatuan hearing, mag-atender si Vice President Sara Duterte. Ano na ngayon, sir, ang mga susunod na kabanata? Yan ang dami. Ako din kamukhaan mas kung ano ang posible decision na matinong pitch. Ano yun magiging ang matugang subang senador. Dahil taaram kung ano ang decision dyan. Takan sa sinagreso na dahil matugang ini President Sari na ayang buhay na impindogonista, 1,200 ang nagboto para sa mga taga Bisaya na nagbasa impeachment laban sa iya. Attorney Ian Lopez Sulwek ano? Chief of Staff ni Vice. Inaristo baga ito kaya grabe ang dagit mga tugang ni Vice Duterte. Duman po nag-aso-aso sa dungo ni Vice. Panindo ito. Kung siya na may nakuha na siyang paragadan. Nangyari ngayon sa kuyang aramurong kong ngayong paragadan. No, yung tugang. So iyan po sa tuyang aabangan sa mga abing aldaw. Ngunyan, kundi mag-atindir. Iyon na nga ninero. Mahaloy. Kamag-disang. Asan? Kung halimbawa, dahil na Duterte, tapos, ang Richmond Court, ano siya? Remand. Magkakaribo kayo ng mga Pilipino. Magkakaribo kayo ng mga tugang ang mga Pilipino. Iyo? Halimbawa, dahil magparisir, tapos kung kunyo, ang mga pigpresentar na mga ebidensya ni D.O. ang pulitin ngayon eh. Magburo na. Ang pabor na yung sisay ngayon pa manay Sara Duterte tayo. Baka pati ang mga Pilipino narugan ang kalakaraging dalo sa pagdangog o sa hearing. Pagkaburukag kita. Pagkaburukag kita digdi sa mahal kong Pilipinang. So mga nagdadangog magkamo para ang tabay nagsung ini. Tama. Iyo dapat kita maghiro. Kung kinuko na kan mga opisyal kan katiwalaan mo. Tignuloko na kita minsan. Ngayon, pansatuyang pa, di ba?
1: Hala, tira!
0: Agano tayo sa... pasa na, pakit si Vice President. Ka medyo... Taday maagatugang sesyo sa ano sa hearing. Maapotong talaan buhay. Ito ay sa takot. And despite, narador, sa laugan sina sa 11. Yeah. Iyan lang. And dapat ang abangan sa mga aldaw. Sa Ira Velasco... bubuhol kung si Isay pang 2020. Sir Ed, hain pala si Saldimo. Mailing mo naman ini. Nasa France si Saldimo?
1: Hala!
0: Nasa France baga? Paning asylum si Saldimo duman sa France? Ano pa? Namaribo kong niya. Sige sa nang kakapres. Aman kinil nga.
1: Tira!
0: Si Saldiko, iuli idaa. Ang gabos kang balik sa nasa. Salamang si Saldiko kan. Imal. Nagsangaw so pangaran ni Saldiko.
1: Tira!
0: Ang pigtitisayra si Martin Romualdez. Ito naman tabi ang pinagpupulos-pugusan ngayon. Rimulya. Yung Budsman Rimulya, kaas si Romualdez. Ito na joke. Garo po. Kaya di ko tabi Sayra Velasco sa kaso ni Manay Sara Duterte. Tayo ang sikaton. Ngayon ang napapanahon. Supply control na. Malilingwa na nga ni kaniba.
1: Tira.
0: Dahil man kinap... Diba?
1: Tira.
0: Mas larong mauyam ang mga Pilipino ni Vice President Amoy. Maging useless ma mga ka-President Sara Duterte duman sa Sina. Hindi.
1: Hala.
0: Abogadong si Senate President Kayata, no? Hindi ba mga katindugon? Abogado yan. Yan ang kunyan nabi mga katindugon. Ang hihilingon. 2020 lukod maging basya sa pagpili ta politiko na sa ining mga insidente ilitabi tuminutwa sa satuyang nasyon ang maging basihan niya to mga tuga nin magiging leader ti 28 lugod mga tuga ang pagiging panatiko bakong pagiging panatik politiko ang basipili kan mga ibuboto ta.
2: Hello.
0: Ano lamang Migaw, magkipista kita sa Kinastilyohan ay tapos na ginubat pala ngunya niya
2: may nito
0: nga
2: high blood sugar hindi
0: ano, tud na kay Sara Duterte, Sara Sus.

0: kumaran si Sarah.
1: Pagan senador laban sa unsa?
0: Oh, majority ko.
1: Ano, paano kayan? Impeachment. Pag natay naman, ano pa man ang sahot na ninda ano para ma-impeach si Sarah?
0: Ito si nagburot dahil sa IGD.
1: At
0: kapay. Ha? Sige sa...
1: Oo.
0: Punta muna sa mga kalya.
1: Yung una marikti. Jingo Estrada. Iyo Estrada. Diyan ba? Si Chis Escudero. Tulo na.
0: Oo, nga so.
1: Mm.
0: Oo, si Duan Villar.
1: Mm. Oo, puro involved sa kaso.
0: Oo, di trabaho
1: nga. Kasi... Sakday naman ito mga pa...
0: Okay, next.
1: Ay, na ito nga pwede.
0: Kung dahil man yun, nagsirpan sa naman siya. Kumpag ng... Tininda.
1: Oh, pero tubod ka, Migo, ikahapoton ko. Kung halimbawa, dahil may impeach si Manay Sara, iyon na doon yun, masunod na 28.
0: Ang gusto paan, makakandidato paan,
1: ay posible. Kasi may mga pinalas na pa eh. May mga, kunyan eh, mga dayuha.
0: Sigurado ay na. Not majority, mga dayuha. Ma, ama bro, bagay dyan sa mga kasakaditaan.
1: Mm-mm.
0: Hiling taman, masunay na eh. Nasa ang, di ka.
1: Mm-hmm.
0: Kung nagkagana, ka-applicas ka.
1: Mm-hmm.
0: Dain
1: na
0: manas. Dain na? Kaya nag-usip.
1: Bakuruso ka
0: na. Ano naman ang batas ni Gisa?
1: Yan. Kaya nga ni Duterte, huto na hisita dain na kaya Pilipinas. Sa mas makusik ko kaysa sa korte?
0: Ang mga abo. Basta nga ni siguro isang internet sheet.
1: Oho.
0: Kontra ako din
1: dito. Oho, manatibay ni Sir. Ano? So mga abogado, so mga mas matibay na sa... Oh, yugun.
0: Kaya ang mga tiyan sa ICC.
1: Kaya di na lang sa ICC. Mga abogado matibay sa judge. Dahil palagi mas maurang na sa abogado.
0: Ano ka na abogado?
1: Yugun mo iya.
0: Ay, panaragwara. Ako masyang ako po. Diyan ka. Ay, tawag ko eh.
1: Sige, may gaw. Sige, may gaw.
0: Sige.
1: Tama kita ba ito? Ang amigo tangini. Ang oras. Ang gad, ano? Ayos mo na nga amigo tangini. Ano mga bundok dango ganin doon sa mga pahayag ni Jimmy Bundok sa National Television? Ang ACC Warren Campo ni Dr. Niman sa kuya ni Bato. Mga... Aben ngayon pinag-mimid-bid. Ito't wala ngayon kiwarant o parang ni Batos ha. Then soon, mas interview kay Jimmy Bond and saro sa mga legal ka ni De La Rosa. Nagtaram. O against the loan. Nagtaram. Na kinikilala namin yung ICE. Sabi niya, kinikilala yung ICE. Sabi abogado yan. Pero ngayon, hindi yun. Yugun mo yan. Talagang abogado. Hindi man ma-enforce ka ito. Easy, tabi attorney sa sa imong karaman ko nagdadangog. Galugin kaya natin. Wala namang police power o ya walang sariling personnel para mag-aresto. Kaya nga natulungan sila sa ating kuting mga local authorities na siyang maghahaharan. Kasi wala naman silang el. Or, ganun yun. Attorney Jimmy, sabing hindi enforceable. Eh, si Korte. Korte kung saan dating nakaani, dating bansa, nakaanib na ayag kapag ka ang isang nagaya ni dating Presidente Duterte itong crimes against humanity uli po pwedeng atong kaso ihid mo inyo yung pero hindi yun in Pilipinas eh wala naman pag kinikilala nyo ibig sabihin kasi ka kinikilala ninyo disin ninyo nagluloko ninyo yung mga Pilipinas pilit yung pinag na tama yung sabi ng ating tagapakinig ngayon. Hindi yung mga pinaka kayo pagagaling sa mga thesis ng nag-decide the rest warrant. Ano na tayo? Yan ang mahirap. Kaya sa ICC, tanig din sa Pilipinas, puro madunong. Puro pinamundo. Oh, pero hiling nga, katindugon sa ICC, takil piso. Ayan ang kaibahan mga ito. Ayan ba kaya piling kita? Digdi sa sadirita mga katindugon na nakiril piso. Hiling nga ka na itatay dig sa kil piso na pamidbid ka sa iyo. Personally, nahihirap ko ta sa iya. Dahil katindugon, buda, serbi sa satuya ni mga tuga. Dahil kan magampang kunya ni kan ito bagang mga ning apudkan sa court premierong paghampang mo na atara mong kagara sumpa ano na I will tell the truth nothing but the truth. Luway-luway siya daman digdi kanyaon siya digdi kasi dahil na resto sikada niyan mga taga ICC man na nyaon na dinadan hala kung minsan ang ugali natin Ilong. Nelson sa baka kato iyan ang pigapod mo Sir Ed tigahana naapod sa iya si Sir. Ining pigbabanggit mo na ining ganyan pangaran ni Giday ko ining pwede ko aram ko anong bahala man ka makumala. Pag not guilty verdict ay dai man pwedeng magimkom dapat iba after a year o ibang kaso na databi Migo Pits maski kisa ilaban dyan 8 puro ton 30 million tiniin.

0: die. Baad nagdakul yan sana. Paolo Bulano, dae na uyam, nauyunan kan mga didi ay nakabalan na ebidensyang iyan na pinagsasabi mo. Sasawta ka dyaninda nin, sasawta ka dyaninda na kaki mali yan sana. Pero pirmi yan, iyan ang unyan bakan kunyan kan mga DDS. Pagka antay ang opinion mo mga tugang, dahi uyon kan mga DDS, kan mga DDS, tawanan kayo ngay kang mali. Iyan ang pakninda. Sir Lisikel, si Ray Joy Buenga, marina pagkaudto sa imo ta. Si Maurasyo Imperato, magbultada ta mag ibang na kita, topic pampamilya. Padangugong ko sa Indus, kan babae na bigang kan sa... binayaan kan sa tugang. Tapos ito pala nagpakat mo na din 8 years mga tugang na nag-ibos sa abidaan spas bidan buda so baban kay ni mga katindugon kan sa kunyan ini o coast guard na ngunyan ini mga tugang tabi sa istorya yung ini na itaod tinabangan babae pusing pag-squid pag-ibig isang babae. Grabe sunamati kaya ang tao mga katindugon kan publik kunyan mga tugang tabi sa babae. Doon no, din, man pwede lang kunyan, official ka, guard ato, or kung nangyari ini mga tugang. Kung may oras pa, unipong pagmamaltrato, kansaro pong, uy, buda so, pagkonsente, kanso, nangatindugon duman sa tag. Arestado na, bad, ina, kanso, tres anyos. Tapi, base po sa mga post niya sa Sogibo, sa nada ito kansa iyang partner, dahil agihan inda, may suaki. Kaya dapat kayo talaga, isa mga. Hala. Ah, taod katapos kan sa tirata.
1: Imperata, lab sa mga bagyo, pangdad. Ang makakaas sa mong mga puso, pasalalikan san kan sa iyang taiman sa kaudan. Himong kadunong na nag-ay, kambilog na kinaban. Ako umiyami sa asin sa kapalib, nagit. Na paraataman kan sina daimasin na utob utan ng kinaban. Ang kam nagsasakit huli mga salanggibo asin unya mina usang balik kan sa asing kapabayaan. Us ang labilang huli naglalawig an nagdadakulag kung abagiran pagtan asinibaramidad. Ikaning mabibirikan mama ay mo kami minahagad. Tawaran kan sa man ay mo kami man agrugaring sa pilipan panintaw. Bayan mo kaming na responsabling para kan sa im mga matinabang kanang huli ki Kristo agura noradon ipakami sa silbasyon ipami sa silbasyon danay na ipami.
2: Orasha was a Blue Peak Studio Photographs is on and family. Attorney Lejos from Marketing. Miss Maria Salome Villanueva, Minister Belen Yoli of Miss Angela Trutstand, 68 General Mertamena Family,
3: Manawon and Family of Zone Family Leap.
4: You're listening to One Way News.
5: Una sa buong bigas.
6: Kapag time to upgrade, step into Rosu Braided, the sidewalk heat, air and precision fader, refresh, tactile treatments, a hot towel and relaxing art edges. It's a world that's within reach for every degree. It's just a luxury. It's an in yourself. Mosu Barbershop, the second league to Trio Street, Kinale, Tabaco, 9 a.m. to 7 charge. And stay Mosu.
7: May bagong tambayan na naman to. Motorcycle Cycle Pro 8 Part Ready. Arter, siguradong di kalidad ang puswa ay tires. Meron ko. Battery and nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Parts Ready para servisyo, performance, at alo 8 motorcycle parts and accessories rated Abaco City.
8: Survey? But don't worry, we do all kinds of land solution, subdivision, as built, structure, glicks, and fully computerized from field to finish. Results are reliable and fast. We all engineering works. Survey, pre-topographic survey, CAD plotting, deadline with branches at 189 ground floor day in Abaco City. Call 052-750-966-7515-29-464-9 and 195 National Road, San Isidro, Catanduanes. Call 0967-1970-0960-731 and construction owned in Begonio. Geodetic programmer. Always hire a licensed.
9: a long day. The scenic attraction, JJ Mid-City, like nothing more. Complete your experience by providing what you deserve at JJ Mid-City Inn. Q-Liners and for hundreds of years. And as

tugan, marirahay ground music mga tugan. Kunya na nanindohan ng mga panyo. Yan ta man nga. Ta abo na tanog digdi sa pigpapa tanog ta. Ta dagdag sa lidahan ta. Ganap lang akong background. Bago ta ipadangog kunyan sa tema ngunyan. Buda pulutan natin no. Mga gusgay gulong buha. Napasok pa ganun rin lang kita nyo ha. Huwag pa dadang dati pang relasyon masak nagkasisyon niyo. Ay ito may leading lang. Wala ko pwede magay wag yabi ko na ta at skirian yun applicants and positions bakalor sa abidigdi social agriculture nursing business administration pass delamination field with master's degree. Moral, sabi sa applicants, may submit the following application letter, resume, ka, and transcript of rec. Other, the Office of the Vice President, Tobacco College, number 5, Tomas Cavalico City, or contact na sa 09-08-6203. Pero ang pinakang magayon, magdyan ka mo sa kaysa sa mag-chat ka mo o kaya mag-text. Mas maray na kung interesado ka, ikamismo kan buhay mo dyan sa Tobacco College. Fight na! Tayo na iyan. Coral, Purok, Pawa, Tabaco City, Purok 3. Ano ini? Driver's license, photocopy ini, Purok 5, Kurmidal. May mga documents ito. Nakapangarap kay Juan. Yan ini. Apo sa lending ano? Crystal, Crystal Morate. Tala, o nyo hindi tala so sa imong kunyan. Ito, di sa anong panyaon dyan ng mga anunsyo, ubus-ubusun ta. Anyways, kung dahil kung may ipapadangog ako. O, manay siya si Radar. Kaya kay Maji Sigensa, dangogan nindo ini. Ini po mga tuga o istorya. Kan, testimon magayon ini. At ka. Closed off from love, I didn't pain. Let ka tamahan ang awitin yung magayon di slow hindi na tamahan di magayon background mga tugang ining istoryang ini mga katindugon manungod po ini minuota na nauli sa hiwalayan porsyon isuga talong tauna na I love you tapos akin nakamid bid ni baba pinakasalan tulos mga katindugon na din background tang maka-relate anong magayon na kan

0: Dangogon tambang ang tugang ni kon ano so nangyari ba si kan babayi buda sa iki po oni po an istati atabi nindo sa gustong Marcos season kung alam yung man ang anapon ko ando ini ba
1: maging apprentice karapat dapat ka sa iba
0: namungudyo may background na pala nilit ka tapay do makarelate man ano na tagrara eso udyo suba ik to tabi to
1: hindi kita tantisiman dahil hindi naguman na yan ka sa ilang buwan mo lang na nakilala kinasama mo yung anak mo at ipakasal ka ng may nagka para ipapagasal to may paami niya na hindi umuwi
2: opo dinalag niya pa ako sa boarding hindi tagad ito akalain na manunood na ako sa mga yun pala ako na para mati niya sa ginawa ko hindi lang ito para sa aking ihuman ayaw alam dito ng mama ko na pati ito ayaw niya na kasi na ayaw kasi mati ano ginawa ko aawa sa'yo kasi hindi ka nag-isip hindi ko ba maging ina ba wala ng tatay ang anak mo sa itay alam ko may anak din yung babaeng yun to
3: kasi ko ba
2: dahil sa pagsasin mo ano ba sinabi ko sa

na pangyayari mga tugang sa maabaka. Oh, irak man kan subabay ano? Oh, bata sa lalaki mga tugang. Kasalan pa kan su kinaman sa iba. Kaya ang buot kan babay mas pala amo pangani magpasiring duman sa program. Sa grabing pagkamot ki pigpaparapos gura. Sige na ngaya tangani kung makuha sa ginibo. Tigtaba makapiskwela ang lalaki. Yan na pag tapos ipinanto ka 8 taon ka muna nag-iba. Ipinantukal mo sa nasu 8 taon na pag-iiba. Dan so tumong 2 bulan pa sa napinakasalan mo mas sa iba. Aba ka. Dayman suhanin ko niya nin concubinage tanduman naka live-in partner niya ni taon. Ha? An pinakasalan na may aki man sa iba. Maki mong pangyayarian sa ma. Maski sigon mo sa istorya kan so dayin na natugang dayla lalaki. Matindi ano?

0: kulugod man pati ang sound. Ang kulugod background music, mga tuga. Oh. Maski gayod ka, arot man ka ng gibo. Adi, man gali, ipa ko, bagong iyumigo. Grabe,
1: baby. Kulugod, nagsabot.
0: Walong na nagduwa. Pig mo pa sulala. Nakamid bids na katapos sa kan pag-eskwela. Nakamid bid ng ibang maski may aki naman nga. Pinakasalan migo grabe no.
1: Makulog na but ay dan. Oh. 10 days.
0: Yeah.
1: Oh. Oh, tik mo gisko katapos sa pag.
0: Maski ka kapamilya, madagpok mo. Oo. Oh.
1: Ikalaga ang oh. Kabang gid.
0: Mala.
1: Ila ka partner.
0: Ang padangani ini siya sa boarding house. Mo pangyan. Grabe.
1: Habis to sana si Gengay, Gengay.
0: Yo.
1: Magambulan pa. Mm.
0: Grabe.
1: Kulugon sa buo.
0: Yo, ka, yung lino. Pwedeng matampilong mo sa...
1: Eh, talagang... Ang gusto.
0: Balang datang.
1: Yan, gusto.
0: Oh, Migo, gabos man na kitaro ka ng sitwasyon. Although, makulugon talaga sa part kang babae. Ang pinakang na bas niya na kulug kang buot is mag-move on. Dahil iba, mag-move. Nangyayaring masaklap na umi.
1: Ay, yun talaga mag-ibo. Ayun. Basta malihis ang aldaw mga tao. Na ayaw malimas yan, kulog kang buot.
0: Kaya dapat...
1: sa aki lamang.
0: Kundi kita di...
1: Sustinto
0: sa aki. Yan na lang. Na persaw, okay. Na tuduman sa aki.
1: Tapos, kulog sa buot talaga. May aki na pala si babae man sa ito.
0: Tinukal pa. Bangka. Buda, siya bagamigo, may oras sa 8 years niyang kinakasama, di ba?
1: Kaya.
0: Antig iban niya, may aki man, katong aki.
1: May daw.
0: Papag-
1: buhay daw.
0: Ito. Ayun na naman. Ayun na
1: naman.
0: Ang hiling ko, karo, habid kayo. Ito, ikaw, tumagkamin bida na niya.

0: aloy na. Ano gore sa? Kuya siguro, siguro during call. Nating tatago, murag man magtago. Adi.
1: Ginamit sa laki itong kataon na habang nag-eskwila ko. Hindi.
0: Babae, grabe. Ang tiwala kang sa babae. Tamay aki na nga ni sa galaw siya.
1: Ay, ang panuga ka ito. Itugatugan sa narong at pasinigit.
0: Pagkatapos kong nangyay, ba man na? Pagal.
1: Ano kaya? Inak ang babae. Ano kaya, boy?
0: Hmm.
1: Kung pakasalan mo yung aki ko. Iyan, mapakasal po ngayon. Hindi nga mo.
0: Ano ang abiso sa amigo sa relasyon?
1: Pag ano talaga? Pag isip-isip. Pag mag-love ka sa lalaki sa nangyay, dapat yung jam.
0: Uh-huh.
1: At yung sakali, magsuwayan ka. Ay, kamadihadong marahin.
0: Ayaw.
1: Hindi sagong mo.
0: Yeah. May kamay may saray. Kung ang buhay mo, i-depende mo, dahil kasiguraduhan kung... Makahirap pa. Pero may kunyan, ano? May kabuhayan showcase. Ayaw.
1: Saray yan, so nakatapos.
0: Salidahan ta na antay. Bako ng tirador sa ano?
1: Ayan!
0: Ay, may ka, tirador sa... Thank you. Ako kaya nakarelator yung inigi. Nakarelate. Nangyari na... Kaya na nahirak lang sa babae pa, no?
2: Hello, Maren.
0: Oh, mang ito.
2: Maren, ako tradang ubirara.
0: Grabe sa pangyayari, Manay. Adi.
2: Ano yung trabaho kayo sa sir ka lalaki?
0: Graduate.
2: Wala ko may trabaho na.
0: Pero yun, na nakalauta. Ano uniform mo ng pang-concord?
2: Man ko.
0: Ah, kung si man luloko ko ta, adi. Sabi na pangyayari. Advice ito, ka, Manay.
2: Okay, ito, sir. Ano?
0: Ano?
2: Makaroy. Saraman mo na sulilos niya.
0: Kung sa madami, ano?
2: Itong halunda.
0: Pero doon lamang na pakiramdam na pigluloko siya, adi.
2: Ang sarong tawang tala, nagtitiwala ko. Nagay si Pangki da inda. Kung niyang pagtitiwala, sana pa. Kung siya lamang sa lalaki.
0: Ikaw, Manay, ano ang sa imang ma-advise pag-relasyon? Halimbawa, sa naglalaog sa relasyon, ano ang pwede?
2: Ang sa kuya sa nang ma-red, pag pakiramdam na ang
0: partner,
2: medyo ang iba, na sila.
0: Kusar na,
2: Pag nagkakahurunan man giraray, na iba.
0: Yan.
2: Maraming mga giraray sa may communication sino.
0: Buda, pagka-partner mo ba, namamatay mo ang trato sa imo kang ka-partner?
2: Buda, sir.
0: Nahalataman pag nakulangan sa luwag.
2: Nahalataman
0: na daw. Kaya dapat totoo ka mo makita kung dahil mong pakiramdam. Talagang maaarog kayo na sa imong naroon.
2: Sige sa nanya. Tiwala.
0: Taan sarong taong naglino. Kunya na iyan. Talumatam naman iyan.
2: Dahil na. Kaya sir, nagkabakaba si dada.
0: Minabagong pag once na. Pero gawin na dating gibo sa imo na ba sa imo na bawas. Lauman mo na. Yan. Tadeta ka text. Magduda ka na. Duda ka.
2: Tadeta.
0: Palang maray. Iyan ang kunyan duman ko. Sobra su tiwala niya duman sa iyang partner.
2: Kanya na ang sapo man sing kasal.
0: Ayo. Ito na lang siguro habulon niya.
2: Ang kaday mahale.
0: Ikunya kunya sana sa mas nakakarap kasi dahil tamang control.
2: Nakamakako apay sa
0: pasayin niya. Mas mahamutan ko. Di, ibaga, arog masana ka ng buhay. Yan ngayon ko nalawos ni Lord sa pagpakasal ninda. O, oh, dahil ngayon ka.
2: Nalagay ko para.
0: Yan, ayun man ang God. Thank you, Manay. Yan,
2: mga nagdadarang ako sa imo. Yan sa, si, ano, Manay Binita. Yan ako nagdadarang ito.
0: Marina Unto po.
2: Si Box Mendoza. Di, yan ako nagdadarang ako sa imo.
0: Si Sayo.
2: Ay, dyan sa ni Manay Dion, na yung alumna Cornelio. Si Manay Amdi, Manay... Nakulo na siya.
0: Ano po pala rin yung kahurun ko?
2: Ate, si Pintintas.
0: Atin, thank you.
2: Salamat. Wala na po
0: mag... Aray ko. Sa'yo'y nang mila. Paano na? Panatay, paano na ang buko? Tabi, dahil na nagchat-chat, nasa rayo. Ang lalaking ngunyan, puro nom-nom. May dahil na dahil sa'yo, nagchat-chat pati. Dapat kaan, idestino sa West Pensy, Navy pala, didikamparaan tabay na. Kay Air Coats Repair and... Ren Castelo, Marina ito si Ren, baka aki ka, aki na ninda, tayo magpakasal. Iyo, may punto man, diba, di yung mananggada na, Masakla po si Ren, ang kulubay, makahira, ayun ang God. Kaya si Ren, sinda, shoot na, shoot ko ta ito tabi, naan, chat sa sanasi, ang pinakang mong dyan, daing sulalaki, buda, patraidor, na 2 bulan pa sana, sala na,

0: Iyo ang hiling ko kay to, takar kulo ka ngog, diba ano, haloy na itong magka-relasyon. Bad nga ni so ang kayong pinakasalanan. Kaya ang satuya dyan na may advice sa darangog, ah, sa mga nagdadarangog. Ang sabi baga, paglagdag-relasyon, 50 lang. 50% na sariri mong buhay, 50% man nagiging ka-partner. Takusan man magka-iriguan yung buruahan porsyon. Mga may buot, may tada pa dyan sa buhay mo. Yata ang stress na sasaparon nindo ha, sa sitwasyon na naglalaog ka marog ka ini. Mga katindog na loko di amor, nakakabuan. Kala nyo hindi at pwedeng mauli mga tugang sa sobrang stress ka nang mag-ibig sa'yo mong pwedeng gibuhon. Pwede tabi na mas malalang sito. Kaya dapat 50-50% man sa imong ka-percent man sa buhay mo. Dahil mo nang pag-ubuson. Pag inubos mo ang percent na pagkamuot, ay rimati ka, buboy. Sir Ed, kaya dapat po ngunyan, dahil na pre-diretso na kasal. Dahil na mag-pre na palan. Na mag-pre na palan. Ang apod duman sa labo, dahil yag ba? Maria Marilo M. Sandero.
1: Hala, di ba?
0: Maparam na ako sa pagikang tugtog na Caribbean sa naporsyon. Sa pangaral po, kasatuyo magpamang ini. Salamat po sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, Ronnie Bio Barsaga Power Shop and Sand. Salamat man tabi si Jean and Trading. Salamat man tabi kay Board Member Carol Siga, Board Member Junior po sa Bilo, Mayor Ray Bragais. Champ si Lorine, maraming thank you tabi sa porta. Oras na, tangani kita para miyantras sa magsariblagan. Basta sa tumboy mga tugan na makukul di man pa na. Param lang ura sa tan, John John Ed Bornilia. Ako bang tabi ang sinong nakaayos po laman. Sa kuyang atik di sa mikropono bilang pagsaludo sa Andre United One Fan. Tindog na. Video 0.3.

0: Privacy mo, protektado.
1: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasi aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako nga pala si Rose, itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Call Center for Health Development.
4: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
5: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy groups.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio Time, it's 1 o'clock.
2: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
1: Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natod sendo. Kandas Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Umabot na sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Katanduanes kasudma Mayo 19 taong 2026. Sigon kay Katanduanes Weather Specialist Jonah Pantino na kadakulan epekto kay ni sa lugar, partikular na sa agrikultura, as in supply ng tubig, orog na na nasa 40 to 44 degrees Celsius ang nairecord gunya na bulan kan Mayo. Pinakalangkaw man ang nairehistro sa Banuaan na nasa 47 degrees Celsius na naghaloy ng sarong aldawa. Nakakaapektar man ang labing init sa salud o rugna sa igwang mga helang siyering kan asma o komplikasyon sa puso. Paliwanag ni Pantino na in kaso ma-expose sa aldaw, otomatiko na nagluluwas ang kahilangan. Ana padagos na paglangkaw kan heat index, huli sa pag-init kan kadagatan as in sa climate change. Huli digdi, posibleng mamatean ang heat cramps, heat stroke in kaso masobraan sa exposure sa init o rugnaan igwang high blood pressure. Kung kaya, pagiramdam kan opisyal na permihang mag-inom ng kadakol na tubig. Siring man sa mga nagtatrabaho sa luwas na daipermi nga ma-expose sa init as in magamit din pangulang sa init kan panahon. Kadalasang nagpupo ng pagkamarka kang tag-init sa bulan ng Mayo, kung kaya tiga-alerto na ang gabo sa posibleng huma kan El Nino. Iyan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aram mo. Ako si Bernadette Manawo na tindugo na.
2: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
1: Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One.

Maray na hapon, mga katindugon. Welcome sa Indong Tambayan. Kung sa in gabus na klase ng istorya, may lugar digdi. Maugmaman yan, mamundo, nakaka-inspire, o nakakagalit. Welcome po sa One for the Heart, of course, playing your favorite love songs of all time. Kaya dibanan po ako, this is DJ Chloe, the love ambassadress. It is a One Radio 91.3.

0: dapat choking.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.

91.3 One Radio, tindugo na! Hello mga katindugon! Welcome po sa programang One for the Heart. It's What If Wednesday, May 20. Uy! Happy happy birthday sa mga nagsa-celebrate kasi indang birthday today! Siyempre naman, sa mga couple celebrating their special day, congratulations and stay strong. Pasensya na mga katindugon, medyo unsettling ang sakuyang boses. Medyo pungag-pungag na. Nadali na naman kita kang rhinitis. Anyway, sana tabi, di ko na-spread ang satuyang negativity. Or in this case, ang satuyang kamatean. Kaya sa mga katindugan dyan, ha? Bawal magkasakit. Ingat po ang lahat. Anyway, kumustahan ko, kumaga boss, sa mga nakatutok sa satuya, sa bilog na Alba. Siyempre, digdi sa Tabaco City, the city of true love. Sa tuyang neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bakakay, and Santo Domingo, Albay. Siyempre naman, sa bilog na Bicolandia, maray na hapon, ako natabi ini ang sa indong kachismisan ngunya na Wednesday. Speaking of Wednesday, ang sa tuyang What If Wednesday, question of the day is brought to you by GC Botardo Trading. Botardo GCash padala. O PM nyo po si Miss Jen Botardo kung may mga kahaputan ka mo sa pag-troubleshoot po kang sa indong mga e-wallets like GCash. Dakul pa po siyang serbisyo mga katindugon. Pwede po nito siyang i-search sa Facebook, GEN, Jen Botardo. May blue check kaya verified. Verified po ni Meta ang sa iyang account. Thank you, Miss Jen Botardo. And syempre naman, salamat sa Tabaco Electronics at AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang barato at sindikalidad ng mga electronic spare parts and services. Ang sa tuyang What If Wednesday question of the day. Oy, trending ah. Tumitrending ang usapang 8 years versus nakilala mo lang in 1 month. Tama ba? So, umapot ko sa imo katindugon. What if pinagpalit ka kang long-term partner mo sa namidbida niya last month lang? Nga naman pag minamalas-malas. Ano? Ikatabi katindugon, what if pinagpalit ka kang sa imong partner? Imagine mo, 8 taon ka mong nag-ibahan. Nakabilog na nga ni kamo, ki 4 anyos. Gabos na plano, nag-prenup na, nagkuan ng marriage license even. Tapos, maaram-araman mo tabi, nagkaigwa siyang secret marriage. Malibungon mag sa payo, tapos sasabi yun lang sa imo, sorry, nagkamali ako. Ikatabi katindugon, ano ang gigibuhon mo? 0927-996-5002. Bisitahon mo man si DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook, and comment mo na ang sa imong simba. Alauna 27 na. Nin pagkahapon, oras sa tudpo sa Indo, Can Health Quarters Medical and Diagnostics Incorporated at AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available na po dyan ang 2D Echo and the Ultrasound. For more information po sa saindang mga serbisyo, i-contact lang ang 0908-880-0028.
Kalugtugan pa more hanggang alas 3 ng pagkahapon. Digdi po sa One for the Heart with DJ Chloe, the Love Ambassadress. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

0: ako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
3: Bes, huyan kapalan? Marino digdi, may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masaing ka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwapasindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, anong patigahalap mo? Musla!

0: siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Argon, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Argan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
3: Jaya Enterprises.
4: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
4: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
6: Ang init!
7: Batata!
6: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
7: Batata!
6: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
7: Batata!
6: Sumubok na nitong bago. Introducing
7: Batata!
6: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
7: Batata!
6: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
7: Batata!
6: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
7: Batata!
6: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
7: Batata!
8: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
9: Boss Herbal Capsule.
8: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
10: Tindugo na.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 1:57.
2: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio,
4: sa One Radio 91.3
3: News FM.
2: Kada oras, may bareta.
5: Maray na hapon, Bicolandia. Winaan Barreta sa oras na ini. Natod sa Indo, kan best cafe green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakalian sa mga butika asin supermarket nationwide. Igtuyaw kan grupo ni mga paraooma. Ana pagpapauton kan price kapa na 50 pesos per kilo sa imported na bagasa. Sigun kay Bantaya Bigas spokesperson Kata Estavelio, nasa sa indang pag-iikot sa merkado, igwang nagkapira na nalaganin price cap alagad da ipinagpapabakal ulit ang baka malugi, sinda. Sinabi ni Estavelio na ibig sabihin kaini halangkawan presyo sa pag-deliver kan mga imported asin kunda imabebenta, marirevoke ang diretsyos na makapagpabakal din bagasa. Pare-pareha subot na nagrangay kan mga retailer alagad na piperita na sana sinda. Iliwang din man Estevalio na warang serbi an Executive Order No. 118 kasabay ng Republic Act No. 11203 bulit alang kaw manliwat ang presyo kan bagasa para sa mga ordinaryong consumer. Dagdag pa niya na daima na napapababa ang bagas mantang padagos ang paglangkaw kan mga barakalon asin serbisyo arog kan pamasahe, utility, tubig asin kuryente. Ang resulta kaini padagos na pagtitipid kan mga ordinaryong Pilipino urog na sa pagkakana kun kaya bako na subot makangala sa kuna pigpipilahan ang kadiwa programa. Dugang pa niya na maski igwang price cap na dapat sana para sa price control, dai na isa alang-alang ang kapasidad kan consumer hababa asin abot kaya ang presyo siring man ang available kan bagasa. Kadaklan sa igwang price cap, sarong klase sa naling bagas alagad ang iba. Nasa 55 pesos pataas ang presyo. Paliwanag kan opisyal na hasa sa daipig bedara, ana 20 pesos per kilo subsidies price sa kadiwa center sa mga merkado. Daima na mapapababa ang presyo kan bagasa. Lauman kan grupo na hilingon kan gobyerno ang kapasidad kan mga parooma asin magluwas sa indang mga opisina, magduman sa sakahan asin hapoton mismo sinda kung ano ang dapat magibuhon kan gobyerno. Ngan imatabangan sinda imbis na nakatutok sa pag-iimporta. Yan ang bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Manawo na tintugo na.
2: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio,
4: sa One Radio 91.3
3: News FM.
2: Kada oras, may bareta.
6: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
7: Good news para sa mga job seekers! Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW License Number DMW-295-LB-0313-2024-R ay naghahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia at sa Taiwan, Malaysia, Singapore and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer female 24 to 41 years years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level, and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa second floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers at RAM Asia International Manpower Services Incorporated. Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first-year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces, photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion. 2 pieces, photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco, and enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
8: Kun kamo nagahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
10: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng Best Cafe.
11: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee. We
13: with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
14: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon, o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
15: Playing the best songs on the radio.
16: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
17: Tindugo na.

0: back.
1: Welcome to the second hour. Gang One for the Heart. DJ Chloe, the Love Ambassadress Pop. Oras ta, 12 minutos, makalihis ang alas dos. Ang oras sa tudbo sa Indokan and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Sa mga gustong magpa-customize nin muebles for your home, office, business, as in ibapa, gamit ang solid narang wood. Bisitahon lang ang sa Indang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Ang oras hatod man sa Indokan, Dr. Ruby Lanting Casaul, Educational Foundation Incorporated, enrollment is now going on. May business courses, education courses, computer courses, and sa mga incoming junior high school and senior high school students, may programs din po. Ang Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated, Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated. Kumusta mga katindugod sa mga nagbe-best cafe green sa mga oras na ini, sabi nga ni Deng sinabi ang init sa mga tawong mahilig sa kape. Daikang duwa-duwa pag nagpadaba ka, kisarong tawong mahilig sa kape. Taang init nga ni Tabi, kaya niyang tiuson.
2: Tama!
1: Ugali mo pa daw! Pag best cafe green ka na, healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po sa mga butika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide. Tignin na kita sa satuyang comments sa satuyang What If Wednesday question of the day. Ang satuyang What If Wednesday question of the day, what if pinagpalit ka kang long-term partner mo sa namig bida niya last month lang? Aww. Nako mga katindugon, so tawong pinadaba mong haloy, nakulo nang nangyari sa buhay mo, sa buhay niya, gabos na ups and downs, no? Tawong bistado mo na, halos bilog na pagkatawo niya, talagang bistado-bistado mo na, no? Tapos, sarong bulan lang, may namibidan siya, tapos biglang, ika na su, binayaan. Ano ang gigibuhon mo, katindugon? No comment si Romel Bendal. Ikaw kasi, masaya ka na sa iyong love life. Hindi nakaipuhan mag-comment. Ta, ano ba man? Maugma na kay Manay Mary Jane. Sabi ni Shirley Arandia Baria, sa 23 years daan, pinagpalit lang. Ay! Pinagpalit sa? Story time ka naman dyan, Shirley. Sabi ni Avian, 6 years, pinagpalit sa 3 weeks? After 3 years, nagparamdam, tagusto, ning comeback. Ay siya, naaraman ko na sanaan rason, ta pinagpalit din siya sa iba. E di instant karma. Pasa man naloko, sinungaling, and mama's boy. Ah, ganon. Na-experience ka ba sa mama's boy? Nataman. Curious lang ako man ay Abby. Sige, anyway, daik ugali makipagbalikan sa basurang, itinapo ko na. Mas maray na iyan, makupakasal. And nagkamidbid pa ako kay mas mahigit sa iya, mas responsable kesa kay ex.

story time ka naman. Sige, sabi niya. Ginibo ko lang, DJ. Pinabayaan ko na. Tamapagalo na, tabako sa na once niya ako niloko. Si ako man, nag-aasa kang inot na mabago siya. Aw, kesa ilaban ko pa, siya na mismo napirit na nagbubutas. O pirit na nagbubutas. Iyo, pirang aldaw ko man hinibian, ta sobrang kulog sa buot. After kang mga sakripisyo ko para sa iya, nag-ibon niya pa ito sa kuya. May sarong tawo lang ang nagpa-realize sa kuya na day ko deserve ang salang trato niya sa kuya, na hindi siya kawalan. May iba dyan na maabot para sa kuya na rerespetuhon, aalagaan at papadabaon ako. Kaya nag-focus na lang na ako sa sadiri ko, self-love, magpaka-busy sa trabaho para makalingaw. Ito palan, nasa Bicol palan, so tawong matao sa kuya kihalaga. Marita nag-uli ako, ta sumaagong palan sa kuya, haloy nang nagahalat pala na magkabulagan kami kang ex ko. Aba, right person and right time na ba ito, Avian? Good for you, dahil siguro iisipin mo na lang din na nangyari ang gabos na ito dahil may rason, diba? Nangyari lalo na sa pag-uli mo, dahil yun na talaga yung time.

dito na may nag-upload. Sige, sige. Hello kay Regine Virgo Bobbies. Kay Regine Awana Obra, silent viewer. Oy, thank you. Ki Gonjin from 13 years to 2 weeks real quick. Story time naman dyan. Sabi ni Seth Buen Consejo, ako kung ganyan, pinagpalit niya ako sa bago niya, na midbid pa lang, sabihin ko, karma ka na lang. Good morning. Kanina pa pala to. Sige. Thank you sa comment. Analisa Binos Balmaseda, hello. Sabi ni Zukush Katate Tukitumoto, para po sa ko, okay lang anta, iyo ang muya. Ay, kaloka. Okay lang sa imo na ipagpalit. Sige. Pero siguro, looking on the bright side, siguro, inali ka naman baga. Inali ka na sa sitwasyon na kung sain pwedeng mas maging malala pa ang paghiling mo sa sadiri mo. Diba? Kasi isipon mo kung mas lalong naghaloy pa ito. Although 8 years is not a joke. Pero isipon mo, nag-abot pang 9 years, 10 years even, tapos arong balan kaya lang siya sa imo. Baka mo palan siya loyal, kaya niya palan ikang ipagpalit. So siguro, mas maray nang naaraman mo sooner than later na arong palan siya kaya. Ano? Hello po sa imo. Thank you sa comment. Cathy on Rubia Bonaobra. Okay lang po DJ, pero dapat maugma siya. Pa-shoutout po. Talaga naman eh, talagang inisip mo pa yung kasiyahan niya kesa sa peace mo. Napaka-selfless mo naman, Cathy. Christina Cobilla, edi sindana, good luck na lang. Masapar man ka itong bago kung anong ugali niya. Papasa-pasa lang. Hello kay Abrera Jean Chan. Good luck na lang po, DJ Chloe, sabi ni Shirley Arandia Barilla. Oy, relate da si Clara Cagocoremonte. Parang story yan ng life ko. Matagal ko nang kinalimutan. Mahabang istorya, DJ. Oh. Praying for your healing, Tabi, Clara. Fan ko yan, woo. Edi sinda na. Sana never maging masiram ang isira ninda sa kadaal daw. To the point na pati chicken, wara ng lasa para sa inyo. Para sa inda lang, no? Diba, nagluto kasi sa rong batch. So, binakalan niyang manok. Tapos, ito lang talagang binakal niya ang daing lasa ganun. Sige. Hello kay Cherry Carbor, ha? Okay, thank you mga katindugan sa indong comments, ha? Sige, tigatry kong hilingon sa ibang comments. Ta, parang dakul na kamong comments, digdi. Sige, try ko tabi, ginaray, ha? Para naman bako lugi. Manoy Romel, may comments pa siya. Saglit.

sabi ni Regina Casanova, sa akin, okay, hayaan ko na lang kasi ginusto niya magparayan ni Kaisa. Ano to na? Alat. Nalibong ako duman na. Sa akin, okay, hayaan ko na lang kasi ginusto niya magparayan ni Kaisa. Habulin mo saka paulit pagawin sa'yo, magparaya na lang. Sige. Happy listening kay Romeo Casitas, ang pambato ng Albay. Ang pinakagwapo sa buong Albay, si Romeo Casitas. Maray na hapon, sabi ni Eman. Hi, Eman! Thank you, mga katindugon. Sa indong comment, sige, magbardagulan sa nakamod dyan. Sa tuyang comment section. Magderibati sa nakamod dyan. Pero, mga katindugon, real talk lang ha. Bako oras ang sukatan kang kaugmahan kang sarong relationship. Minsan may mga relasyon na naghahaloy dahil nasasayang na lang sinda sa taon, parang nagiging routine na lang, parang sanayan na lang baga. Pero wala man talaga sindang tunay na connection. Minsan yung tigapod na new person, bako man talaga siya ang dahilan, kundi siya lang so naging wake up call ba. Siya so nagpa-feel giraray ni excitement, attention, or validation na haloy nang nawawara sa relasyon. Pero, iyo manini ang katotohanan, mga katindugon. Bako excuse ang pagiging emotionally unhappy para manggulo kang buhay kang iba. Diba? Kaya nga ni relasyon. Kung igwa ka mong problema sa relasyon, dapat pigurunan. Bako sumahanap katulos ng emotional escape sa ibang tao habang may commitment ka pa. And para naman sa taong binayaan, oy please, tandaan mo ini ha. Hindi nababawasan ang sa imong value dahil may ibang pinili kesa sa imo. Bako porket bago siya, mas matibay siya. Minsan parang new experience lang talaga and parang life lang din yan. Kapag ka masyado ka nang nasasanay sa sarong bagay, garo paulit-ulit nagiging routine na lang, wala ka muki panibagong mga bagay na pigbabalo or mga pigduduman, no? Mga new places, new experiences, siguro nagiging routine na lang. And sometimes, people confuse excitement with genuine love. Sige, no problem, Eman, kay Romeo Casitas. Maray na hapon. Sige, anyway, nata nangyayari ini, mga katindugon. Ini ang mga posibleng dahilan kung nata. So, you better check your relationship. Lalo na kung ang relationship tabi nindo ay halo yun ang maray. So, check po nindo ang sa indong partner and of course yourselves. Nagkakaigo na ba kamong emotional disconnection or padiit-diit na bang nawawara sa communication, effort, and intimacy nindo? So, tipong magkairibahan nga ni kamo, oral daw kamo naghihilingan, pero garumaga, garo-roommates na lang kamo. Hindi kaya mga katindugon, pag may bagong tawong nagtataon ng atensyon, nagtataong compliments, or nagpapakilig, parang so feeling na there's something new, no? So feeling na nakaka-addict na parang you're being seen again. May mga tao man na daitatao na makipaghiwalay ning Thanos, kaya emotionally, nagmo-move on muna bago talagang tapuson ang sa indang relasyon, which can be toxic. Kasi, again, kung habo mo na sa tao, why not sabihon mo sa iya? Diba? Napakasimple. Kung halimbawa man, habo mo na talaga sa iya, sabihon mo, oh, habo ko na. Diba? Baka mas dakula ang chance na mas naging madali natanggapon ni girl na dahi na talaga sinda pwede. Diba? Kung sinabi mo lang sa iya ang katotohanan na habo mo na, edi sana ay ka mo nag-arabutan sa national TV. So
Kung sa in ka mas matatakot sa konfrontasyon, mas matatakot ka bang mag-explain right there and then sa imong partner or ma-feature ka mo sa national TV, 'di ba? Isipon mo 'yan. So syempre, ang impact kaini sa nabibiktima ay number 1, self-doubt, 2, trust issues. Nako, pinakadako lang epekto ha, trust issues. Number 3, comparing yourself sa bago niyang partner. And number 4, yung feeling mo nagkulang ka. And ang pinaka malala talaga dito, you're questioning your worth dahil lang iba ang pinili niya. Diba? And ang sakit-sakit nun, mga katintuan. Pero tandaan na, ang betrayal ng ibang tao ay reflection ng choices nila, not your value. So kung niloko kang sarong tao, bako ibig sabihin na sadit kang tao or hibaba ka, kundi yun yung reflection ng kanilang choice. So don't be so hard on yourself, katindugon ha. Okay, patugtog muna kita. Tagaroon, napapadako na naman ang satuyang discussion and dadagdagan ta iyan. At siyang tabi mga katindugon, kaya day ka maghali. Di ka lang magtutok. For more of your favorite love songs, this is One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugunan.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Heads up! Sa Gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika!
6: Marhay na bareta! Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka, wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
7: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
8: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
9: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
10: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
12: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
13: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
12: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
13: Sige, papalaundry ko na lang.
12: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft.

0: still look
1: 91.3 One Radio Ting Duna Jason Mraz with I Won't Give Up para sa mga matatag at sa mga loyal dyan. 10 minutes bago mag-alas 3 and you're still with me digdi sa programang One for the Heart. Ay, shout out sa tuyang mga texters. Sabi ni 6945, pabati kay Bernie Arnel Bonto. Ay, hello po! 1756, good AM Tabi DJ. Napakaganda mo pala. Hinanap ko yung Facebook page mo habang nag-snack ako. Mamaya, makikinig na naman ng programa. Ay, kasubago pa ining mga alas 11.

salamat. Pa-follow na rin ha. Paki-voice out, good listener to Mercy Galicia from Katkat Galicia of Santa Cruz, Malipot. Hello po sa Indo! 3112, hi po, pa-shoutout sa mga angels ng Buwaraw Eatery, kay Maricel Balayo, Susan Balbin, kay Kikay Kay Kapay, at kay Herminia Buwaraw Uhena. Hello po, maray na hapon, salamat sa pagtutok. Sabi ni 7628, para sa ko, kaya ko siyang i-let go. And wish ko sa Inda na maghaloy Sinda, kasayang man kampirang years na pinagpalit niya kung dai Sinda magkatuluyan. Oh, parang ipaparaya mo na lang. Maski makulog. Oh, sige. Salamat po sa imong text. And ayan, syempre naman, ang aking last words. Taray, my last words. Siguro kung ako, mga katindugon, binagpalit sa sarong tawong na mibida niya for only a month, siguro ipagpapasalamat ko na lang na, again, naaraman ko sooner than later na pwede niya pala na akong ipagpalit. Kasi nga naman, may mga bagay na deita makukontrol. Such as, yung deita man pwedeng piriton na magstay siya, lalo na kung kinasal na siya. Diba? Siguro it's easier said than done. Kasi ang hirap naman talaga mag-move on from an 80-year relationship. Pero hanggang sa ina lang ba ang palitang gibuhon? Kundi kita, let's try to fix ourselves. Lalo na may tao nang nag-aasa sa tuya. Bako na lang kita magsaro sa hamon ng buhay na ito. So, there's really nothing more we can do but to focus on what we should focus on. Ano? And sa mga manloloko naman dyan, sana mahanap nindo ang katapat nindo. Karma will hit you harder. Grabe, ano? Masyadong galit. Pero, ayun, sana you learn your lesson the hard way. No, harder than kung ano yung naging epekto duman sa tawong nagpaka-loyal, tawong pinadaba ka, nag-invest kang ang gabos na time, effort, and energy sa imo. So, marirealize mo na lang din yan soon. Kapit lang sa mga biktima ng mga manloloko. Ay, masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Kaya di ka maglipat ha! Digdig sana magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Thank you po GC Botardo Trading and Tabaco Electronics. Ako Tabi, mapaaram na. Salamat po sa Indo. Keep safe. Stay beautiful. Bye-bye!

0: Hello.
1: Hello, hello, hello, hello.
2: Ay,
1: ano na? Ano na laman? Good afternoon, ladies and gentlemen and men.
2: Yes, alas tres na naman mga katindugo.
1: Siyempre, maray na paghapon sa Indoga Boys, sa mga nagatutok na, sa mga tindugo na. Kumusta ang sa Indong Miyerkules na pagkahapon? Petsa wow. 20 na po niyan, Mayo 2026.
2: Wednesday na mga katintugon, kamangaan na naman kita kang simana. Grabe na ang satuyang Cherika.
1: Arke, nintig pa Cherika ni Ma'am Cherika Borja. Maray na pagkahapon, pa-shoutout sa mahigos na si Ma'am Nerissa Villanueva na happy birthday kang San Lorenzo. Enjoy your day. Salamat po.
2: Happy
1: birthday, Ma'am Nerissa Villanueva. Diyan sa barangay, Barangay San Lorenzo, Tabaco City.
2: Happy birthday, ma'am. Sining man happy birthday man sa gabos mo niya na nag-birthday. Ba't yung tama na ang sa tuyang followers, nagdaga na kitang sarong followers.
1: Wow.
2: Iguan na kita ang 114 followers. Thank you kay ma'am Mary Rose Curulio na nag-follow. Sana i-chika mo sa imong mga, ano, mga kaibanan, mga kachikahan na naigwang tugtugan on one. Ayan, para mag-follow man sila.
1: Ay, syempre, kumusta ko na ang gabas? Kumusta?
2: Ay, basta!
1: Kumusta dyan sa Merkado Publiko, mga barjan ng mga parabakal, kumusta po ganun dyan? And mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, project drivers. Fight-fight sa ng pangkapidan. Ay, syempre, sa mga, ano, sa mga nasa sendang sasakyan, nagmamaneho, as in, nagatulog sa One Radio. Hindi na po ang tugtugan on one, alas tres, hasta alas cinco nina pagkahapon, Monday to Friday. Kaibanan kami, dahil iba ko si Erickson.
2: Amen po, si Verna Banamon. Ay, kay Gado, maray na hapon, may request siya. Sabi niya, pa-request man po kang We Are Young.
1: We are young. Okay, we are young. Yeah, tama.
2: Hindi kompleto ang araw natin kung walang request si Gado. Diba?
1: Ay, ano na lamang? Garday pa natatapos-tapos ang piyesta dyan sa Barangay Ginoo. Dahil natatapos-tapos ang piyesta.
2: Sunod-sunod
1: na talagang
2: sarong-sarong
1: kaya kung
2: bulan.
1: May listahan ka talagang makakapaldo ka
2: makakalibre ka
1: pagkakasarong bulan kung nalista mo sa mga ano sa mga petsa as in sa mga barangay. Wala kung may service ka. Dali po sila man mamiyas ng dahing service. Malakaw ka. So, ginaon mo. Patuloy, mawara. Punaw ka na naman.
2: Pero dahil pagigingawan ang Sharon.
1: Oo. Ang 8x11 na plastic. Kaya pero may dapat iyan.
2: Nasa bag.
1: Oo. Nasa bag, nasa bulsa.
2: Ay, minapalo giraray si Bulo Abra Mark Angelo. Ay, garibistado ko yun eh. Sa kuya pinsan. Siguro nagdadamag siya ko niyan, kaya nag-follow siya.
1: So, ay, iyo.
2: Inis so, ano, sa wakas, sa nakatungtong din na sa, ano, sa lupa.
1: Sa lupa.
2: Kasi nasa ano siya eh, nasa barko.
1: Ah! Sa ay, welcome back to the, ano ha, sa Earth. Ay, 12 minutos na magalisa ng last stress. Mapalik pa ang tugtugan on one.

One Radio 91.3 News FM. Kamu nakatutok man giraray sa Tugtugan on 1. Ang tamang oras mga katindugon, alas 3.42 din pagkahapon. Maray na hapon kay Jano Bilches. Sabi niya, good afternoon po DJ. Pa-shoutout po kay Francisco Buda, kay Chauna. Naugutong daw mag-ibuki sopas sa may AB Bake Shop, Barangay Bungabong, Tabaco City. Sopas, galing magayunan dyan na pang partner ang Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Yan, pang pa-sexy na, pang pa-healthy pa. Oy, mga katindugon, day maglipat. Mabalik ito tulad on More Tugtugan, More Chikahan. Digdi lang yan sa Tugtugan on 1 sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan na.

0: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igwani mga serbisyo, Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
3: One Radio, Tindoguna.
4: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio 91.3 News FM. Tindugon na. Kamu nakatutok man giralay sa tigtigan on one. Alas 4:20 na ning pagkahapon mga katindugon. Iyan, bago kita magpaduman sa tuyang portion na sa programang Talk Tuga na, bati unta muna sa tuyang followers na 115 na followers. And salamat po sa duwang nag-follow ngunyan kay Makmak, tapos kay sisinangani ito, alata na po ko kay Mary Rose. Iyan, thank you po sa pag-follow. And habang ako nag-aalat kay oras, tigbabasa ko sa indong mga komento sa ito yung kapotan ngunyan. Nagigiulok ako sa indong mga ano, mga simbag. Garo di ko hayang basaw. Ayan, bago yan, basta ko tumulong sa ito yung kahapotan ngunyan para makarelate man sa mga nagdadawag ngunyan na wara sa, ano, wara sa Tugtugan on One Facebook page. Ang sa ito yung kahapotan ngunyan, ano, the 10-minute bitin chat. Ang sa ito yung kahapotan, ano ang reaction nito sa mga tawong ma-chat ni na Mars or Pre? Tapos, after 10 minutes pa, bago ang kasunod na, ano, na chat, ano. Ayan, habang naghahanap ako, tigbabasa-basa ko na sa mga comments nindo. Nagigiulo ko na ako, ano. Inutunta si Janeline Kamumarin hapon, ma'am Janeline. Sabi niya, naka-experience naman pa ko kaan, isang beses nga lang, nagsakto man da, nawara man na siya. Ano ibig sabihin kaan, mangungutang pala. Mars, after 10 minutes, igwa ka lamang dyan. Kabado, 20 sa Ma'am Janeline ka mo, ano? Sa sunod, ano, baka day ka na mag-sina pag ang chat sa nasa imo, Mars, tapos day ng kasunod. Thank you, Ma'am Janeline Camus, sa imong pag-comment. Maray na hapon. Kumusta ka? Si Gado, maray na hapon, Gado, dyan sa may hampangan kang siga na kairabana na si Manay Kikay. Kumusta na sa imong benta? Kitusok-tusok. Mabenta na lamang. Sabi niya, day man ako ka na ka-experience sa mga idol. Wow, ano, isa kang maswerte. Taday mo yan na ano, na experience ang pag-chat king sa imong padiho ni Padi. Tapos day yung kasunod, ano. Okay, thank you Gado sa pag-comment. Present. Kay Sir, ano, Janibel Chess. I-ano na da, i-block na da, dapat.
1: Uy, ako. Bad man.
0: Grabe. Sir Jano na tawon i-block man tulos, dai pwedeng ano, halaton mo muna ang reply or ang ano, ang kasunod na chat, malay mo mangumusta man sana. Masyado kang judgmental. Thank you Sir Jano Boches. Maray na hapon diyan sa indo sa may bungabong, Tabaco City. Kay Ma'am MJ Bragais, Bonaobra, sabi niya, maray na hapon po. Sa pag-arog po ka na, tig-chat ko tulos. Ah, tig-chat niya da tulos, kay take your time. Maka-ano da, bawal sabihon kung ano ito. Maka-basta, arog ka iyan. Nakakaraot king al daw, sabi ko. Pag-arog ka, mapapa-overthink ka. Kaya pag-arog ka, lalo na po kung ano da, kung jowa, ta baka po may ka-chat ng iba. Pa-shoutout po ang Family Bragais. Sural daw po kaming nakikinig sa One Radio. Salamat po. Ayun na. Nagigulo ko lang sa mga comment nito. Kay Sir Buludoy Ibuwenga, maray na hapon. Kamusta sa iyong pag-fishing?
2: Ay, ang sa tuyang fisherman.
0: Oo.
2: Sir Buludoy. The one and only. Ang may pinaka-unique na hobby. Oo. Si Sir Buludoy.
0: Ang sa iyang
2: anong sa iyang ano, masasabi.
0: Sabi niya, pag pigchat ka kang mga kaiba, sabi niya, pag pigchat ko ang mga kaiba ko, namabanwit kami. Pag dahi tulos nagreply, ibayaan ko tulos minasabi. si Sir Boldoy pala nagchat-chat nin pre, bako siyang tigchat-chat nin pre.
2: Pero ang ano niya, ang purpose niya man, tiga-agda niya sa, ano, sa fishing.
0: Bako, day man mangungutan si Sir Boldoy, bako man arog kang hiyacharan.
2: Pero ang sa iya, halipot ang pasensya.
0: Mga 1 minute na day ka mag-reply, malayas
2: grabe
0: na siya.
2: Grabe ang 1 minute, ano.
0: May inap
2: na
0: siya.
2: 1 minute pa lang.
0: Oy, thank you, Sir Boldoy.
2: Pero day mo pa lamang nabasa so sarong buong message.
0: Gari, ang gusto kay ni Sir Boldoy, ang mga kabarkada.
2: Instant. Dapat, mga boy scout.
0: Dapat terming nakatutok sa cellphone. Thank you, Sir Boldoy. Kay Ma'am Analisa Venus Balmasada, Marina Apon po. Kay Ma'am Framie Barra Juarez.
2: Ay, sa mga taga-upper bongga, Marina Pagkahapon.
0: Sabi niya, good afternoon po. Pa-check lang ng attendance. Present daw siya.
2: Okay, tabi mo daw. Your attendance is, ano, is presented. Fastest ka present.
0: Thank presented. Kay Mama Cherry Carbor, hamari na hapon po.
2: Ay, madam Cherry Car, dyan sa Barangay San Lorenzo. Good afternoon.
0: Ay, sunod kay Sir, ano, kay Ma'am Christina Acubilia, sabi niya, guruman na sana sumay utang pag-tig-chat, dahil lamang nagsisip.
2: Mata ito! Garso, ano, mga biglaan na lang naglalaho.
0: Oo.
2: Para kung may CCTV, ta, aram akong nagsain.
0: Pwede man screenshot na lang, ano, tapos isend mo na lang ito na that kung kang oras na itong nag-utang siya sa imo. Sabay chat na mare, tapos screenshot ka.
2: Ang problema nga, eh, dahil na nagsisiin pag chinat mo.
0: Hirak man kay Ma'am Christina, dahil na
2: binayaga. Maskisin lang, ano, dahil na. Pero nahiling mo, delivered sa message.
0: O kailangan Ma'am Christina, no? Sabi nga ni Da, ano, da, ano yun, the more you give,
2: the more you receive?
0: Yes.
2: Dahil yan, ginare-receive that. Naman nagsisil na.
0: Hirap man. Okay lang yan, Ma'am Christina. Okay. I-try ta ulit. I-try ta ulit.
2: Try and try.
0: Baka magsina sa mga masunod na aldaw. Thank you, Ma'am Christina Covilla. Kay Ma'am Yek Kanyeta, marinapon po. Sabi niya, day ka po, day ko pa po iyan na experience.
2: Wow!
0: So,
2: pero ano kaya na si Ma'am Yek sa ano siya? Sa Instagram?
0: Telegram?
2: Iba ang ano, iba ang charatan dyan. mga social... ang ano dyan, ang mga language. Bako dyan mga panggeng-geng na ano, na arastahan. Ay, sa mga taga-barangay Bacola, dali ako lakas bago man rin na paghahapon sa Indo. Masiraman mag, ano-ano dyan, magpaparos-paro sa may Surusiwal Baganindo dyan, sa may Hampang Kang Barangay Hall. Ta, sa dagat, to yan sa nasa Hampangan ng Gad.
0: Iba man ang Gad, iba dyan na Siwal.
2: Sa ino dyan magang Kormidal. Basta dyan, sa Hampang Kang Barangay Hall, lali ako dyan kasabago.
0: Dipisil pag bako rabasa ng mga kay ano, kay Sir Nathan Canaya, pinamarin na po, sabi niya, kinakabahan kasi alam na yung susunod.
2: Ay, mangungusta. Alam na?
0: Sabi niya, mangungumusta muna yan, tapos magkwento ng kung ano-ano. Tapos sabay sabi, baka naman may 1K ka, pairam naman, balik ko lang sa atras ka. Tamalo na ko sa card.
2: Mga tiga-apod na diskarte, ano?
0: Oo. Yan ang, ano, ang...
2: Una mo, ano, pangungumusta lang ang sa iyang... apakay talaga pero iba ang sa iyang target kaya yaro ka anti kukurab si ano Sir Nathan.
0: ay natapos sa to yung oras. Ay, tatal mga katindugan, mabalik girara yung tigtiga 91 sa One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugan.

0: number one.
1: One. Number one. One radio. One radio.
2: One
1: radio. News FM 91.3.
3: Tindugo na.
4: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift raffle draw.

0: pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
8: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
9: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
10: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
11: One Radio.
12: Tindugo na.
11: One Radio News FM 91.3.
13: Tugtugan on One with Erickson and Berna.
14: Hiya, Bobby.
15: Hi, Ken.
14: You want to go for a ride?
15: Sure, Ken.
14: Jump in.

0: on radio
1: 91.7 FM
0: Tindug na. Ay, nagbabalik kita sa tugtugan on one. Oras niya to, 5 minutos sa Sarabago and alas 5 nin pag-afternoon.
1: Oy, thank you kay Mama Nalisa sa Venus Balmaseda sa pag-share kan sa tuwing kahapon today.
0: Thank you. As in, sasabihin yung mga nakairibanan sa tuwing talk show ka na. Grabe ang chismes.
1: Grabe ang gulo-gulo.
0: Nagkakaarat pa. Nag-iirinit ang sa inyo mga payo. Grabe. Nag-arabutan kita sa utang. Grabe mga utang iyan. Pero salamat sa inyo sa inyo ang pagkikita. Ay, taangunya na ano. Webes na palang sa aga. Grabe. Tapos sa... next week, matatapos na ang Mayo. Laro naman, garo nag-intro pa lang kitang May na.
1: June na, ala. Gari, matatapos na talaga ang maliligayang araw ng
0: May. June 1, Luna siya.
1: De Ipa, sino rin lang mapo ng...
0: Atcha!
1: Yan.
0: Kirang katurog na sana iya. Yeah. Good luck. Sa mga followers kang Facebook page, kang Tugtugan Online, thank you man na dakula sa indo, sa indong padagos na suporta. As in, paghinan nyo sa tuyang program. Maski nga niya. Sa tuyang mga tig-ear storyahan. Talagang chismis. Ay, sa aga giraray ha. Pero masunod man giraray ang parada trahing tamang kaiba na lang po giraray nito kami dyan. Alas 5 hasta alas 5 yung madya na yung pagkahapon. Siring man na kami ang sendong na kaiba na. Sa tuyang turog sa tuyang chismisan sa galing session sa Tugtugan na. Salamat sa mga nag-comment, nagpaabot kan sa inyong mga mensahe request as in ang hinaing sabi. Nag-iraray kami ang sendong nakaibana. Dahil iba ko si Eric Soen.
1: Iman po, si Berna Banawon. Salamat giraray mga katindugon. Uy, saga giraray. Did lang iyan sa Tugtugan on One sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugo na.

0: Music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na Bicolandia. Shada at mga bareta, Parada 30, Parada 30. Sa indo ng mandadango, Parada 30, Parada 30. Bareta lang international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30, Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30, Parada 30. Sakay na, Parada 30, Parada 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver asin tagapagbareta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix Oil, Best Juice 10-in-1 Plus One Health Drink, Asin Cam Best Caps, Minerals, Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30! Parada lokal! Parada 30! Parada 30!
2: Sa headline, sa kan mga parada ni Barata.
1: Parada 30! Parada 30! Headline!
2: Libreng serbisyong medikal sa mga bakwit kan Bulkan Mayon, hatod kan DOH Bicol.
3: Mga atleta kan Bicol Region na preparado na para sa palarong pambansa 2026.
2: T-Vox dahi pegahali ana posibilidad kan phreatic eruption sa Bulkan Bulusan.
3: Luzon, padagos na nairehistro sa Bulkang Mayon.
2: Heat index sa Katanduan sa posibleng mag-serbing warning asin mag-abot sa 50 degrees Celsius, sigun sa weather specialist.
3: Sinuponin mga paraoma, pigtuyo ang priced kapa sa imported na bagasta, sinabing bako solusyon sa food crisis as in inflation sa nasyon.
2: Sa lado nasyonal, NBI sinabing posibleng false positive ang paraffin test sa NBI volunteer driver.
3: Pagkakatalaga kay Senadora Camille Villara bilang chairman kan komite para sa agtura, bako kumbinsido para sa grupo ni Paraooma.
2: OVP kinumpirmar na resibi na ang summons hali sa ipinalwasa kan Senate Impeachment Court kontra kay Vice President Sara Duterte.
3: NBI chief nanindugan na dapat mainot sa Senate President Cayetano na masuspindi huli sa nangyaring insidente sa Senado.
2: Pasig prosecutor ibinasura ang frustrated murder case kontra sa police sa C5 road rage incident.
3: Adyong asin ko itinalaga bilang spokesperson na kanakamara sa impeachment trial ni VP Sara sa Senado.
2: Sa luwas sa kanasyon, Thailand, higutan ang mga regulasyon sa visa la sigun sa foreign ministry.
3: Russian President Vladimir Putin nakatalaan na magbisita sa China.
1: Parada 30! Parada 30! Headlines!
2: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin Miyerkules, Mayo 20, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Butas.
3: Ako man po si Bernadette Banawon.
2: Nadadaon kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. As in sa 99.7 One Radio News FM Diet. Siling man, nahiling man po kita live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Basiling na kita sa detalyas kan mga barata na sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30! Parada 30! Parada lokal!
2: Ang Department of Health Bicol katabang ang Nakamalig Municipal Health Office nin mahiwasang health as in wellness mission na para sa pagkumas o menos 500 na mga bakwit kan Bulkan Mayon sa Tagaytay Elementary School Evacuation Center kan Martes, Mayo 19.

0: Segon sa local government unit akan banwaan, kaibahan sa mga libreng serbisyong na itao, iyoan medical and dental check-up, CBC, urinalysis, ECG, bakuna, nutrition assessment, maternal counseling as in screening para sa TB, HIV, cancer as in iba pang helang, nanauman ininin hygiene kits, maternal kits as in baby carrier sa mga pamilya sa pasilidad. Afwera digdi, isinagibong man ang orientasyon dapit sa water sanitation and hygiene as in road safety, nganing mamantinir ang nagkaligtasan as in salud kan mga bakwit, mantang nagtitinir sa evacuation centers.
1: Yentras tanto, imunibot na sa Agusan del Sur ang nagkapira sa mga delegado kan Bicol Region para sa Palarong Pambansa 2026. Segon kay Department of Education Bicol, Regional Sports Officer Francisco Dexter Sisona, na nainot na ang biyahe kan ibang mga delegasyon, dugan na 830 ang mga delegado kan rehiyona para sa nasabing sporting event, kaibanan na ang mga coaches as in komite. Sa nasabing numero, 341 ang mga atleta na babaloon na makakuha ng medalya. Sinabi kan opisyal na target kan Bicola na makapagbulasanin maski 10 bulawan na medalya sa palarong pambansa ngunya na taon. Nagsairarong subot sa mahigot na training ang mga atleta alagad dai manapigmimenos ang preparasyon kan sa indang mga kalaban. Yan tras tanto apwera sa medalya, sinabi man ni Sison na pinakagabos ang pagkakaigwa ng expert disiplina kan mga jovenes.
0: Yan tras tanto din Philippine Institute of Volcanology ana posibilidad na magkaigwa ng phreatic eruption sa Bulkan Bulusan sa Sorsogon. Segon kay resident volcanologist April Domingiano, na nasa alert level 1 modliwat ana bulkan asin sa nakalis na mga bulan, pareho ang ipigpapahiling kaini na mga hibabaw na hydrothermal activity sa nakalis na magdamlag. Nasa 252 ang nairehistrong volcanic earthquake sa Bulkan Bulusan. Paliwanag kan opisyal na kung magpapadagos ang napagdakol kan na volcanic earthquakes as in paghubag sa bulkan, nagpapahiling inin pressure na posibleng magkaigwan in eruption. Igbabantayan ang pagkakaigwan in build up kan na pressure sa iraromkan bulusan volcano. Sinabi ni Domingiano na ang volcanic earthquake ang nangangahulugan na igwang nangyayari nga pagbatak kan na bato na nangangahulugan man na igwang paghiro sa irarom. Dagdag pa kan opisyal na ang mga pagyugo na ini ang maluluyaman sana as in day man na mamatean na kana mga residente.
1: Yentras tanto nakapagrehistro ng tulong fire plastic density current o USON sa bulkang Mayona sa nakalis na magdamlag. Basado sa monitoring kana Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nakapagrehistro manin na sa 326 na rockfall events sa nakalis na magdamlag. Apwera digdi igwa manina 26 na volcanic earthquakes, kaibana na ane 15 volcanic tremors na nagdurar ni 11 hasta 18 minuto ang lawiga. Sa presente, padagos na pig mga otoridad ang sitwasyon kan bulkan, urog na ang dakulang sukat ka na volcanic materials na ipigbubuga kay ni. Mientras tanto, ang bulkan Mayon ang nagtitinira sa alert level 3.
0: Alas 5 sinin pagkahapon. Madagos kita sa detalya sa kan mga barata sa lado lokala. Uminabot sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Katanduanes sa kasuudma Mayo 19. Sigun kay Katanduanes weather specialist Juna Pantino, nakadakol ang epekto kaini sa lugar, particular na sa agrikultura sin supply ng tubig, orog na sa nasa 40 to 44 degrees Celsius ang na-record ngunya na bulan na kan Mayo. Binakahalang kauman na nairehistro sa Banwaan ang nasa 47 degrees Celsius na naghaloy ni Nasarong Aldaw. Nakakaapektar man ang labing init sa salud, orog na ang igwang mga, o sa igwang mga helang, siring kan asthma o komplikasyon sa puso. Paliwanag ni Pantino na in kaso ma-expose sa Aldaw, otomatiko na o nagluluwas ang nakailangan. Ana padagos na paglangkaw kan heat index uli sa pag-init kan kadagatan asin sa climate change. Huli digdi, posibleng mamatean ng heat cramps, heat stroke, and kaso masobrahan sa exposure sa init, orog na ang igwang high blood pressure. Kung kaya, pag-iromdom ka na opisyal, napirmihang mag-inom ninakadakol na tubig.

0: siring man sa mga nagtatrabaho sa luwas na dahil masyadong mag-expose sa init, asin magamit ni na pag-ulang o pang-ulang sa init kana panahon. Kadalasang nagpupuon ang napagmarkakan init sa bulan ni Mayo, kung kaya piga-alerto na ang gabos sa posibleng humaagan na El Niño.
1: Pigtuyaw kan grupo nin mga parooma ang pagpapautog kan price kapa na 50 pesos kada kilo sa imported na bagasa. Sigon kaya bantay bigas spokesperson Kate Estevelio na sa indang pigiikot na sa indang pagiikot sa merkado, igwang nagkapira na nalaganana ni na price cap alagada da ipinagpapabakal ulit ang baka ma. Sinayo na ibig sabihin ka iniwan presyo sa pagdi-deliver kan mga importer asin kunda imabibenta, marirevoke ka na diretsos na makapagpabakal nin bagasa. Pare-pareha subot ang nagrangay kan mga retailer alagita na sana sinda. Tinawag doon man Estevelio na warang serbi an Executive Order No. 118 kasabay kang Republic Act No. 11203 hulita alang kaumanliwat ang presyo kan bagasa para sa mga ordinaryong konsumidoresa. Dagdag pa niya na daiman nagpapababaa o daiman napapababaan presyo kan bagasa mantang padagos ang paglangkaw kan mga barakalon asin serbisyo arog kan pamasahe, utility, tubig asin kuryente. Ang resulta kay ni padagos na pagtitipid kan mga ordinaryong Pilipino urog na sa pagkakana kun kaya at makangalas kun na natapigpipilahan ang kadiwa programa. Dugang pa niya na maski igwang price cap na dapat sana para sa price control, dapat na ikonsideran ang kapasidad kan consumer hababa asin abot kaya ang presyo siring man ang pagiging available kan bagasa. Kadaklan sa igwang price cap, sarong klase sa naning bagas, alaga, dan iba nasa 55 pesos pataas ang presyo. Maliwanag kan opisyal na hasta na ipigdadaraan na 20 pesos kada kilong subsidy price sa kadiwa center sa mga merkado, daima na mapapababa ang presyo kan bagasa. Naglalao man grupo na hilingon kan gobyerno ang kapasidad kan mga parooma, asin magluwas sa indang mga opisina. Magduman sa sakahan asin haputon sinda kung anuan na dapat nagibuhon kan gobyerno nga ni matabangan sinda imbis na nakatutok sa pag-iimporta.
0: Alas 5:15 sa nina pagkahapon, pasiriman kita sa detalya sa Kalado Nasional na hatod sa indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika in supermarket nationwide.
2: Parada 30, parada 30, parada national.
0: Ipinaliwanag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang resulta kan paraffin testa kaya Mel Aragon ang volunteer driver na pinagtutubada na nagpaputok sa Senado kan ng Mayo 13. Sigon sa NBI Chief na alagad nagpositibo si Aragon sa gunpowder residue dahil nang nasyerto na guminamit ini ni Nabarilla. Posibleng nailipat sa nasubot ang gunpowder sa lawas ni Aragon na ali sa iba. Urog nang dinara siya sa Senado asin idinapa sa lugar kung sa inagpaputok ang Senate Office of the Sergeant at Arms. Nagkirumduman ay pinamutikan niya Aragon na nagpaputok siya sa tahawakan na kariribukan sa Senado asin sinabing igwang video na magpapatunayan na wara siyang darang badila.
1: Mientras tanto, bako kumbinsido ang sarong grupo nin para uma sa pagkakatalaga kay Senadora Camille Villara bilang bagong chairman at kana Committee on Agriculture. Sigon kay Bantay Bigas spokesperson Cathy Estevelio na kuni hilingon ang record kang senadora, wara siyang sinabi sa isyu kan mga parooma, siring manan sa iyang pangsadiring interesta sa pamilya at sinegosyo ninda. Iglalao man kan grupo na mailalaagan igwang malasakit sa mga parooma, urog na sa tahaw ka na krisis sa pagkaon ng nasyon. Dapat subot na may record manin matanos na mga programa asin igwang mga plano sa lokal na produksyon. Huli digdi sinabi ni Estevelio na lalong may itsapwera ang orolay manungod sa mga parooma sa Senado. Kung sa ina, padagos ang sindang pangapodan na pundoon ang land conversion, paiwaso ng tanumanin pagkaon asin mag-implementara nin mga land reform programa sa gobyerno. Siring man ang pagbasura sa mga ordinansa asin lay na nagpapaluya sa industriya kan agrikultura,

0: asin padagos naglalaoma sana sa pag-import ang nasyon. Tinawang doon man niya na ang dating chairman na si Senadora Kiko Pangilinan na nangangapodan sa LGUs na asigurar ang pondo ngani matabangan ang mga farmers sa paagikan pagbakal kan produkto kan paraoma sa halangkaw na presyo. Dagdag pa niya na aktibong maraya sa Senate hearing ang senador sa Orolaya Manungod sa Agrikultura.
1: Kinumpirmar kan Office of the Vice President na naresibi na ang sumon na ipinalabas sa kan Senate Impeachment Court katakod kan impeachment complaints na ipigsunad kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Ang kumpirmasyon ang ginibo dawang aldaw magalis mag-convene ang Senado bilang impeachment court asin inaprobaran ang motion na magpaluwas ni writ of summons sa Duterte. Obheto kay niya na mapasimbag ang Vice Presidente sa mga alegasyon na nakalaag sa article sa impeachment. Sa iraram kan rules na inadaptar kan impeachment court, tinawanin na 10 aldaw si Vice Presidente Sara Duterte po na kan marisibi ang sumon ang ngani na makapagsumiter kan sa iyang kasimbagan na kan magpalyar iniya o kun magpalyar ini na magsimbag sa laog kan nasabing periodo magpapadagos manliwat ang napagnangog kan impeachment court.
0: Nanindugan na si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibaga na dapat mainot na suspenderon sa Senate President Alan Peter Cayetano bago siya. Nagtutubod si Matibag na si Senator Cayetano ang napangenot na dapat masuspindi huli sa nangyaring insidente sa Senado. Kasunod din ikan pangapoda ni Cayetano na patawan man subot siya nin suspensyon makaliis na mag-issue an Office of the Ombudsman nina preventive suspension kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Nagpalawas kaya din suspension ang tanod bayan kay Aplaska ngani mapreserba subuot ang mga posibleng kapot na ebidensya kaini sa nangyaring pambabadila sa Senado. Nakahanda man subot si Matibag na maghampang sa investigasyon asin sa anuman na padusang ipapataw sa saiya kung mapatunayang responsable o igwang paninimbagan. Sinabi pa niya na kung command responsibility ang pagbabasehan na mamayo kang Senado ano siyang dapat na suspensyon. Sa ibong kaini, ipapaubaya na sana ni NBI Chief sa Department of Justice ang pag-iimbestiga sa mga pangyayari. Sinabi man na ang binulog na Special Panel of Prosecutors ni Justice Secretary Frederick Vida ang matutok sa investigasyon. Pinahimutikan man niya ang under attack o pinahimutikan man niya na under attack ang Senado durante kang nangyaring pambabadila kan Mayo 13 sa presenting taon.
1: Ibinasura kan Pasig City Prosecutor's Office ang kasong frustrated murder na isinunad kontra sa sarong pulis na nabidiyohan na ipigtulak ang sarong motorcycle rider sa tahaw kan de ipagkakasinabutan sa kalabaan kan si Fibroid. Ang reklamo ni Pigsunad kan Quezon City Police District kontra kay Staff Sergeant Erwin Lagwa makalis maglakop online ang video kan insidente. Enot nang nagsunad ang QCPD ng mga kasong slight physical injuries asin malicious mischief kontra kay Lagwa alag na binago ini bilang frustrated murder susug sa direktiba ni National Police Commission Executive Officer Rafael Vicente Kalinisan. Magigirumduman at tinuyaw ni Kalinisan sinda Lieutenant Con Uwano hepekan QCPD Criminal Investigation and Detection Unit asin Corporal Benito Katungala uli sa subuot wrongful and deliberate downgrade ka na kaso uli digdi pigsugo man ni Kalinisan ang relief ninda Uwano asin Katungala sa saindang mga pasto asin pigsugo ang Napolcom Inspection Monitoring and Investigation Service na investigaran ang duwang opisyal. Sa ipinaluwas na resolusyon, sinabi kan Pasig Prosecutor's Office na warang bastanteng ebidensya nga ni naidagos ang kasong frustrated murder as in malicious mischief kontra Kilagwa. Sigon sa piskalya na daipwede sirra nasunadanin malicious mischief ang pulis, ulita itinulak sa nagaini ang motorsiklo kan complainant na si John Vincent Cayanes makalis siyang habulon nga ni na komprontahon.
0: Itinalaga sin Dalanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong asin kabataan partyless Representative Rene Co ang napili bilang opisyal na tagapagtaramkan kamara para sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa Senado. Kinumpirma rin ni Lead Prosecutor Jinky Luistro sa sarong press conference kasood ma na Mayo 19. Sigon kay Luistro, anaduwang naunang bitan ng opisyal ang maasikaso kan mga pahayaga para sa panel kan mga piskal o taga-usig kan hababang kapulungan. Si Adyong ang namamayuman kan House Committee on Suffrage sa Sinbisto bilang miyembro kan Young Guns Bloc na nagpromisa na ilalatag ang mga ebidensya na igwang malinaw, patas as in transparent para sa interes kan publiko. Yan transtanto sinabi maniko saro sa mga pinaka-hoven na mambabatas gikan sa minorya as in makabayan kanya ang pagpapaliwanag kan accountability process as in importansya kan paglilitis sa mga namamanwaan particularmente na sa mga hovenes. Marurumduman na nahampang si VP Sara Duterte sa mga akusasyon in maling paggamit kan pondo panunuhol dahi may paliwanag na kayamanan asin pananakot sa buhay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos asin dating House Speaker Martin Romualdez. Ang paglilitis sa Senado bilang impeachment court iyo ang magiginhuring formal na plataforma kan Vice Presidente nga ni idepensaan sa iyang sadiri antes magdesisyon ang mga senador kung igwanin bastanteng ebidensya nga ni mahali siya sa pwesto bilang Vice Presidente.
1: Yan taras tanto kinumpirmara kan Philippine National Police kan Martes na si Senador Ronald Bato de la Rosa na hiling na nagluwas sa Senado makalis ang insidente ng pambabadila kan Mayo 13, 2026 sa Sarong Lunedan na rehistrado kay Senador Robin Padilla. Sa isinagibong press conference sa Palasyo, ipinahiling kan Hepe kan PNP na si General Jose Melancio Nartates Jr. ang video footage kan na sarong puting Toyota Fortuner na nagluwas sa Senado poco mas o menos alas 2:30 ng aga kan Webe sa Mayo 14. Day pa man pigpapaluwas sa media kan PNP ang bilog na video na subuot mahiling si Del Rosa na naghahali sa Senado dugang pagkanopisyala basado sa records inquiry kan na PNP rehistrado kay Padilla ang nabanggit na bihikulo. Kinumpirma man ni Interior Secretary Jan Vic Rimulya na tagsadiri ni Padilla ang bihikulong nahiling sa footage. Dati nang inako ni Padilla na sadiri niya ang bihikulo sa gadabo niyang kumpirma ron na kung nakaluna digdi si De La Rosa. Magigirumduman na kan Mayo 11 nagbalik si Senado si De La Rosa sa kainot-anoting pagkakataon na po na kan Nobyembre 2025 nga ni magboto na pabora sa pagbabago kan liderato sa Senado. Makalis kayo ni ibinugtag si Bato sa pagikan na sarong motion sa eraro mga kana protective custody na tulos inaprobara na kan bagong liderato sa pamamayon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nangyari ini makalis na kumpirma ron na kan International Criminal Court an inlimanot kontra kay De La Rosa katakod na kan pigtutubodang papel kaini sa war on drugs kan nakalis na administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte.
2: Parada 30! Parada 30! National.
1: Alas 5:26 din pagkahapon na update man po kita sa kamugtakan na kanan sa tuwing panahon na natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement ang lawas po nin tawo na nga ipuan yanin minerals kay guli ng pag-inom nin sarong capsule roll daw ang nga ni makalikay kita sa kailangan ang Best Cups Mineral Food Supplement mabokal po nindi yan sa mga butika nationwide. Ana sabi po kana pag-asa easterly sa anak kakapektarong niya na sa Luzon asin sa Visayas. Dahilan kay ningi ang Metro Manila asin natadadang parte kan Luzon asin Visayas. Magkakaigwanin minsan madampog na kilangitan na may mga pag-uuran o thunderstorms. Posible di ana flash floods o landslide kung naigwanin na magkukusog na pag-uuran na. Niya tras tanto ang aldaw masirang alas 5:27 in pag-aga asin masulnop alas 6:18 ngunya na pasiring man po kita sa mga barata sa luwal sa kanasyon na
2: international.
1: Higutan na kan Thailand ang mga regulasyon para sa visas on arrival huli sa seguridad kan nasyon na susug sa Foreign Ministry. Ang nabanggit na direktiba sa nasyon na matatapos sa ika-60 aldaw na visa-free stay na nakapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag

0: pagsunda nakapagsunduan sa 93 na nasyon. Yan, taras tanto, daiman na ipaliwanag kan Thailand kung ano ang security concerns. Nainot naman na sinabi kan ministro na nakaplano ng bawasan ang duration na kan sa indang visas on arrival sa laugnin na 60 hasta 30 ang aldaw.
1: Yan, taras tanto, nakatalaan na magbisita si China sa China si Russian President Vladimir Putin. Nagkapirang aldaw makalihis ang high-profile bisita ni US President Donald Trump sa Beijing. Liwat na makakahampang ni Putin ana sa iyang amigo na si Chinese President Xi Jinping. Ang duwang aldaw na biyahe ni Putin ang ika-25 na pagbisita niya sa China na patunay kan sa indang ugos na pagtatabangan. Iniyan sa tao kan padagos na pressure kan West sa pressure in Moscow na tapuso na ang gera kaini sa Ukraine. Mantang pegpe-presentar ka na China ana sa diri bilang a peace mediator sa kariribukan as in yun, sinabi ni Putin na ang China as in Russia ang palagos na nagsosuporta sa interest kang lambang sa roa. Sa pagkan pag-akseptar nin mga lideres kan ibang nasyon, maawot ka na China na mapakusugan imahe bilang harige ka na pangkinabang katuninungan.
0: Sa mga mahilig man sa sports. Sports News. Natapos na ang 5 taon ni Jason Kidd bilang coach sa kan Dallas Mavericks. Inanunsyara ka ng koponan na napagkasunduan ang napagtanggal kay Kidd sa koponan. Sigon kay Mavericks President Masayu Hiri, nadakula ang naging impact ni Kidd sa koponan. Enot bilang sarong Hall of Famer. Asin na kalaunan bilang head coach na nakatabang sa franchise na makabalik sa NBA Finals. Nagpasalamat man ini sa naging liderato ni Kidd asin sa commitment sa koponan. Magagirumduman na nakakapirma pa sana kainin contract extension na kan Oktubre kanakalis na taon. Sa iraramukan liderato ni Kidd na i-trade si superstar Luka Doncic kan Pebrero 2025 hali sa Dallas. Alas 5:30 na po ni pagkahapon. Iyan naman ang naging katiripunan na kan sa tuya mga barata. Nakaiba ng tas sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornesala. Sa mga parantabay tama na sa bilog na probinsya kan Kamarinisor, Kamarinisor Sogon. Halim, programang dating na show kasabay si Tita Puli. Sa indo naging tagapag sa ereksyon
1: po si Bernadette Banawon. Digdio, 91.3 News FM.
2: Una. Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicoladia.
3: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. for incoming first-year college, original Form 138 and

0: si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Konsi Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, PayLater, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palantigdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palansindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.

0: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses: Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first-year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces, photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion. 2 pieces, photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Want to be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration, or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco, and enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat, at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure, at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system. Nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Ano yun? Hi, good evening. Ako. Gabi na naman. Eto na naman, magkakasama na naman tayo for 2 hours. We're gonna make chica chica with matching ama ama and a whole lot more. Dito lang po sa inyo, One Radio, Tabaco and Diet, your best cafe radio every night with your tita, Pollyanna. Bago masyadong magayonon, pero mahamutoin. Oh, I'm so ma-arty tonight. I'm so ma-arty. Wednesday, 20 ka Mayo 2026. Siyempre, it's a miraculous. So, araw ngayon ng mga mommy, dapat meron kayong pasalubong sa mga mommy nyo kung galing ka sa labas. Ensaymada will be the best. Kasi according to survey, 85% ng mga nanay ay mahilig sa ensaymada. O, diba? Tama ba ako o mali? Ay, nakakayaan naman. Tama naman siguro yun. Basta lahat ng mga nanay mahilig sa ensaymada, bihira ang aayaw. Ganon. Kumusta naman po ang iyong naging maghapon? It's malay, maalinga hutun again. Although sa ibang parte ng Kabicolan, umulan-ulan. Kaya mamayang gabi, asahan din natin siguro may mga manakanakang pag-ulan. Pero hindi po yan nakakatulong para lumamig ang ating kapaligiran. Bilin nyo minsan ha, sa magdamag, hindi nawawala yung init, no? Yung pagkaalinsangan. Hanggang umaga na yan. Kaya tuloy-tuloy ang alinsangan season in the world. World natin. Kasi sa ibang lugar, malamig eh. Subukan yung pumunta sa Mount Everest. Paano yun? Of course, kaibanan po niya to forever sa The Tita Pollyanna Show. Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Instaglow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lala Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Meron tayong Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata! Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines in 3 variants, Golden Town Sardines Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat po naman ng mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. Yes, ka-join din po natin dito sa The Tita Pollyanna Show, ang Wanok! Wanok, Chicken in a Sal Diet. Matatagpon po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Sentro ng Diet. Sa pagitan po yan ng Diet Elementary School at ng Mabini Colleges. Pashel din kayo sa kanilang Facebook page para sa kanilang o sa inyong online orders. Why not? Chicken in a Sal Diet. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much, Jam Products. At syempre naman, sa satuyang mga katindugon na mga magagayon in the City of True Love. Kay po niya ito kan oras para mamantinil ang satuyang mga sadire sa pagkakaigwanin piga apod na me time as in self-pampering sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in duma naman kita mapahand spa, Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuas sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacaw City. Sa Bangsana Kanamanda Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalyes, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakitahan na po niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much, Pink Spa! Mamaya-maya, sa ating pagbabalik. Ay, naku, may chichika ako sa inyo tungkol sa Leo Lavandera Laundry. That'll come later. Yes!
1: The Tita Poyana Show!
0: Ay, naku. Hindi pa rin naaapula. Hindi pa rin naaapula ang apoy ng chika. Tungkol po naman sa unaun siyaming kasalang Ko Alonso, Bea Alonso at Vincent Ko. Marami ngayon mga espekulasyon na naman lumabas. At meron na naman daw isang tao na mahalaga sa buhay ni Bea ang nakialam. Mother kaya niya ito? Malamang! At marami din namang nag-i-speculate na parang naudlot kasi dahil sa career. Dahil balik na naman teleserye si Bea Alonzo. Abang tagal niya namang natenga, kung kailan ba naman siya ikakasal, saka naman siya magkakaroon ng teleserye? Ay, kahit ako naman, aayaw ako. Paano niya magpapakasal ako tapos mag... Siyempre, kailangan you had to spend time with your husband, diba? May honeymoon pa yan, getting to know each other, you have to build your own life, diba? Eh kasi may bahay na raw sila. O paano yan? Magtiteleserye. So, ewan ko, siguro. Pero kung ako pa kay Bea, pipiliin ko na lang pag-aasawa, no? Imagine... Yung bahay bata mo, hindi na bumabata. Kaya kailangan talagang magkaroon ka na magandang desisyon sa iyong relationship. O eto pa, meron pang chika. Tuloy-tuloy pa rin daw ang disgusto. Disgusto. Gusto ko yun. Gusto. Disgusto. Ng kampo ni Bea Alonzo sa tinatawag na prenup clauses. Ayun na nga, paulit-ulit ko rin sasabihin para na ako nitong ulyanin na kung mayroong pagmamahalan sa dalawang tao, walang pwedeng mamagitan sa kanilang pagpapakasal. Ang ibig sabihin lamang po nito, medyo may kulang pa. Kulang pa sa alab ng pagmamahalan. Dahil madali ka lang palang masway-sway to the right and to the left. Dahil nga lang sa mga ibang mga factors na nakapalibot sa iyong pagpapakasal. Kaya naman ang sang bayanang Pilipinas na aaburido na. Sabi nila ang gulo-gulo na nga ng Senado. Eto pa tong si Bea, dinadagdagan pa kami ng iisipin namin. Sure! Ewan ko sa inyo. Masyado kayo nangingialam sa buhay.
2: Ganda mo!
0: At sana naman ay hindi po yan mangyari sa atin bilang mga normal na tao na nagiging unsyami-unsyami ang ating pagpapakasal. Better still, huwag naman pakasal. Love and love and na lang. Love and love and... Oh. Para pag nagkasawaan, babu! Pero na lang! Diba? Ano ba yung mga pagpapakasal niyan tapos hindi matuloy? Dahil sa mga prenup? Naku, ako talaga, nanginginig ako. Nanginginig ako. At ito kasing si ano din pala, may karagdagan dyan, si Vincent ko pala ay sobrang rich. Umaabot na raw sa billion-billion ang mga assets. Kaya naman siguro, kahit ako naman, I have to guard. Guard? The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Daed. 18 after 6 o'clock with your Tita!

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Patata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Patata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing...
2: Patata!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Patata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: E paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
10: The Tita

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
8: Ang Dr. M's Amazing Tea.
7: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila! You witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair. The Tita Puliana Show. Tindugo na!
9: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.
1: The Tita Puliana Show.
2: Oh yeah. Ang oras 6:41 na po at Miyerkules pa rin. Hindi pa rin nagbabago ang araw. At nandito pa rin po tayo sa The Tita Poyana Show. Ang ating hotline, 0961-447-3923. At tayo po naman ay naka-live stream ngayon sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. At syempre, nasa Tabaco City of True Love Facebook group din tayo. At kasabay din po sa Daet Public Market Facebook group. Kaya meron kayong mga lugar na pwede kayong mag-comment or pwede kayong magpabati habang tayo ay nag-enjoy sa gabi. May gano'n. Ano, handa na ba ang ating hapunan? Yung iba dyan siguro hindi pa ready maghapunan. Hinihintay pa nila yung chat. Kumain na you. Habang hindi pa nag-chat, hindi pa talaga siya kakain. Kasi ang isasagot niya, hindi pa nga. Tapos pipilitin siya, kumain na you. Oe, ano. Kung sa bagay, kanya-kanyang kaligayahan naman niya. Ay, meron nga pala ako natisuran. Sabi ba naman, ha? Ano bang apelido ni Vice Ganda? O, diba? Ano ang apelido ni Vice Ganda? Eddie Ganda? At least kanya yan, apelido niya yan. Pero yung isang kasama niya sa kanilang show, nako, hindi niya pag-aari yun. Hindi pa niya sinusuli. Apelido? Hindi sinusuli? Oh, si Vong. Nabaro lang yun eh. Hindi naman talaga kanya yan. Nabaro lang niya yan.
3: Tuwang-tuwa naman ako. Ano na?
2: At eto nga pala ang chika ko sa inyo. Pagod na ba kayo sa kalalaba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, pamilya, o love life? Rest, relax ka na dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. We offer full service laundry, wash, dry, fold with detergent and Fabcom included. Only 169 pesos for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, and 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba? Free pickup and delivery for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station, self-service po yan, at ang helmet cleaning vending machine. open daily from 6 a.m. to 8 p.m. Leo Lavandero Laundry. Tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry, you deserve a break from your labahin. Ipa Lavandero na yan. Matatagpuan dyan sa Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. O, di ba, hindi ka na magkukusot. Dalhin mo na lang yan sa Leo Lavandero. Now na! Sa oras ng 6:45, ay meron na naman pong nag-text sa atin. Kagabi, madaling araw ko pa ito yata nakuha. Ang tanong niya, napakasimple lang naman. Kailangan ba talagang magalit sa taong minsan mong minahal pero ngayon iba na ang mahal at hindi na ikaw? Sabi, nakakatawa yung tanong. Actually, napakadali namang sagutin yan, di ba? Pero kailangan hihimay-himayin mo yan. Dahil uso na ngayon ang self-introspection. Dapat meron ka talagang pagmumuni-muning gagawin. Kaya mamaya, pag-usapan na lang natin yan. Kasi hindi ako nakaka-relate sa ganyan. Pag hindi na ako mahal, actually ako ang unang hindi na nagmamahal. Char! Nagpapahabol. Pag hindi na ako mahal ng tao, bakit pa ko pa ipagpipilitan ang aking sarili? Tsaka bakit ako magalit? Hindi niya naman kasalanan na hindi na niya ako mahal. Kasalanan ko yun. Malamang meron akong characteristic na hindi niya nagustuhan. Pero para sa nag-text sa atin na itatago na natin sa pangalang LV. LV? Aba, social niya na bag, ha? So, LV, mamaya-maya, hihimayin natin yan. Kailangan ba talaga tayong magalit sa taong minsan nating minahal at ngayon iba na ang kanyang mahal? Oo, meron din siyang mahal na iba pero baka mahal ka pa niya. What? Hindi, dapat talaga pagtapos na ang pagmamahalan, babo na. Pero kailangan tayong dumaan sa isang proseso para naman hindi tayo mashook. Minsan kasi nakakashook sa ating emotions na bigla na lang nating maramdaman na, ay, hindi na niya ako mahal. O, diba? Tapos magagalit ka. Alam mo, ang mga magagaliting taon, papangitin. Kaya huwag magalit para hindi kayo pumangit. Ganon.

0: Oh yeah! Welcome sa ikalawang oras ng The Tita Poyana Show. Still on a wonderful Wednesday. At syempre, dapat sa mga oras na ito ay nayakap nyo na, nahagkan nyo na ang inyong mga mothers. Dahil ngayon ay Memerkules. Mother's Day every week on a Wednesday dito po naman sa The Tita Poyana Show. Hindi lang isang beses sa isang taon nagkakaroon tayo ng Mother's Day, hindi po dito sa One Radio, sa ating palatuntunang The Tita Poyana Show. Every week, Mother's Day pag Miyerkules. Tandaan niyo yan, ha? Huwag niyong kalimutan.
1: Ay, nakakatawa doon.
0: Hello to Romnick Bilaos. Good evening. Ganun din kay Cherry Carbor, ha? And of course, shout out dyan po naman sa SJDM Bulacan, San Jose del Monte Bulacan, to the Maturan Clan. Hello, Maturan John Patrick. Dyan po naman sa SJDM Bulacan. Thank you so much for watching and listening in to the Tita Poyana Show. O, eto na nga, yung hinaing. Hinaing ni LV? Ano nga yung tanong niya? Nakalimutan ko na eh. Tama bang magalit sa taong minsan mong minahal at ngayon ay mahal ng iba? Ay naku, kalisod kaysa imong question dahil. Agoy, bigla ako napabisaya. Na, normal lang naman siguro, no, na makaramdam tayo ng galit. Kasabay na rin dyan ang selos, lungkot, o panghihinayang kapag ang taong minsan mong minahal ay may mahal ng iba. Lalo na kung may bahagi pa sa'yo na umaasa. Umaasa, nasasagdan. O pakiramdam mo ay may mga bagay na hindi pa natapos ng maayos sa inyong relasyon. No, parang, ay, teka sandali. Parang hindi, teka sandali ha. Parang teka sandali. Hindi pa kami tapos, biglang wala na, tapos meron na siyang mahal na iba. Pero syempre naman, ano, mahalagang paghihiwalayin natin ang ating mga damdamin. Katulad ng nararamdamang galit, ihiwalay mo yan, galit na yan. At ihiwalay mo yan sa karapatang kontrolin ang buhay niya. Dahil syempre, hindi mo buhay yon. Buhay niya yon. Diba? Meron nga tayong nakita dyan na parang meme ba yun? Diba binigyan tayo ng Diyos ng buhay, bawat isa sa atin? Bakit mo pinapakialaman yung akin? Ganun din naman sa taong minsan mong minahal, hindi mo kontrolado ang buhay niya. Diba? Hindi mo nga siya napigilan, no? Oh, ayan. Ang damdamin kasi hindi agad napipigil. Pero habang tumatagal, kailangang tanggapin na ang pagmamahal minsan ay hindi habang buhay. Tandaan mo yan. Meron din mga taong dumadaan lang sa ating buhay. Ibang, ay, teka sandali, maganda yatang tumambay muna dito. May mga tao talagang tumatambay muna sa buhay natin. Tapos, ayun, bigla na lang silang, wala, no? Hindi man sa masyikat. At meron din namang karapatan ang mga taong iyan na magpatuloy sa kanilang buhay kahit masakit para sa atin, di ba? Hindi natin talaga siya mapipigilan. So natural na yun na talagang damahin mo yung nanggigigil ka, nagagalit ka. Dahil maraming dahilan din yan. Minsan kasi ang galit ay hindi naman talaga tungkol sa bagong mahal niya. Madalas, ito'y tungkol sa pakiramdam na napalitan. Change of heart. Pagkawala ng dating tayo. Di ba? Yung dating tayo, quote-unquote. Siyempre, ang dahilan din dyan ay yung ating secure insecurities. Masyado tayo insecure sa buhay. Kaya tayo nagkakaroon ng mga gigil at galit. O di kaya naman, tanong na bakit hindi ako ang pinili. Matindi yun, ano?
2: Bakit hindi ako ang pinili mo? Akala ko pa naman bagay tayo.
0: Diba? Nagdrama-drama ka. Pero actually, hindi mo na natanong yan. Dahil ayoko nang kausapin eh. Ayoko nang kausapin kaya hindi mo na nasabi yon. Pero kung aalagaan mo nang matagal ang galit, kadalasan ikaw din ang mapapagod. Ang taong may bago ng mahal ay maaring magpatuloy na sa kanilang buhay habang ikaw ay naiipit pa rin sa sakit ng mga alaala. Mas makakatulong siguro minsan ang tanungin na lang natin ang ating sarili. Ano ba talaga ang ikinagagalit ko? Diba? Bigla mo nang dapat magkaroon ka ng ganung realization, LV. Nasasaktan ba ako dahil mahal ko pa siya? O dahil pakiramdam ko naman eh, naiwan ako. O diba, masakit din yung naiiwan ka. Naiwan kang nagmamahal, tapos ayaw na niya sa'yo. Tama. Siyempre, hindi kailangang pilitin agad na maging okay. Pero mas maganda na meron ka rin layunin na makarating ka na sa puntong nasaktan ako pero ayokong sirain ng sakit na iyon ang katahimikan ko. I don't want that kind of pain to ruin my peace. Bigla kang napa-ingles. Ganon. At meron din namang isang punto siguro na buhay mo na mahirap pero mahalagang katotohanan. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay yung kaya mong tanggapin na hindi na ikaw ang pinili. Kahit masakit. Yan lang ang masasabi ko sa iyo, Elvie. Diba? Palampasin mo na yan. Tsaka maya-maya naman na siguro ngayon kahit fresh pa siguro nandun pa yung galit. Pero isipin mo na lang darating ang araw na mawawala na yung galit mo. Tsaka huwag ka namang ano, masyadong mabuhay sa nakaraan. Always look forward. At tsaka sabi nga napakaraming isda. Napakaraming isda sa karagatan. Bakit yung bisugo lang ang gusto mo? Kansan pumili ka naman ng tilapia? O di kaya naman, tulingan. Diba? Nag-isip talaga ako. Sana, LV, kahit papano ha, maibsan na yung gigil mo at saka galit mo. Tanggalin mo na yung galit mo sa puso mo. Bukas, pagising mo sa umaga, always remind yourself, hindi na ako galit sa kanya. Mahal ko pa siya, pero wala na kami. Meron na siyang mahal na iba. Mahal ko rin ang sarili ko. Hindi na ako dapat magalit dahil baka sirain ako ng galit na ito. Lalo

0: lalo-lalo na ang aking katahimikan. Kaya goodbye na sa'yo, galit. Hindi lang sa tao nagpaalam, pero pati na rin sa galit mo. Say goodbye to you, anger. Anger? Tama yun. Dapat mag-goodbye ka na sa mga galit mo sa mundo. Hindi lang sa kanya, kundi pati sa ibang mga galit mo. Magpaalam ka na sa galit mo. Diba? Para mas maging masaya ang haibu-haibu. Hello, Tita Eva Oliver. Diyan po naman sa buwang. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tobacco, one radio diet with your Tita.
1: The Tita Pollyanna Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo nang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw, panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw, marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
8: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
10: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that remove dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
11: Panalo sa panlasa!
0: Tingnan na ang bakong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pezzo, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pezzo, 105 pesos lang. At heto, ang Wanok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, Wanok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black and Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
12: The Tita Poliana Show!
13: Hola, hola, hola. Diyos, malay nabanggi sa gabus dyan ang kachichune in pa lang. Katulad ni Noemi. Ang ganda ng name, ha? And of course, sa lahat po ngayon na nagbibiyahe at nakikinig sa atin sa kanilang mga sasakyan, ingat, and of course, always remember that we're here every night from 6 till 9 o'clock para po naman mabigyan kayo ng kahit papanong kasiyahan habang tayo ay ninangat-ngat-ngat-ngat ng dilim. Ako lang natawan. Hello. At para sa ating mga senior citizens na nakikinig ngayon, mas makinig kayong mabuti. Dahil meron palang panukala si Representative or Congresswoman Laila De Lima. Ang sabi sa kanyang post ay, ito po, quote-unquote, babasahin ko na lang na verbatim, no? Ito po ang post ni Representative Laila De Lima. Ibigay na natin ang mga benepisyo para sa mga senior citizens sa edad na mas mararamdaman at mapapakinabangan nila. Under our proposed measure, we seek to amend Republic Act number 11982, which amended the Centenarians Act of 2016 by expanding its benefit coverage. Let us honor our elders by providing them with the service protection and support they truly deserve. Huwag nating ipagkait ang benepisyo at suportang kailangan nila na kayang ibigay ng Estado. Bilang principal author at sponsor noon sa Senado ni Representative Lima, no? Nang naisabatas ng National Commission of Senior Citizens Act, nananawagan din sila sa pagpasa ng panukalang ito para agahan at dagdagan ang benepisyo para sa mga senior citizens.

Pag 70 years old ay makakatanggap na raw ng 25,000 pesos pagpatak ng edad mong 25 years old, ano? At pag 80 years old naman ay 50,000. Pag 90 years old, 75,000. Pag kayo ay pumatak sa edad na 75, 85 at 95, meron kayong tig de 10,000. Pag 100 years old naman, syempre yung 100,000. So medyo parang pinabaan lamang yung magkaroon ng benepisyo. So ang ibig sabihin ba nito ay magkaka 25,000 na ake? Okay? Magkaka 25,000 na ako. At pag 80, magkaroon naman ng 50,000. Pag 90, 75,000. Pag 75, 85 at 95 years old, dig to 10,000 naman. At syempre 100,000 pagdating ng 100 years old. Ayan. So, yan po naman na isang magandang panukala para medyo naman maramdaman kasi syempre hindi na productive masyado ang mga senior citizens. Kailangan nila ng mga benefits mula po naman sa gobyerno. At ito naman ay bilang pagtanaw sa kanilang naging kontribusyon nung sila pa ay active sa buhay. At syempre nagbayad kami ng taxes at syempre lahat po naman ay lalong-lalo na yung nandito lang sa Pilipinas, ano? Talaga naman naging bahagi tayo upang maitaguyod natin ang kaganapan sa pang-araw-araw nating buhay dito sa bansang Pilipinas. Kaya when you reach the age of 60, 70 years old, kailangan din naman na bigyan tayo ng benefits mula po naman sa gobyerno. Kaya thank you. Sana naman matuloy ito at maging batas na ito para naman maging maayos na ang usaping ito. Dahil pag ganito pa na panukala pa lang siya, parang hindi pa sure, di ba? So, ipagdasal po natin na maipasa na ito at maisabatas para tayong lahat ay happy. Wow! Di ba? Sana naman para magka 25K na ako. Oh, alam na nilang edad ko. Oto marami nagsasabi, eh, ako naman nagluloko ka lang. Hindi talaga ganun ang edad ko. Mukha lang akong bata. Kasi ano, nagre-reflect kung ano yung isip ko, ganun ang itsura ko. Eh dahil ako isip bata, mukha akong bata. What? Pero marami naman nagsasabi na, ay, alam mo, masyadong matured ka na tingnan. Kahit medyo sabihin mong, hindi ako katulad ng mga, halimbawa, mga nag-iedad lang ng 60, medyo bagsak na ang mukha. Ganun. Baka may magalit sa akin. Hindi, masayahin lang talaga ako. Tsaka, I'm always at peace with myself. Kaya siguro, yung aura ko, medyo magets. Ganun din dapat ang gawin ng lahat, di ba? Yung iba kasi masyadong dinidibdib ang mga problemang dinadaanan sa buhay. Hindi kasi ako nagpapatambay ng problema. Di ba? Saglit lang sila, tapos aalis na. O, ayan, di naiiwan akong fresh pa rin. Kaya kung gusto niyo maging fresh, huwag kayong mag-imbak ng mga sama ng loob sa inyong mga puso. Magbigay lang kayo ng magbigay kahit maubos. Basta't ibigay nyo, nakakabata po yun. Ibigay nyo ang inyong pagmamahal sa mga taong minamahal ninyo sa inyong pamilya. At syempre, bago ka matulog, ipagdasal mo na sana naman sa pagising mo, ay sisikat pa rin ang araw para sa iyo. OA. Parang OA naman yun. So, hindi ko pa inaamin ang edad ko dahil, syempre, hindi naman importante sa inyong edad ko, diba? Ikayayaman nyo ba pag nalaman nyo ang aking edad? Char! Hi, DJ Tenten! Yo, yo, yo! Kumusta ka na dyan? Actually nga pala, DJ Tenten, ha? Nagme-message pala sana ako sa'yo.
At syempre kay Tita Frammy Barha Juarez. Good evening. Shout out po dyan sa Upper Bonga baka kay Albay. And of course, sa lahat ng mga tambay dyan na gwapo. Yung mga gwapo lang ang sineshout out ko ha. Yung joke lang. Baka naman sila ma-hurt. Tsaka baka pagpasyal po dyan, di ako pansinin. Sure! At syempre kay Tita Sardi at kay Jacob. Good evening. Ang oras natin ngayon, ganap ng 16 minutes bago sumapit ang 8 o'clock in the evening. At habang tayo naman ay nagchichika-chika pa rin, sana naman ay magkaroon tayo ng mga bagay-bagay na mga bagay-bagay na makapagdagdag sa ating mga diskarte sa pang-araw-araw. Ayan, nakalimutan ko yung isa kong listahan. Hanggang mahirap nang medyo nagkakaedad na. Gagawa-gawa ko ng listahan tapos naiwan ko kung saan. Hindi ko alam kung saan kong folder na i-file. At i-chika ko sana. Pagtingin ko gano'n, kung hindi ko mahanap. Ano nga ba ang gamot sa pagiging malilimutin pag nagiging may edad ka na? Meron ba kayong solusyon? Pwede po kayong mag-comment dito sa ating live sa One Radio 99.7 News FM. I-comment nyo lang, ano nga ba ang pwedeng solusyon sa pagiging malilimutin? Sabi nila, pag malilimutin ka na, wala na, tuloy-tuloy na yan. Ay, ayoko naman ng ganon. Hindi, kailangan yata siguro maging conscious tayo palagi sa ating ginagawa. Lalong-lalo na ang mga mahalagang bagay, dapat hindi natin kinakalimutan yan. Tulad nung listahang yon, ang ganda pa naman ng mga discarding na ipong ko. Oo, katulad nung pagbibigay ng ibang anyo sa mga putahe na niluluto natin sa araw-araw. O, diba? Pwedeng sa tanghali, adobo. Pagkagabi, sarsyado na siya. At hindi. Pag medyo pagtanghali, pwedeng tinola siya. Paggabi, pwede na siyang adobo. Tinolang manok, tapos adobong manok na pagkagabi. Pero yun pa rin yung manok na tinola mo nung tanghali. Ganun lang yun. Pagbabagong anyo, lalong-lalo na kung medyo maarte yung mga kasama nating mga kabataan. Isa po yan sa mga nakakatuwang bagay na pwede nating gawin para naman hindi masyadong aksayada yung pagkain, di ba? Halimbawa, hindi naubos ng pananghalian dahil nga hindi ganun kasarap at hindi nila gusto yung pagkaluto, pwede mong baguhin yan. Kaya merong iba't ibang style dyan. Ang sabi naman ng iba siguro, eh tuwang-tuwa naman si Bantay. Tuwang-tuwa din si Muning. Ay hindi, kailangan mo na yung mga bata at yung mga tao mo nang unahin. Meron namang dog food at cat food, no? Siyempre, pag medyo madiskarte tayo, nakakatipid tayo palagi. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, oneradio.net with your Tita!

0: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
6: Boss Herbal Capsule.
5: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepiso sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe.

0: yo.
1: Ay, ay, ay, ay. Oh, la, la. Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pollyanna Show. Dito pa rin po sa inyong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. At dito pa rin ang inyong lingkod na bago masyado magayunon. Pero mahamuton. Gurang na. Pero may harang pa. Diit na sana.
0: Diit na sana.
1: Hindi na ganun kadami yung aking anghang. Ang asim, marami na.
0: Sure!
1: Ano ba? Siyempre, nandito na tayo sa ating greetings, greetings. Rockle, rockle. Sa ating shout-out, Boulevard.
2: Greetings, greetings. Shout-out, Boulevard.
1: Of course, good evening po dyan sa Panarayon. Bacacalbay to the Bermas, Bello, Castillo, Barciliano, and Banyaris family. At coming from ikaw na po family, dyan po naman sa Fatima, Tabaco City, through Eusebio Enting. Hello, Bernal, Daisy Buena Obra, Christian Abrera Chan, good evening. Romnick Bilaos, kumusta ka na? Cherry Car Borja, how are you? At syempre, shout out sa Maturan Clan dyan sa SJDM, San Jose del Monte, Bulacan. Lalong-lalo na kay John Patrick Maturan. Eva Oliver dyan sa Buang. Ganun din kay DJ 1010 sa Sorsogon City. And of course, kay Tita Frammy Barha Juarez. And yes, shout out po sa agum na si, o sa agum ni Karen Ma'am Rodriguez na si Rafaelito Bok. Mahigusun. Wow. Of course, good evening dyan kay James sa Barangay Bacolod, Tabaco City. Shout out sa family niya sa Floodway, Pasig. At pati na rin sa kanyang pinakamamahal na asawa na nakikinig sa One Radio. Wow, thank you so much, James dyan sa Bacolod, Tabaco City. Baby Christelle, kamusta ka na? And of course, kay Mama Teen at Papa June. And most especially kay Leigh, dyan po naman sa San Isidro, Elawad. Always listening, dyan sa Rizal, Malilipot, Albay. Siguro ito ay Rizal Street. Lola Poppins, kumusta na? Good evening din naman sa Belaro family, Bermilio family, sa Kabangan, Take It From Ken. Pinabati din natin si Manay Lita Belaos, dyan po naman sa Datag Santa Teresa. Shoutout naman dyan sa Buring, to the Bornelia family. Shoutout din dyan sa Cobo, to the Soria family. Dyan po naman sa Puro Cuatro, sa Burabo Daet, Abilgos family. Dyan sa Lagon Daet, Abais family. Sa Kamambugan, Sofranos family. So, family talaga nakikinig sa atin ngayon. Sana naman kumain na kayo. At ngayon ay nagpapahinga na. Maya-maya lang. Ano naman talaga, di ba? Pagkakain, konting lakad-lakad, konting dyan sa labas ng bahay, palakad-lakad. Kasi hindi maganda pag bagong kain tapos higa, di ba? Tapos, after a while, tulog na. Shoutout din kay Nicanor Ampoon. Hali sa iyang agom na si Annalyn. Good evening. Shoutout dyan kina Jersil at Jeric sa Belen, Tiwi, Albay. Paloloy family, dyan sa Datag, Santa Teresa. Thank you so much for listening in every night. Shout out po sa Bita's family, especially to Lola Toying, Tita Tet, Tita Choi, Tita Randy, and Baby Luna. Dave Pasit, dyan sa Puruk Uno, Barangay Angas, Basud, Camarines Norte. Ganon din kay Jake and Lisel Base, dyan sa Libdong. Kaibana ang sa inang aki na si Alexa. Fernandez family, dyan sa Garchitorena, Cam Sur. And of course, good evening po dyan sa Nawang. Purok Tres, sa Malilipot, sa Buena Baja Compound, most especially kay Tita Wang, at kay Tito Rick, at syempre kay Bicula ng Bungal. Kailan ba siya magpapapustiso? Pag nagpapustiso na si Bicula ng Bungal, siya na ay Bicula ng Postisado. Naalala ko nga pala, merong kasabihan dyan sa mga pustiso, no? Ang buhay, dapat tratuhin nating parang pustiso. Pag nililinis, magaan lang ang pag-brush. Hindi dinidiin. Kasi pag dinidiin ang pag-brush ng pustiso, lalong dumidikit at nagiging dikit na dikit sa pustiso yung dumi. Kaya dapat magaan lang ang pag-brush. O, diba? Talagang naipasok ko pa yun. Tsaka naisip ko talaga yun. Anyway, good evening din po dyan sa Kinale. Most especially sa aking amigang napakaganda na hindi na nag-chat sa akin. Nakalimutan na ako. Nalingawan na ako ng amiga kong si Maria Emma Vergara Gonzalez dahil na lamang siya nag-chat sa kuya. And of course, kay Mami Upeng, kay Tita Nora, kay Tita Jealousy, saro pa yan si Tita Ow. Nalingawan na ako. Okay lang. To the Vergara family dyan sa Kinale, good evening. Ganun din kay Ate V. Mabuti pa si Ate V. Chat ng chat. O, ito, isa pa. Itong si Normita Contreras. Wala din. Hindi na rin nag-chat. And of course, dyan po naman sa Chris Resto Grill kay Tita Chris Barameda. At sa lahat ng aking mga Mami John, Mami Evelyn, Mami Lani. Nadagdagan ba ang mami ko dyan? Diyan po naman support area sa Tabaco City. At syempre to the Calizan family, Kuya Rudy and Tita Tess, dyan sa Riosa Street. Sa Cobo, kumusta na si Jocelyn Vargas, si Tito William, at sa kanilang mga apo at mga kapitbahay nakikinig ngayon. Ganon din naman kina Mame at kay Pape. The Malaga family dyan pa rin naman sa Cobo. Dyan po naman sa Katanawan, Quezon. Good evening to the Almoneda family. Good evening. Parang ang layo ng Katanawan. Dyan pala sa Naga City, hello to Lillian Bolivar at kay Tito Ray Bolivar. Ganon din naman kay Marive Rocco de Guzman. Ayan, sa Naga City. Mga kaklasiko sila dati. At halos hindi nagbago yung mga mukha namin. Nagkita kami ulit. After 40 years ba yun? Ang sarap palang tumanda, no? Ang daming memories. Ang daming memories, no? Adding hotline 0961-447-3923 para sa inyong mga shout out. And of course, nandito pa rin tayo sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet.
3: Ako ang bida.
1: Pahabol na greetings kay Annalisa.

0: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing!
2: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing!
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide! Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa! Siyempre sa RRS Marketing na! Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Damdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
10: The Tita Puliana Show! Wow!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up
6: dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: Still available.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
10: Best Cafe Black.
11: Also available.
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: 12 pesos lang per sachet.
14: Ang init!
15: Patata!
14: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
15: Patata!
14: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
15: Patata!
14: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
15: Batata!
14: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
15: Batata!
14: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
15: Batata!
14: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries inyong mga lugar at hanapin ang...
15: Batata!
16: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
17: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
16: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
18: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
16: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Guta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
7: and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.

las 8:37. Champria, thank you so much. Sa kasama natin forever sa The Tita Poyana Show ang Romald's Dorothy Marketing, regional distributors ng Snow Fresh, Rejuviant, Luyan, Lola Nor, Rapsa, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat po naman ng mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years na. Of course, kajoinin po natin ang Wano Chicken Inasal Diet. Diyan po yan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Center ng Diet. Pasya lang po kayo sa kanilang Facebook page para sa inyong online orders, Wano Chicken Inasal Diet. Thank you. Of course, the Tita Poyana Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soup. Available nationwide. Thank you. Jam Products. Of course, para sa mga magagayo na mga katindugan in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa satuyang me time as in self-pampering, and that is Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, sa Hampang Sana Kanamanda Copy Hospital. Pasyalman sa kanilang Facebook page, Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakitahan na po niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Char, Rhea, Thea, and Belle. Thank you, Pink Spa. And of course, kung pagod na kayo sa kalalaba, masyado kayong busy sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, o sa love life, well, relax. Dahil nandiyan lamang po ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. Tawag lamang po sa 0962-780-0844. Leo Lavandero, you deserve a break from your labahin. Ipa-lavandero na yan. Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng mga mother, dahil nga Miyerkules. Bukas, araw naman ng mga uhaw at ng mga iyakin. Bukas ko nasasabihin bakit. Sure! Eh, alam niyo na yan. Ito naman po yung lingkod. Bako masyadong magayunon pero mahamuton. Tita Poliana, hindi po ako namamaalam dahil inaanyayahan ko kayo bukas ulit tayo magkasama, okay? Nagiiwan ng mga katagang kung maganda ka, maganda rin ako.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo?
2: Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Balita, information, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: Evenings on One Radio.

0: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Boss Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kanil.
0: Maghapon ako trabaho, dahi ako pigpapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Evenings on One. On One Radio.

0: kasama ko si Listing Dugon
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: Sean, all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Evenings on One Radio.

0: po, sendong kapitan.
1: Si Buen Os, King, King, King.
2: Uy, bago na.
3: Ano?
2: Oo. Oh.
3: Doon ako nalungkot.
4: Salakto ba na yan?
3: Ang galing-galing mo. Palaki ko, gusto kong maging

siyudad din Tabaco, as in bilog na Pilipinas, 58 minutos na makalingan alas 4. Diyos maray na aga sa indugamos mga katindugon. Welcome, digdi sa saro na naman na presentasyon kan programang Kig-Kig. Ano man po at sa indong mga pinagigibo? Ano man po at sa indong mga pinagkakasiribudan? Laomi po na yakon ka mo sa barayrahay kanligtas sa anuman na katibadan sa buhay. Let us always start each day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Sing, sing. Be humble and you are better than anyone else. Remember, from dust we are and to dust we shall return. Sa mga katindugon niya itong masilibrarkan sa indang kumpleanyo, maligayang maligayang happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

0: birthday mga katindugon sa samuyang pag-iriba kay Idol Principal Daddy Ray Vargas. Oy, si Ma'am Henny Kularina dyan sa City Hall. Maray na good morning birthday. Ano tabi board member attorney si Rubia de la Cruz? Birthday mo man tabi, board. Tager Malasa Manilin kay Bing Castellano Rabe. Asin sa kabus na igwapo ni Okasyon Life. Sa mga katindugon niya, board and lodging. Sa mga hospital, soy! Para hay na kamo. Andaw po kita ning Webes 21 na. Kanbulan na Mayo 2026. Sa aga brown out. Sa mga katindugon niya itong may kamunduan sa buhay, condolence! Lagi po natin ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail, or even praying for us to give up. But don't mind them. It's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy the bit. Sa mga taga First District, mga taga siyudad din Tabaco. Sa segundo distrito, mga taga siyudad din. Sa tercer distrito, sa mga taga siyudad din Digao. Insya din Katarinis or Camarines, Sorsogon Mas Provincia.
1: Good morning.
0: Ini po ang 91.3 News FM Tindoguna. Sa pangarap po kansabuyang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madang Osang, ang sa kuyang partner si Manong

0: Dani Almoguera. Ako po si Bueno. Bako man gwapong lalak, very inviting as in, sa iyong mahan, dakul nagtataram. Nagdadangog kami sa imong sa programang Kig Kig Kasurog kan iwal kansala.
1: Si Ba Kig Kig Kig
0: Eno taratsada kan programang Kig Kig an kan panahon. Base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa, Easterlies ang nakakaapiktar sa Metro Manila asin atanang party kan Luzon asin Visayas na madaranin paminsan-minsan pagdalom niyan asin na paguran sundo sa makusog na paguran.
1: Si Bueno sa
0: mantang sa Mindanao, igwamanin mga pagdalom ang kalangitan paminsan-minsan may mga lugar na makaka-experience nin mga paguran dahilan sa localized Daiman mga katindugon kinasisiripan na anuman na maraot na panahon sa laog asin luwas kan Philippine Area of Responsibility and DOST pag-asa.
1: Si Bueno sa
0: Marata oras na naman tanganing mag-ipos-ipos sa ano ang sa indong mga ipinagpreparar. Ano ang yaon dyan sa saindong brigadier? Maski ano ang importante, mabasog an sa tuya mga estudyante ning pasa sa inda mga respektibong universities and colleges digdi po sa satuyang kapalibutan. And ikaman Mr. Buda Mrs. Antis na maglaog sa saindong mga respektibong workplace, mamahaw ning tuda tanganing ansatuyang resistensya sundo sa maghapon.
1: Si Bueno sa
0: ingwahon po niya to nakitang mga naglalaog sa opisina, lalong-lalo nakitang mga yaon sa gobyerno, tuyang presensya magiging blessing sa satuha kliyente.
1: Si Bueno sa
0: kumusta ang mga atab na yauna sa saindang mga destinasyon, mga street sweepers, mga miembros kan solid waste management team na inkargado sa pagkolekta kan mga basura sa mga barangays, mga misteris, mga opisyalis kan barangay. Perming magpagirumdom, no segregation, no
1: collection. Si Bueno sa
0: King. Si mga yaon na sa merkado publiko.
2: Good morning.
0: Tignan po sa kapalibutan, kumusta man ang sa tuyang preparasyon, kumusta ang sa tuyang pagmata, ano ba ya, nakulpaman ang sa tuyang siya, nakulpaman ang mga customers na nagbabalik-balik sa tuyang baldusa. Ano tabi payaw? Ano tabi Madam Feli? Indo po gabos na yaon dyan sa merkado publiko. Kumusta na sa naman?
2: Good morning!
0: Dyan sa vegetable sections, dyan sa meat, buda, fish sections. Good morning! Sa mga parauma, mabuhay ka ba? Perming magpasiguro, tanganing da ibabugtak sa peligro.
1: Si Bueno sa
0: sa mga jeepney drivers on the road, bus drivers, UB Express drivers, Tali Transco, Judo Tatiro, Beat Co-op, Women's, Empowered Women's, Albay Operators, Cooperate Transport Cooperative, mga drivers sa tricycle, as in padyak, slippery, win-win.
1: Si Bueno sa
0: programa ngayon sa Dukan Best Kape 8-in-1, kasabayan Best Kape Gold 20-in-1, Best Kape Black 4-in-1, Best Kape Green. Spo with Daya, apwera sa mahamot na masiram inumon, igwanin marayra sa lawas kan tawo, kaya Best Kape sa pagkaaga, Best Kape sa pagkaunto, pwede man Best Kape sa pagkahapon, asin banggi. Itry nindo ang Green 6-in-1, healthy ka na, sexy ka pa. Yaon man mga katindugon, ang manok ni Osang fried chicken nakakasabayan panili ang mga aki nagkukuray ko sa isabay tara manok utang tilam igwa dyan sa banwa lipot nagwara irak digdi sa syudad dintam sa banwa ang kanmilinaw tiwi asin syudad kan ligaw manok ni Osang
1: when Osang king king
0: taon-taon sa satuyang pagbalik ang ratsadakan king king baneta.

0: Polyware Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection and fighting experts of fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Maylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Maylin Enterprises. With free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051. At hanapin Mila Regalado. Proprietor, Maylin Enterprises. Maylin Enterprises, the firefighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? This hometown, one of the newest hometown Trulo. Spacious air could hot and cold with wide and secured partner vehicles. Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946 or message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Si Bueno sa King
4: Philippine Standard Time, this is Ice. Minutos na, makalipas po 5. Diyos maray na agaliwat sa Saindugabos, mga katindugon, kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang Ratsada kan King King Barenta. Inot sa lalo record sa probinsya kan Katanduanes ang pinakahalangkaw na turkasood ba? Konsain, basado sa datos na ipinagpaluwas kan Southern Luzon Pagasa Regional Services Division na uminabot sa 45 degrees Celsius ang init factor sa probinsya kan Katanduanes. Sinundan ini mga katindugon duman sa Camarines Norte na uminabot sa 44 degrees Celsius. Asin sa probinsya kan Albay, particularmente sa siyudad din Legazpi, 42 degrees Celsius, 42 degrees Celsius man sa probinsya kan 41 degrees Celsius, mga katindugon, sa Camarines Sur, bantang sa may party kan BIA Daragan nasa 40 degrees Celsius, asin duman sa Biyo Ginubatan nasa 39 degrees Celsius. Ngunyan aldaw pinaglalauman, mga katindugon, na an init factor sa nagkapirang lugares arog sa probinsya kan Camarines Norte, Katanduanes, maabot sa 44 degrees Celsius, mantang 43 degrees Celsius sa probinsya kan Masbate, siringman sa Legazpi City sa probinsya kan Albay, 42 degrees sa Sursogon, 42 degrees man sa Camarines, mantang sa Pagasa o sa Biyo Ginubatan, nasa 42 degrees Celsius man ang pinaglalauban na heat index. Digdi po, mga katindugon, sa pagpapadagos kan taginit sa kapalibutan.
3: Si Bueno sa King.
4: Padagos ang pangirumdom kan mga otoridad sa salud, mga katindugon, na ibitaran ang pagparabalad sa aldang, lalong-lalo na pag-abot kan sundo sa oras na alas 3.

0: kailan po sa talagang matindi ang init.
1: Si Buen Osa.
0: Mientras tanto na po ang Ginibong Newborn Screening Training with Actual Health Practicum na pinanginutan ka Department of Health Bicol Center for Health Development, karakalis na simana pinagpartisiparan ang tulong aldaw na training kan mga nurses, midwives, as in medical technologists gikan sa mga newborn screening facilities sa probinsyas kan Albay, as in Masbate, o beto kan aktibidad na pahiwason ang kaaraman as in kapasidad kan mga trabahador sa salud unong sa tamang newborn screening procedures, particularmente tamang pag-conduct pre-collection technique. Ini, tanganing maasigurar ang tamang pag-asa mga igwang problemang bagong ipangaki. Konsein, Ginibo, an actual na health pre-practicum sa Bicol Regional Hospital and Medical Center BRHMC, as in Jose P. Montiduran Albay Provincial Hospital, na nagkaigwaning actual na training ang mga partisipantes para sa specimen collection sa newborn screening. Tinawad doon ni Albay Provincial Health Office Officer in Charge Higil M. Ante ang importansya kan pagmantinir nindi kalidad na newborn screening services sa kabikulan tanganing atamanon ang maray na salud kan mga bagong ipangaking umboy, as in maasigurar ang alertadong intervensyon medikal kon kinakaipuhan.
1: Osa
0: Marata dakulang orgulyo kan lokal na gobyerno kan malilipot Albay matapos makasabay ini sa top 15 na high performing municipalities para sa local income sa bilog na Kabikulan. Basado ini sa datos na ipinagpalungas kan Bureau of Local Government Finance BLGF na naglalataw panglima ang banwaan kan malilipot Albay para sa sarong salit na banwaan na arog kan malilipot, dakulang patunay na kun an mga negosyante importansya sa indang obligasyon sa gobyerno, siguradong igwang maray na epekto. Sabayan pa kan mga porsigidong empleyados na udok sa buot ang pagtataon ng serbisyo, mahiling ang luway-luway na pagrealisar kan kamautan na progreso. Dahil ang kaini, pinasalamatan ni Alcalde Sinon Binyas Volante ang mga department heads, mga empleyados, particularmente sa San Jose Community College. Mientras tanto, ang top sa high performability ink ang labot sa 204 milyon Aroroy Masbate na igwang koleksyon na 253.17 milyones de pesos. Pantulo, ang Dait Camarines Norte na nasa 196.06 milyones de pesos ang koleksyon. Pangapat ang Pili Camarines Sur, igwang 169.63 milyones de pesos. As in panglima, ang malilipot Albay na umedabot sa 129.63 milyones de pesos ang sa indang koleksyon.
1: Si Buen Osa
2: King. Ang galing-galing mo. Paglaki ko, gusto ko maging katulad mo.
0: Naging matriumpo ang Ginibong pagdangog publiko kanagkaper ang ipinagbubusol na ordinansa ni City Councilor Rinner Burse sa sangguni ang panlungsod. Ginibo kasudmaan sa SP Session Hall sa ACL Legislative Building, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Konsein, ang mga propuestong ordinansang pigtratar enot an ordinance prohibiting and penalizing and providing rehabilitation and assistance program mendicancy in the City of Tabaco and for other purposes. Pandua, an ordinance establishes a grievance mechanism for senior citizens and persons with disabilities, PWDs for senior citizen and PWD deaths in every barangay and prescribing penalties for violation thereof. As in, ang pantulo, iyo an ordinance providing the guidelines that will govern the grant of informants who have supplied valuable and reliable information leading to the arrest and capture of crime suspects, criminals, fugitives, and similar persons in Tabaco City appropriate this purpose and for other related purposes. Ang gabos na laknang, igwang kamaumaprotehiran ang publiko, particularmente ang mga sektor kansusudad na pigado ang kabugtakan, siringman mamantinir ang katrangkiluhan sa kapalibutan.
1: Si Buen Osa King.
0: Marata. Taod, ang iba pa.
3: One Radio. You do One Radio. News.

0: Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit asin barato.
1: Malsun pa!
2: Ini po ang sendong ang magparibok, iyon magbayad sa sound system. Sige, hataw, tinays kong tinays, ano?

Congratulations kay Julian Spring. Spring Gail baya ini ni? Kay pasensya na tabi, madam. Na paano lamang? Kinaban. Na kapasar palan si ng aki sa licensure yon. Salit. Congratulations ano sa gabos ng mga nakapasar. Kay Mading Agnes Bilbes, maray na good morning. Siring man kay Serbik na karis guyo good muan. Kon nagpasiring pala na kod diyan sa ano nga ni itong titulukan pahit ni Gio mga katindugon. Kung naghilinga ako nagpasiring ako diyan palan kanakaliis na aldaw nahiling kukuta na si Aida retired principal Evelyn Camasis no di pa no lamang nahiling ko na sa sakudak. Kay Manong Sandy Bilaro Monica Bruncano Ma'am Cathy Hiron Tia Salvi Curral Mr. Jomi and Ma'am Pasien Sistina kay Aida Ramos kay Muelo buda kay Beth kayuguyugun mo ang sa tuyang mga paraan tabay kay Manong Dan Bitara tindungo na pirmi siyempre kay Idol Fernando Pandok Margalio gari harayuun kita tabi pirmi Idol dahil na kita nagkakasinirabatan. Si nga Arnil Rabiman baka katindugon yan mansan sa palibot eh kita nagsasarabatan na no kay Madam Chat kay Lola Paring Lola Aida Bitara syempre kay Lola Sining Lolo Angel kay Lola Jilay oy Lolo Basi buda Lola Igay kay Manong Kuyan June kay Manong June Sapiter na biyong nagdudupa-dupa. Kay Marites Bruncano, Marian Borilla Vilches, kay Kuya Val Clavicillas Daculio sa mga taga-Tiwi. Good morning! Kay Sonia Safranca Coronesa, Christy Burdeños. Happy birthday kay Margie Beruela Moralina, Kansugod Bakakayalbay. Kay Manong Radin Tison sa mga taga Sugod. Good morning, Tamarata! Kay Pading Boy, buda kay Mading Auring Nunez. Prinitos ko na so, tinaumutabi Pading Boy na bade. Ngunya na pagkaaga. Mahamutod! Manong Mane, an mga alang pag prinitos mo, namamaransi walang parong sa pagtarain na niya. Ay, ne, kaya gumiya na. Siring man kay Manong Efrem. Ang programang iniatod sa Dukan Dinil Bakery, tinapay puwerte na superbing mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod ng Mako City Hall. Pagsadiri, asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang. Perminyaon ang barsaga itere, mga masiram na minyo sa presyong barato, pamahawan, merindalan pabanggihan sa barsaga itere. Sulka! Good na pamatanga, asin na aagahan, digdi sa sentro kan siyudad din tabako, ang barsaga itere. 4 oras nang na igwaman sindar condition na inteng barbershop. Matapos magpagwapo, asin magpagayon, inabot nin gutom, diretso sa barsaga itere. Perming yaon si Ati Bent Barsaga. Yaon man ang malilipot kakpit kulisiyong pagsadiri kan Familia Bea pinamamahalaan ni Rabos Boy asin Madam Girlie Bea. Makukuha along National Road yan po sa barangay sa Isidro Inawon. Malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na dumingsoy ang hot fight sa malilipot kakpit kulisiyong. An enot sundo 30 sultada 1,000 de pesos ang premyo kan gana 31 sundo sa matapos, 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sana, registration. Alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9-1, bakbakan! Partner kan mga mister asin misis na habo mapasma, tambakan labahon darahon sa Adam Lack Laundry Shop.

0: serbisyo, sigurado sa presyong kaya mo ang Adam Lock Laundry Shop. Nagagamit din makabagong teknolohiya kung kaya ang mga musingon nindong labahon pagluwas sa makina, itsurang bago na maham. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Porocuno Poblacion, Malinao, Albay. Maraming good morning kay Sir Nards Asin Mambing Kalmada. Siyempre mga katindugon, sa mga gustong magpagayon kan sa indong opisina, House of the Rising Sun, igwa kamunin beautification sa barangay, Brigada Eskwela, madam mga sir, magahanap kita nin pintura sa inkita maduman. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na di kalidad na pintura, igwasinda. Color na korosunada, ipatimpla. Sa Color Mix Paint Center, makukuha along National Road yan po sa Porocuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Barangay good morning kay Boss Nestor, asin Madam Helena. Thank you so much kay Tabaco City Councilor Rinner Bursi, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa
0: Kig. Diretto kita sa details kan mga baretang kig-kig sa lado lokal. Ogo na ang Albayan Job Fair 2026 kan Gobyerno Provincial kan Albay sa Panginoon kan Public Employment Service Office PESO na ipinagtalagaan sa aga Mayo 22, 2026. Ini gigibuhon sa Albay Astrodome katuwang ang Burin Employment Dolly Bicol na mahatod nins na oportunidad sa trabaho para sa mga job seekers sa probinsya ng Albay asin pagtaraid na lugar kung saan malian proseso bukas pa man giraray ang online pre-register mga aplikante kan pag-scan kan QR code na mahiling sa Facebook page kan Provincial Information Office. Sigon kay PESO Manager Eli P. Salting, pinaglalaoman masabay anday mababa sa tracing line na magtatangro din sobra sa sanggatos na bakanting posisyon para sa mga kwalitante. Konsain, ang job fair bukas sa gabos kasabay ang walk-in applicants na ang importante igwang bit-bit na updated na siyume.
1: Si Bueno sa King King.
0: Pinag-aprobaran na kan sangguniang panlalawigan kan Albay ang supplemental budget number 1 kan probinsya para sa fiscal year 2026 na nagkakantidad 427 milyones de pesos para sa general fund proper asin 117.237 milyones de pesos para sa account healthcare institute charges o field health income kan supplemental budget na matawananin pundo ang mga kaipuhan na programa asin serbisyo kan gobyerno provincial kasabay digdi ang sektor kan edukasyon, salud, agrikultura, social welfare, infrastruktura, tin iba pa kasabay na natawanin pundong 50 ang provincial education department na itatagama operational assistance sa maabot mil na estudyante sa kolehiyo, partikularmente mga estudyante sa mga community colleges sa Bicol University as in private schools na ma-receiving 2,000 de pesos. Natawanan manin pundo ang iba pang ipinagbubusol na programa kan PED arog kanunong program awards na nagkakantidad 21.164 milyones de pesos. Province Language Proficiency Program na nasa 6.300 milyones de pesos. Daycare Co-Cogus Co Program na 5 milyones de pesos as in Educational Support Program na nagkakantidad 288 mil de pesos. Mientras tanto, pinagasigurar kan gobyerno provincial kan Albay na igwanin pundo para sa pagbakal kan mga bulong, medical as supplies as in iba pang kaipuhan para sa sustenidong operasyon kan mga hospital kan probinsya, pati ang mga bagong bukasan na Piuduran District Hospital as in Batan Infirmary.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata. Nagtagamang manin pundo ang Gobyal Canal Bay para sa Aid to Individual in Crisis Situation, AHEX Program, kan Provincial Social Development. Nasa 50 milyones de pesos para sa programa na obhetong magdaoning ayuda sa mga para umaasin parasira sa probinsyas. Kasabay naman ang para sa public utility jeepney drivers as in tricycle drivers na labilabing naapiktaran kan krisis na paglantuag ang presyo kan mga produktong petrolyo. Konsain, makakaresibining tig 2,000 de pesos ang nasa

0: 11,700 na mga parauma, asin 3,300 na parasira sa bilog na probinsya ni Albay. Mantang 1,500 pesos man ang marisibi kan mga nasa 2,010 na PUJ drivers asin tig 100 ang maabot na 15,440 tricycle drivers ang naunang bita ng pundo ang kasaprobaran na supplemental budget number 1 kan sangguni ang panlalawigan kan Albay.
1: Si Bueno sa
0: ayuda dito, ayuda doon.
2: Lato ba na yan?
0: Taod-taod mga katindugon an iba pa.
3: Lahi ka na naman, make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries, lubricants. Plus, complete service polarized tire changing and wheel balances repair, change oil and TF dialysis and rotor fitting. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance at tire valve. Sulit na? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-6099, 0951-219-40 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Sell More. Siguradong smooth at safe.
4: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry ball grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang at ang grand raffle draw on May kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.

0: sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at pinagsama, gumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea na lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Si Consi Ram vs. Janko.

0: Magazine ang sa iyang Power Committee.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Employment, gabos may tsansa, warang mawawalsam, culture and the arts. Orgulyo ang gayon, kang syudad kang tunay.
1: Public information, malinaw, tulos na ibabalang ibog.
2: Risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Konsi Ram versus Janko, siram sana!
3: Isang patunay na magandang binibisyo bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dating kape. Nandigin ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magansa pakiyang sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiife. The best talaga ang Best Cafe.
3: Best Cafe. Best Cafe Gold. 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Also available in 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ilabas na!

0: No segregation, no collection.
1: Si Bueno sa King! King!
2: Kinta minutos nang makalipas po ang alas 5. Mga katindugon, ngunya na pagkaagapig, mawot niya to na maibugtak sa linya. Ang sa tuyang amigo dyan sa City Environment and Nature Office, si Mr. Reynold Martinez, ini Mike Naraman sa aktibidad na gigibuhon ngunya na pagkaaga ka Department of Environment and Natural Resources Office, DNR Bicol, sa siyudad ni Tabaco ng permitting on wheels. Aramon niya to kung ano ang importansya ka na unang bita ng aktibidad. Maray na agatabi, you know, live kita sa Kiki. Good morning.
3: Maray na aga po sa imong Sir Bren, at sinsa sa imong mga parahinanyog. Po Sir Bren na aga na ma-disseminate akong sa imong information na unyan pong aga may gigibuhon po na program, so DNR on wheels. Ganapun po yan dyan po sa plaza. Kaya nangangapunan po ako sa mga taga-Tabaco kung kamo po may mga problema, concern about sa DNR. Kung yan na po nindo pagkakataon na maglulok sa mga DNR personnel sa plaza. Ang mga servisyo po nindang itataong ngunyan, manugod po sa pre-cutting permit, transport permit, so chinso po kamo niya na pagkakataon nito na ma-risk ang mga chinso niya. Mga problema po sa daga, halimbawa tituluhan, pwede na po kamo maghapot kung paano, or baka mas mataba nga po pa po kamo. Ang dinner, manugod po sa mga for sure leave, yan po ang ano nila, i-offer niyan. Iguha mo po mga personnel nali po sa EMB,
2: okay,
3: sa MGB. Kung sa mga establishment po nindo kay puan na ECC, magpatabang na po kamo nal kang EMB, yaon po sila dyan po sa plaza, madyan po sila niya na aldaw na ini. One day man activity man lang po ini kang DNR po.
2: Oo, bakusa naman ini sa taga siyudad ka na Tabaco, tabi Manong Ino, pati sa mga pagtaraid na lugar, pwedeng magpasirin dyan.
3: Ah, pwede man po. Oh, pwede po. Pwede po. Pwede po daw ako taga Tabaco. Pwede na, pwede po kamo mag hindi sa City Plaza para agadon ang sendang mga agadon ang tabang kang di mga problema nindo na may kinaraman po sinda.
2: And ang sa indong opisina, ano ang kuyan? Kuyan ka ini, papel nindo?

0: sa araw ka ining aktibidad kan DNR?
1: Okay. Ang opisina mi po, as in ang opisina po kang mayor's office, ma-assist po sa inda, ma-provide po sa indang mga taning maray ang pagtaon nilang servisyo sa mga constituency ta po. Ma-provide kita sa inda si accommodation po. So, Tukawan, Tupi, Lamesa, i-assist mi ma po sa inda po. So, mga personal kang DNR po.
0: And na sa mga barangays ang naunang bitan ng ano aktibidad tabi Manong Ino.
1: Napaisin na po so mga barangay po through sa social po yung alkalde.
0: Mm-mm. So out pa man lugod araw kay ning grabe ang init. Ano ang mga ibinugtak nindo diyan sa plaza?
1: Ano po? Po, Sir Ben?
0: Grabe baga ang init ngunyan. Ano ang mga napigbugtak nindo dyan sa plaza?
1: Digdi man lang po kami sa may ano. Small group man lang po yun ikang diin. Digdi lang po kita sa may...
0: I see.
1: Sa basketball court.
0: Bako man dyan.
1: Digdi po kita sa may mga makahoy po.
0: Sa Rizal
1: po
0: Plaza,
1: may
0: ano?
1: May mga kahoy.
0: Mm-hmm.
1: Opo. Dyan po kita mabugtak ang ano, kang canopy. Taning di po ma-init, mabig ang servisyo kang dinner po.
0: I see. So at least ini programa kan gobyerno na pigsasabay digding pagrani kan servisyo sa komunidad. Ha? The government services closer, sabi ni Databi Manong Ino.
1: Opo, Sir Ben.
0: Oo. So, kunig wa ka pa ipaabot sa satuyang mga constituentes, please guwain Tabi Manong Ino.
1: Po sa satuyang mga constituente, sa mga taga-tabi niyo po, sana po dahil po kamo magsawa na magsuporta po sa mga programa environment. Paano kita man sana po ang maapekta ng kan kung dahil po kita cooperate sa mga kinaulukulan. Iyon man sana po yan, sir. Hindi po magdana ko sa imo. Saaning makapagurunurun man kita sa imong istasyon na hindi kita nang pag-
0: Garina yun ang panahon sa sakuyang amigo. Garip, nasa pagjaging kang kunya na pagkaga? Sige, ingat sa Tabi Manong Ino. Salamat sa informasyon, Tabi. Sige, good morning.
1: Salamat po, Sir Buen. Salamat.
0: Sige. Si Buen Osa. Mga katindugon, si Mr. Reynold Martires, ang Pabayokan City Environment and Natural Resources Office, Sentro, kan siyudad nin Tabaco. Si Gabos po na paguna nindo masisirbihan kamo dahil na kamo masyado magagastos sana para po digdi sa permits kan DNR Bicol. Magpasiring po kamo dyan sa Plaza Rizal, dyan sa mga may mga matambuo na kahoy. Tayaon po sinda, mga katindugon taod-taod. Mapuon po ang sa indang aktibidad alas 8 nin pagkaaga. Otrohon po niya to ang mga serbisyo na pwedeng ikatao kana grupo kana Environmental Management Bureau, siringman kana Mines and Geosciences Bureau. Iyo po ang forest utilization na arugan tree cutting, transport permit, chinso registration issuances, land titling and disposition, forest and wildlife resources regulation. So, nindo matatabang tindugon, ano pa man ang pigahan na tindo, ipos-ipos na! Si Buen Osa! King! At ngating mga balitang pambansa! Sa botong 951, ibinasura ng Supreme Court nitong Miyerkules ang hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa na temporary restraining order TRO at status quo anti-order laban sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Isinagawa ang desisyon sa isang special unbanked session. Nilinaw naman ng Supreme Court na ang desisyon ay tumutukoy lamang sa kahilingan para sa interim relief at hindi pa pinal na pagresolba sa lang kaso. Si Buen Osa. Samantala, hiniling ng Office of the Solicitor General OSG sa Korte Suprema, ibasura ang petisyon na naglalayong pilitin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilantad sa publiko ang kanyang medical report at sumailalim sa hair follicle test sa kanilang komento na may petsang Mayo 15. Mariing sinabi ng OSG, strip clean of bombast and rhetoric. This

0: petition is nothing more than a fishing. It must be resolutely denied. Ang sagot ay tugon sa petition ni na Pantaleon Alvarez, Virgilio R. Garcia, Juan C. Rangya, at Raimundo Junio. Iginiit ng Solgen na labag sa doktrina ng presidential immunity ang naturang kan
1: si Bueno sa King.
0: Dating kasurog manong mani, iyo na ang nagpipetisyon ka nagkakampanya, mahamutun si Marcos sa inda.
1: Si Bueno sa King.
2: Lato ba na yan?
0: Samantala mga katindugon, may valid o valid ang inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Ito ang reaksyon ni Panas Police Officer Undersecretary Claire Castro matapos maglabas ng desisyon ng Korte Suprema na nagbabasura sa kahilingan ni de la Rosa na maglabas ng Temporary Restraining Order, TRO, at Status Quo Ante Order. Ayon kay Castro, ang lahat ng interpretasyon at evaluation sa naturang desisyon ng Korte ay ibabato kay Justice Secretary Frederick Vida.
1: Si Bueno sa King!
0: Sa nahan Senador Dacpiña Cayetano bilang bagong tagapangulo ng iyang Senate Blue Ribbon Committee. Ang komite ay unang hinawakan ni Senador Rodante Marcoleta na napunta kay Senador Pampilo Pion ay kay Cayetano. Hindi pa natatapos ni Laksona ang investigasyon ng panel sa maanomaliang flood control projects.
1: Si Bueno sa King.
0: Kinumpirma ni Department of Interior and Local Government DILG Secretary John B. Crimulya na si Senador Ruben Padilla at Senador Ronald Bato de la Rosa ang nasa video na kumakalat na lumabas ng Senado noong madaling araw ng Mayo 13. Sa video ng Presidential Communications Office PCO, makikita sa video na lumalabas si Padilla kasunod si de la Rosa na nakasuot na itim na sombrero at itim na jacket. Sa isa pang video, makikita na lumabas ang isang puting Toyota Fortuner sa Senate Park. Pag-aari ni Padilla ilang oras matapos maganap ang putok sa Senado.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, kapos pa rin ang bilang ng 11-member Senate Minority Bloc para mailuklok si Senador Sherwin Gatzalian bilang Senate President kaysa tulungan si Senador Francis Chis Escudero na maagaw kay Senador Alan Peter Cayetano ang Senate Presidency. Napag-alaman ng online news na si Senador Rapi Tulpo ang bumaril sa nilulutong deal sa pagitan ni na Senate Minority Leader Vicente Soto III at Escudero. Binanggit ng Escoper na ibinida o manon ni Escudero na binasbasan siya ng Malacanang para maging Senate President at maaari niyang bitbitin sa bagong majority Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at magkapatid na Camille at Mark Villar. Gayunman, ang kondisyon ni Escudero ay dapat siya ang magiging Senate President at hindi si Soto.
2: Pasaway ka! Punaw ka!
0: Samantala, mga katindugon, oras na naman, tangani na mag-ipos-ipos, alasays na.
3: Good news para sa mga John Ram Regional Manpower Services Incorporated MW License MW 295-LB-03134-R ay naghahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia at sa Taiwan, Malaysia, Singapore and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer female 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad 24 to 46 years old at least high school level and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia for cash assistance sa mga household workers. Para tanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers at Ram Asia International Manpower Services Incorporated.
4: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G

0: Servicio Construction Supply na talagang barato, asin, asertado. JR Marco Construct Ireland Sand, Boulder Fresh Gravel, Jumping Materials, Hollow Blocks 3, 4, 5, and 6, Decorative Blocks, and Electrical Supply, Plumbing Materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Arakabilla, Steel Bars, Plywood, Pintura, Mga Yero, Coco Lumber, Good Lumber, asin, Sosin, Kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbasa ape, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mrs. Irwin Billion. Mag-text sa 0908-813-1564 or 0936-367-0 616. JR Enterprises.
1: Si Bueno sa
2: King of Philippines. 5 minutos na makalipas po ang alasize. Salamat sa 56 live viewing. Durudagdagan man nindo. Ay, durudagdagi man daw nindo ang 56. Ah, dati ginag... Kinaman! Kay Christy Burdeos! Kay Perfecto Peralta, Dorin Cirillo, Inti Bello, kay Madam Ellen Bisa, oy, madali na si Madam mag-birthday, Lorna Napay Butilo, kay Madam Milba Oliva Gaita, budak kay Manong Jenny, kumusta ka mo? Manong Manny, day ta naman lamang nailing si Manong Jenny, ano ha? Gary busy sa Sursugon o dyan sa iyang bungalow, dyan sa... San? Kay Nelson Sokenya, kay Kagabarangay Kagawa, Rutas Evangelista, Wilma Foliero Clidoro, Marina, good morning! Kay Paning Noel Volante Banyala, Can Albay Operators Transport Cooperative, yung mga pagirima Puerte so harandaan indukan fiesta no tabi Paning Noel. Kumusta si Mading Nympha Banyala, kay Edna Cernice Ceresa, kay Mami Dil Madrid Johnson. Oy, Ati Badet kunya, kumusta na? Karinay na lamang kita. Aming ano na pakusog nga ni Ati Badet. Kay Emma Binyas Barcenas, Nilia Buates, Marina good morning. Sa mga taga Usun Bakeke, sa sakuyang Lola Mirit na nagdadangog ka na sa indong programa bi Chan Buda Obra. Hello. Kay Ching De La Cruz, thank you so much. Kay Claudeline Buena Flor, Gina Coderes Bermas, kay Madam Noins Bilen, Jenny Abrera Christian, kay Maris Calios, Perla Bindal, Sunny Onrubia, happy birthday today ni board member Sina Onrubia De La Cruz. Uyugo-yugo no ana. Oy, board member! Sa'yong tabi ang relatuban.
3: Iyan ang parelihan talaga.
2: Kinaban talaga. Namiss ko so imbitasyon sa ko ni Vice Mayor Kuyan Baby Glenda Umbungaw. Oh, nagsisinta naman sa kuan. Bad lamang maging sa... Baka ngayon, buwin. Ah, namiss ko so imbitasyon sa ko tindugon ni board member Attorney Gio Umbungaw duman sa iyang pag-ibig. Uyugo-yugo man. Magayunong palang supahit. Ah? Celebrating the... Ano nga ni ini? Celebrating the fiesta and the wedding of Gio and Abby. Talaga, mga katindugon. Di ako nagduman manong mani. As in, makaaram ka mo, gabos. Ta, niya ko,

sa 19 ito, Martes, bad niya ako mapasubod, dahil ako makalaog. Mala ito mga katindugon, tada, iman ang ganda kong nakalaog, kasood ma, tauminapso, nasulat na naman so sa kuyang dungo, buda, aluna. Maray pa niya ako iuman sana, nagpasiring ako duman, nakataalab lamang ki, ha? Isimbi. Kinaban. Pasensya na tabi, kunyan, Vice Baby Glenda and kay Board Member Gio. Gusto pa siring duman. Kundi pa, no? Talagang, ansa kuyang pipripararan pirmikuta na. Ansa kuyang engagement para po sa Indo. Digdi sa programang kig-kig. Kaya lang pa, no? Bako taman kontrolado ang sa tuyang kinaban. Iyo? Ang sa tuyang salod kaya araw ka. Digdi sa tuyang palibot magun. Kita baga, abot man niya to na ikamanong mani kinasuhan sa korte and sa saimong pagtubod na gagiman sa nang lapakan na ini di ang saimong council ang sa imong kampo ma-file duman kun sa inaka balandra ang kaso laban sa imo na di man nga ini balu ba ni siyempre ma-file ka manong mani na kwas ay ba'y nang iyan pag-intiata di man niyang kikamugtaki yan ang motion kan sarong akusado na motion to kwas sa korte. Iyan mga tarusan naman sa mga remedyo. Manong mani? Remedyo iyan, akusado na nagtutubod siya an akpig o an mga aligasyon, manong mani? Balubagi sa naman. Naiman ki, ano man na ibidog na pwedeng mag kuyan, doon sa pinag-akusaran. O, alimbawa ngayon si Guel Rosal, di aram tamam baga kadakul ng kaso ang isinangsang sa iya. Mga katina. Kadakul ng kaso. Ani pinagsangsang sa satuyang gobernador. Abo pa ka mong magpundo ang mga albayano na nagtataram na maski anong gibuhon nindo no Guel Rosal. Isipon mo mga bulod. Ha? May nasuluan sa Pulanggi utos wa gobernador. May mga okasyon mga katindog gobernador. Maski mga lutluto ng lugar yon sa gobernador. Di an mga albayano man nahihiling na bibihira na kitang makagobernador na arog ka ini. So ibang nagpipresentar na gobernador dahil naman nakakalakaw na helicopter na sa nangani. Kul ng kaso gisinang sangkini Gobernador Noel Rosal. Good morning tabi Gobernador asin sa mga suportador mo digne. Di siya kan kasuhan nagmotion to kwaso Gobernador dahil mangyang kamugtaki ni Python na. Pero dahil po ito pinaburan kan korte manong mani napasinig di sa dispositive po. Wherefore premises considered, the motion to quash filed by the accused is hereby denied for lack of merit. So sa iyang motion, denied. Pero, digdi, accordingly, let this case be set arraignment and pre-trial on June 5, 2026. Mas maray nga ni, na igwana kay arog ka inita, ini ang tanganing ang pig-aakusaran makapag-presentar kan sa iyang mga ebidensya man laban duman sa aligasyon. Parihas mga katindugon kan impeachment trial is President Sara Duterte na duman na magboto ang rebel hantatibs asin ngunyan bilog na ang impeachment court mga katindugon sa Senado. Iyan ang pinakatamang venue tangani. Ito man napigkaklamar kan kampo ni Vice President Sara Duterte na sinda mga katindugon inosente makapagpresentar na kan sa indang mga ebidensya man manong mani. Iyo

0: po kaiyan. Halimbawa, si Bato, denied so sa iyang pigahagad na TRO. Igwapa po ning ibang mga paagi na pwede siyang lumaban manong mani. Taarog kaya digdi sa satuya. Ika'y nakusaran, pwede kang lumaban. Hampang dyan. Itong mga at naiisip po nindo na remedyo. Halimbawa, da ipinaburan, maray nga ni tamagduro diretso na manong mani and on. And that's the time that both parties can now present their side with all the necessary documents na nagtataram. O, ika ngayang lapakan ka araw kayo ni. So, inakusaran, mataram na, ika nagbabalo bagi. So, dumana mga katindugon, masasabutan niya to, o bako, ang mga aligasyon. Alagad ang mga remedyo na pinagigibo kan mga kampo. Ambos lados, mga katindugon, parte po yan kan proseso. Sabot?
1: Si Bueno, so
0: ang proseso dahil po niya to dapat pag-interpretaron na iyan tulos kadaugan sa party kan kisay man na pignag-aakuran. Although mahiling po niya to na positibo iyan sa nag-aakusar, pero sa hararom asin mahiwas na pagsabot, mas maray na arog kayan dahil ang tan pinag-aakusaran na tatawan mga katindugo ng oportunidad na ipahiling na ang mga aligasyon mo lalong-lalo na kung igwasinda nin mga makusog na ebidensya laban duman sa akusasyon. Sabot!
2: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Taod-taod! Ang iba pa!

0: privacy mo? Oh, style at comfort? Garantisado! Installation services? Mabilis at pulido. Sa Mary Jo, window blinds and installation services, de kalidad? Sigurado! Window blinds and installation services. At Kabaangan, Tabaco City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano. Presko
1: ang ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid tulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas ang berya.
2: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultate, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba panungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, Igwa naman, kibutika.
3: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan para sa potan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman lumala. Hanap mo ba ang mabili at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Crematory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN check moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrolyte sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Visit clinic sa second floor, JR.

kang bumawal. Katulad ng sinasabing, ang Senado daw ay under attack. Gayong ang unang nagpaputok ay tao nila at mas marami pang pinot. Tapos pagkatapos ay nagkatipon pa, kumain pa, nagkwentuhan at nagpa. Well,

0: nasud mairibian sa Senado. Ta sabi kan sa tuyang senador na si Bicolano baga Bicolana si Risa Ontiveros nagprivilege speech ni si madam. Kari nga niya dahil sa nakinangyari katindugo na makanihis na magkaigwanin labi-labing tensyon sa Senado dahil sa pag-aparisir ka na aloy nang dahil naglalaog na senador na si Bato, mga katindugo, nagkaigwapanin puto. Ngari, normal na sa nangayaan pahit digdi sa Senado. Ano nga yaso nangyari talaga? Puminahit man si Pia Cayetano, nag-iibi-ibi, hindi nga kayo, hindi man lang nga ninyo kami kinumusta. Paano nga di ka mong kumusta na nahihiling kan publiko and nagtutubod? And mas nakol, nakamo ang nagplano ka ito.
1: Talaga.
0: Stage ito, mga katindugon, planado. Na talaga ang sinadungon niyan. Oras na. Iyo, aram ko man na. So, naliday ko man kaya maging senador. Pero bakuy yan, mga katindugon, ang punto na porke ika, ako, dahi ko kayang maging senador, magiging na sana akong tamimi sa mga pangyayari na maski kita pigagago na.
1: Oh my God.
0: Tulaw. Mga tarantado talaga ang nag-iisip. Si mag-senador ka ngayon. Sinda mga katindugo na natawa na ning oportunidad ng kaigwa sindaki pirak muda paroy tangani na makapaglibot sa Pilipinas o malansi mapatubod ang mga Pilipino hindi okay sa inda pero the mom have already the mandate of the few have to mga katindugon in favor dumaan sa nagtao sa indoning konfiyansa. Ah? Tamiling kami pala dahil ni kaya mag-senador. Ah? Okay lang, aksiptaron ta na sa naman ang mga katarantaduhan na pinagigibukan. Sin ka ka nakadaling kaisipan? Mga katindo ko nahiling nindo. Ah? Ano na ang nangyayari sa to? Diba? Hmm. Iribiya na sinda. Paano nga ni ang mga Filipino mapatubod nindo na during mga katindugon kan pinagtataram nindong the Senate was under attack. Nagbablog baga? So, Senate President nagbablog. Si Amy Marcos nagbablog. Picture digdipan. Nahiling na. Nagarampangan. Nagkakaraon ki chichiria, hindi akong igwado mang kipiato. Ay, kinaman. Sa social media, ay, na nakawagas na. Ana, integrity. Ang Senado na dati mga katindugon, sabot kan gabos. Ha? Na, iyan, sarong lugar, pigigibo, kan mga leyes naapuhan sa Pilipinas na pigaapod baga si August Chamber August Made simbolo ni Manong Mani asin mga katindugon asin independensya bigla bagang naging intablado gari mo mga clowns lang yaon duman may sirko. Tapos ito nindo mga katindugon ha. Hilang ninyo nga kami kinumusta kung anong kalagayan namin. Sino bang paglululukuhin natin? Ano kayo? Nung panahon na yun, hindi namin aking mukha. Actually, wala sa reaksyon ninyo na natatakot kayo. Pero amin, ang lahat ng ginagawa ng panahon na yun, isang palabas. Palabas ng payaso. Kaya, ano nga ni sabi mo pa?
2: Na nawalan, biglang sumulpot. Wala naman sa botohan.
0: We?
2: Senador, na nawalan ng anim na biglang. Wala man sa botohan.
0: We?

0: naman talaga, mga katindugon, ah, at ma, ah, ma, ma, kuyan, ma, kua, nin, mga, masangga manong mani, sa grabing unya na patutsada sa inda. Uh-huh. Ano bang gagawin naming magkapatid? Mag-resign na lang kami. Ay, go ahead. Bilis-bilisan nyo. Paanang pangyari, mga katid? Ah? Ano nga ni ang pahit? Birata, igo ako digda. Ay, rasukan ta digdi ni Jim. Ah? Na pandiurag. Patugtugong ko naman daw so kanta digdi ni Jibaki, mga katindugon. Sobra na kamahal. Mahal. Jibaki. Ay, nga na. Bernal, kung magtugtog ini. Ay, kinakba na ini. Mananagod mo ni Kemi Bungalos.
1: Kalian mga tugang, naitabi nindo ako pagligawan. Tamagayon ang sakuyang mga programa di gobyerno. Dahil ko tabi kamu pababayaan. Kikipong kundubo. Kanan sa likamo, tamadali po akong granihan.

0: Diyos dapat na ikaw mo magpakurap. Iya? Do, sabi ni Dr. Oserizan, and sa tuyang hirwe, the youth is the hope of our fatherland. Yata ngayon buwin ta fatherland, paano father and motherland? Tidugon. O, uto may saro, 32 ani, ang bagong sekretary kan DBM, 32 anyos. Ha? Matindi. Dahi ko na ngayon tutugutan. Mga katindugo na sa laulaon, ang pira kan gobyerno, asin, liwat na magkaigwanin, flood control scandal. Uyug-uyugun mo. Ako makusugan pagtubod ko, nadigdi sa mga, ha? Bagong breed, mga bagong lideres, na talagang nagpakahasa kan sa indang sadiri, tangani na maging kwalipikado sa sarong secretary position, mga katindugon, magibuinin. Oho, kasi nagtutubod ako duman sa pigtaram ni Dr. Sirisal na kamo talaga, na ang paglaom niya mo, lalong-lalo na kaming mga senior citizen. Kaya, dainindo ipagpatunaw ang asin, tatibaad ko na, so, lolo asin lola nindo, magbarangon ito. Thank you so much sa ito yung mga mabuot na sponsors. Tandaan po, giraray si mga taga Department of Environment and Natural Resources, DNR Bicol, mga taga Environment and Management Bureau, EMB Bicol, Seringman and Mines and Geosciences Bureau, MGB Bicol, yaon digdingon yan sa siyudad din Tamako. Tangani po na mag-akumudar o mag-akumudar sa sendong mga concern na may kinaraman sa pagparehistro kan sa indong tsenso, kung paano mga katindugo na marehistro ang sa indong mga may problemang daga, as in iba pa na may kinaraman sa environment. Iyo bang? Sa pangaran kan Dinil Bakery kay Madam Gina ng Barsaga Itire, as in Inting Barbershop in Salon kay Ati Beth Barsa. Sa malilipot cockpit coliseum kay Boss Boy, asin Madam Girly Benya. Siyempre mga katindugon sa Adam Lack Laundry Shop, kay Sir Ping, asin kay Lian Kalma. Thank you so much man sa Tabaco Color Mix Paint Center, kay Boss Nistor, asin Madam Helen Berwenga. Thank you so much kay Tabaco City Councilor Rinir Burse, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Sa ito po kabus, naparagos nagtitiwala, digdi sa 91.3 News FM, tindugo na sa programang Kigig, kasabay si Manong Mani. Enjoy the rest of the day, be with your family always. Oy, si mga mapa-enroll sa high school, sa aga po, brown out, medyo day po kita sa aga, iyo, na doon difisil, hit po ang palibot, iyo. So, ngunyan na po, kamo maghabol, so mga naga, iisip na magpa-indul sa aga, ngunya na po tabing aldaw na Webes. Yeah! Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa! Basta magkatya
1: radio. You're listening to One Radio News FM. Tindugon na sa buong Bicolandia.
2: Nang progressive happiness, mga kaan sa kalusugan ng katawan at pagpapaunlad ng kaanyuan. Buong pamilya hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng asin, si Dr. M.
3: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay lahat. Muli, ramang wellness is happiness. Hatid po sa atin ang best cafe, 8-in-1 coffee with herbal mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas na guyabano, mangustin, agaricus, mushroom at syempre ligras. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal, via po ang ating sinangkap. Ang best cafe, unang Goldards bilang the best organic herbal sa buhay. At ito po ay kinilala ng National Coffee Annual bilang the most herbal coffee mix sa buo. Siyempre, aprobado po ito ng Food and Drugs Administration. Estrado rin sa Intellect Office sa ilalim ng Department. At siyempre, ito po'y halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, ha? Pati po ang pinatinding Best Cafe, ha? Yung Best Cafe Gold 20-in-1 coffee with herbal. Siyempre, available yan sa mga butika at sa mga supermarket. Yon gaya nga po na nabanggit krama ko, good news po para sa lahat mga ka- dahil meron na rin pong Best Cafe Black, ha? 4-in-1 coffee, dahil siyempre may sangkap po ito na masarap na. Pero may kasama rin itong tongkat ali, maca root, tsaka ginseng, ha? Cafe Black, napakasarap nito. Kayo nang bahala kung lakas. Tsaka ng sweetener. Pero ang totoo niyan, sa mga mahilig magkape, kahit wala ng creamer, kahit wala patok na patok.

0: Na to ha, ang Best Coffee Black, pag ni-research nyo ang mga sangkap niyan, magugulat kayo ha, dahil yan ay malaking para lalong tumibay, tumatag, ano, ang labing-labing sawa ha, isa lamang sa mga benepisyo yon ng mga sangkap ng Best Coffee Black.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lumbebe, araw-araw kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe, nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat ng pagdumi-dam. Araw-araw na ang pag-inom. The best talaga.
1: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mula na. Healthy pa. 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice. And
0: all right, nagbabalik tayo sa ating programa. Mga ka-wellness, lagi kong binabanggit sa aking programa, ano po, importante na ba ang ating water fluid level sa katawan? Otherwise, pag rate, napakaraming sakit po ang pwede nating maranasan. Magsisimula yan sa sakit ng ulo, iba't ibang bahagi ng... And later on, pag na-deprive sa sapat na tubig, sapat na fluids ang mga organs natin, itaw ang mga mas malala. Kaya dapat lagi nating titiyakin na tayo po ay completely hydrated. Sa tubig, sapat ang fluid sa katawan. At maliban sa pag-inom ng sapat na tubig, may mga ilang paraan pa para po lalong hydrated, ano, o sapat ang fluid sa katawan. So halimbawa, tubig, yung tubig mo ay lagyan mo ng binabad na lemon, ano, maghiwa lang ng lemon, lime and sea, ano, mas effective po 'yan pagdating sa pag-hydrating katawan. Pero alam niyo po ba ha, na maganda ang hydration sa katawan kapag tayo'y umiyaka, ha? Tama ang narinig po ninyo, kaya dagtsaan ng Amazing Tea twice a day, ha? Dahil ang pagsamparaan, hydrated o maganda ang fluid level sa katawan, ha? Amazing Tea, may sangkap yan na Luya, Stevia, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Malaking tulong, ano, sa kalusugan maging sa hydration. At syempre, isang paraan pa para manatiling hydrated ay ang laging pagkain ng mga prutas, pinya, pakwan at napakarami pang iba. Mai-enjoy nyo pa ang mga vitamins at minerals at syempre po yan para po manatiling hydrated ang katawan. Ha? Din po pag-inom ng sabaw ng buko ha, na masusta pakalaking para maging hydrated ang katawan.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang lagi sakanado ang mister?
5: Wow, gustong-gusto ko yan.
3: Pinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng na mala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging magasin. At tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi.
5: Hey Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap. Lalong gumanong ka. Maiwasan ang maraman head.
5: Paliga.
3: Aprobado ng Food and Drug.
4: Basta may black.
5: May bala.
6: Here is tea for everybody. It's Dr. M. Amazing Tea. Dr. M's Amazing Tea. With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in Dr. Amazing Tea. A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps for diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants property. Truly fits Amazing Tea. You're healthy. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Alright, nagbabalik tayo sa programa. Huwag nyo ruin mga ka-wellness ang hydration. Kasi maraming tao po, ano po ang literal na nagkakaroon ng sakit at ang pinakaugat na dahilan, kakulangan ng fluid. Kaya nga ko sa inyo ng mga tips, ano? Huwag sawa na kayo na puro niinom, ano? Bagaman yun ang una at pinaka-epektibong paraan para maging hydrated, sapat na tubig araw-araw, pero pwede namang may konting twist. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung tubig nyo, lagyan nyo lang ng iwang kaniwang lemon, mas maganda sa hydration yon. Ganon din ang pag-inom ng sain ng mga matubig. Eh, ang totoo niyan, yung mga prutas tsaka yung buko, tulong yan para maging hydrated ang katawan. Mayaman pa po yan sa vitamins at minerals. Nang sa ganon ay manatiling maganda ang kondisyon ng ating kalusugan. Ha? Isang paraan pa para po

0: natiling hydrated ang katawan ay ang paghigop ng sabaw, ano? Halimbawa, sabaw ng tinola, sabaw ng bulalo, o kaya sabaw po ng nilaga. Mga yan ay tulong din, mga ka-wellness, mayaman din sa electrolytes, ano po, para manatiling hydrated ang maiwasan ang dehydration. So, yan mga ka-wellness, ilan po sa mga paraan, ano, na dapat nyo pong tandaan para po maiwasan po yung, ano, dehydration, ano po. Tapos, syempre, mga ka-wellness, kung ikaw po ay mag-e-exercise, matiliin mo mag-exercise sa pagitan ng 8 a.m. Kung lumagpas na ng 8 a.m. at nag-exercise ka, syempre, magpapawis ka dahil sa exercise mo, tas mainit na yung sikat ng araw, mabilis hydrate. Sa hapon naman, kung mag-e-exercise ka, maganda yung 2 to 6 p.m. nang sa ganuwasan ang dehydration. At kapag nag-e-exercise, dapat magkaroon ng regular na water break. So, halimbawa, 30 minutes ka na nag-e-exercise o 15 minutes na, hinto ka muna, na ng tubig, manatili kang hydrated, huwag bumagsak ang water level mo sa katawan, ha? Speaking on, mga kawelaking, ang best juice brand 10-in-1+1. Kasi yung mga payo ko sa inyo kanina, minom ng mga matubig na prutas, ang juice brand 10-in-1+1, nagtataglay ng purong katas ng mga gulay at prutas. So, hindi lang katas ng prutas, ganun din po sa katas ng gulay. Kaya yung mga tao mahirap pakainin ng gulay at prutas, juice brand 10-in-1+1. Tap nito, napakalaking tulong, mahirap pakainin as at gulay. Ang isang sachet pack na 28 pesos lang, mauna ang makakainom sa masarap na juice. Kaya lumalabas, napakamura, wala pang 6 pesos ang bawat basong matitimpla mo sa best juice brand 10-in-1+1. Kasi ang litro pack na 28 pesos lang, piha. So mga ka-wellness, yung best juice 1+1, aprobado ng Food and Drugs Authority, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, at yan ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best herbal juice sa buong Pilipinas, ha? Best juice 1+1.
1: Heto ang isang best juice 10-in-1+ powder drink mix ay isang masustansya sa buong pamilya.
2: Ako po si Albert Catanyag, isang every time meron work, nagtitimpla at binabaon ko ang best juice. During break time upang kumain, best juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kaysa sa mga gulay na ingredients na mayroon ng best juice. Masarap talaga dahil orange, dalandan at guyabano ang gamit na sweetener, iced, napaka-healthy nito.
1: Best juice 10-in-1+ powder as a awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice in the Philippines.
3: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na umiugas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan po, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpak ang dihama kumpara sa ibang shampoo.
4: Organic shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thin hair, regrow, and restore hair, and reduce hair fall. Ira na shampoo available in supermarkets and drugstores.
0: Alright, nagbabalik po tayo programa, at gaya na sa unang bahagi ng yung pag-iinom ng tsaa, mal po yan mga ka-well-tilted ang katawan. Dapat kung magtsa-tsaa, Doc Amazing Tea, piliin, ha? Kaya nga po nandyan yung pangalan ko. Ako rin po ang nag-formulate niyan. Piniling mabuti, ano? Yung mga sangkap na yung combination nila, siguradong malaking tulong sa kalusugan, maging sa hydration. Isipin nyo, turmeric at stevia, yung isang sachet, paulit-ulit mo lang na isauti sa isang tasang mainit na tubig para talagang kumatas. Kailangan pakatasin mo para ang lasa. Pero maliban doon, syempre, maliban sa masarap yan, ma-enjoy mo yung lasa, yung benepisyo sa kalusugan ng mga importante. 4M's Amazing Tea twice a day. At sasamantalahin ko muli ang ilang minuto para ipakilalang muli ang isang bago at paano at kinagigiliwan na ng marami nating mga suki, ang Bell Black, ha? Isipin nyo, merong tongkat ali yan, merong makarot yan, meron yang ginseng, ano, bukod pa doon sa masarap na kape na sangkap niyan. Eh kahit i-research wellness, ha? Research nyo. Kahit na mag-research, makikita nyo yung mga sangkap na yan, benepisyo sa kalusugan, laki man o babae. Tingnan nyo, ha, pang-immune system, pampalakas, pampadagdag ng mga ka-wellness. Mga ka-wellness, magandang paganda ng blood pressure at blood sugar. Pero yung kombinasyon na yan, itong katali, makarot at ginseng, napakalaking para si Mr. Tumibay, tumatag. Tagal sa labanan nila ni Mrs. Ha? Alam nyo na ibig ko sabihin. Dans tong didiscuss ko, ha? Dapat sa mag-asawa lamang, ano? Mag-asawa lang nag-uusap nito. Mga Faye Black,

0: board passers.
1: Lagpa, maaga siyang gumigising sa araw-araw. Pero ngayon, siyang mapagod. Tamik, pero ramdam. Pahaalagaan ko siya. Sa nga pa, makabili nga ng bago.
2: Else Bread. Wala. Iba sa mahal mong tunay. Lala. Ang bread at hindi gamot sa ano.
3: Alam mo ba yung parang hindi enough? Yung so kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ako dati, na-try. So, ibang relative ang board at radiance ng skin. Proven as day. Sektado ang kulit. Five na ang glow at tingin. Leave it on second hand. Tayo mo ba? Kaya kung wala, follow. Tinkin para sex whitening sa cheese.
4: Kawaii Lotion. LCCSB Commercial American Grocery. Man.

0: artista ng Baor Cavite. Halata kung naglalipid ay noong sinadyes sa akin ng akin ko itong sinubuktid na wala ang paglalipid pa ito ni Hama kumpara kay Regroup Siam.
1: Natural organic rated which helps prevent dandruff and restore hair or organic supermark nation.
2: Ka, Mafay Green, 6-in-1 pangalan.
3: Ana Marie Bill, isa po ako na dito sa
4: Gritbang na pili mong bilhin.
3: Dato ang nasa ng Best Cafe Green na singak mas.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom dito?
3: Hindi na ako madalas.
4: So ano po ang mensahe mo?
3: Masarap po ang bindong at meron na natural sweetener na steam.
2: Tayong Cafe, Best Cafe Green, One Call Mix. Available at supermarket.
5: Hi, I'm Tudik Salo.
6: Hello, this is Boss. Abot na. Dahil sa ira. At pati ako. At parang batang bilta.
5: I feel at boy talagang puminis. Basta dahil.
7: Ira, 3-in-1 soap. In butane, glutathione, and blue ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayo na si para kumina. Ako si Salvador.
8: Salve mo sa
7: Ira, 3-in-1 soap. Si sa mga super.
9: Unprocked and cash. 8 pesos cash balance sabi sa tubangan TVLY. Ito ba? Grapalas, Tabaco City. San Bay, Romay, Bod, Malilipot, Albay, San Loret, and Absod, Santo Cristo, Tabac. May pendo, tabi, through messenger, bot.
10: Barreta, Barada, Barada mo, Treinta, Barada, National, Lokal, Sinate, Barada, Treinta, Treinta para maireta, Barada, Treinta, Treinta, Ka, Yaw na, Driver, Asinta na, Mayos, Treinta, Barada,
11: So One Radio News FM
10: Barada Hatun's Cafe 8-in-1 Cold Mix 20-in Herbal Mix Cafe Black Cafe Green 6-in Herbal Mix Q-Style and Health Income Best Caps Misupan Nation
12: 30 ang Luka 30 Diyos Marikulan Arada kasunyong pong aldaon in Webes 21 na yung taon 2026 sabi sa paghatudkan mga department ni Almoguera
10: Arada 30
12: Kumantasan sa Indong Bata sa mga detalye sa kitang mga bareta
10: Arada Weather Update
12: mga kaibilog na Bicol Rin Webes Mayo 21 taon 2026 ang puga sa kod na kalangitan na igwang warak-warak na mga pag-uran pagkilat asin pagdadalugdog asin padagos na maeksperyensya ng Israelis on maningawot na paros nagikan sa sirang aparte kan Pasipiko. Sigon kay Melvin Almuhela ang weather forecaster kan DOS sa Pag-asa Southern Luzon naon ang bitan ng weather system tima na makakaapekto sa natatadang parte kan Luzon asin sa inkatamsa na minagikan sa sirangan na usanin sa katamtama na paghukoy o sa mga kadagatan. Mientras na warang panahon, arukan low pressure area o maglaog sa pansisunod at mga aldaw. Tanto pinatemperatura sa kawat, pon 27 sa kutrang tetsa. Mantang ang heat pwedeng mag-abot sa 39 degrees ngayon aldaw. Nagasaw kasubagong alasing pagkagasin masultaod na alasaising pagkahapon. Yes. Pasirin kita sa Porkan Pag-asa Heat Index. Sige sabi ko, sa dahit ka, pinakang mainit ko niyan tabi, may experiensyahan ang 44 heat. Sa aga, siring man tabi ang temperature. Sa ang heat index, nasa 43 degrees daw. 40. Init man ko niyan sa birakatan 2 degrees Celsius. 45 degrees Celsius. Mainit na. Pati City, 43 degrees Celsius. 42 degrees. Maguban Sursugon, nasa 44 degrees. 40. Sa Pili Camera ni Sur, 41 degrees Celsius. Sa Biyog, sa 41, pagkaaga, 4 Celsius. Mantang Daraga, nasa 41, agahan, 39 degrees Celsius. Ang heat index naman siya.
10: 30 weather.
12: Tamang oras, alam na po niin pagkaaga. Kita sa Ibska, posible sa trigger nin priyat ang rehisong pagdagdag sa sismulkan na bulusan duban sa Sugon. Nagapagrihi sa 442 tonic earthquake sa Anbulkan, punpakan Mayo 18. Sisitut Smolo de Chief o Volcano Modern Predicton Burnang, inihulikan kadakol na nairehisong no tectonic plane na anhydrothermal

0: system kan bulkana nagresulta sa okay a pre-eruption na possibly sa tectonic events nga size sa mas magma zone. Opisyal nari ang paglangkaw sa earthquakes kan bulkan alagad po level number 1 ng nasusustener na volcanic uli sa phreatic eruption. Dagdag pa ni Borna sa Paragos ang sa indang commences tigo sinagpat sa huma kan phreatic eruption na in pwede ser volcanic hazard kan pyroclastic density current sa dahil sa lahat iba pang tingmaikan na darakatan mga pag tamang oras ay uno na pagkaaga sa modified mapplers by aprobado na yan and BAB ng buksan ngunit abandonadong na din mga otoridad duman sa TV ang iba pang ng kadagakapirang pagiramdom.
1: Are you looking for a school that builds a strong for your future? The Peñamish Foundation Incorporated Educational Journey. The following program school at junior high school, senior high school for college Bachelor of Information Science Commands, BSc, BS Criminology, BA, OA, BS Ed, AB English, Technical Science, and Professional Education. It is program Ed, MPA, MBM. For more, please visit Charles office at 074764 LB Peña Memorial Education Incorporated Foundation to Better Education.
2: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng maban at maagapan bago hanap bilis. Kustong medical na dito ka na at Medical Clinic and Laboratory. Laboratory services tulad complete blood count, blood chemistry, sugar, roll, uric acid, kidney function, liver function test, pregnancy test, pap smear, CG services, meron din tulad pneumonia at hepatitis B. Checkup for kids, internal for adult, any checkup for at fertility checkup. Dahil naka-50 ang kanilang electrotherapy para stroke pain, chronic pain dahil sa arthritis, dementia, HD, depression at anxiety, OS, myoma at cysts. To para sa mas mag-functioning, pampalinaw ng mata, maganda ng sirkulasyon. Available din para sa employee ang neuropsychic collaboration. In ang aming clinic sa second floor, the Palmer Building, barang sa taas ng BDO Vard Tabaco City, Monday to Sunday AM to 7. Queen Clinic and Laboratory knows with precision and passion.
3: May bago sa manok ay chicken nuggets ni Osang. 75.8 may free gravy pa. Manok ni Osang chicken nuggets. Walong chicken ang magugustuhan niya, lalo na ng mga bata. Labas, juicy sa loob, sukagat. Ang manok ni Osang sulit sa presyo, panalo saya. Available sa lahat ng brand ni Osang.
4: Abis dit pa. Ya St. Jude Animal Bite Center protection na kaipuhan mo. Maghadit ta sa St. Jude Animal Bite. Kuha puhan entidad. Mar Animal Bite Center na sa Cameron aya protehiran ang sadiri o kapami baliwalaon. Asman ang sa indang St. Jude Animal Bite.
5: The St. Jude Center sa very nice Bar Street, Tahiti, near a hospital. O i-contact sila sa 09-1996 o 09769-9.
6: Alta presyon o high blood. Isang karanasanhin ng pagsikibok ng dibdib. Sanhin ng diinatayan. Kailangang bantayan.
7: Herbal Caps!
6: Sama-samang panaba. Okra. Saksa katula panatili. Sa normal ang blood pressure at ang articular na ehersisyo. Din sabayan. Herbal. Ang bossing ng mga herbal.

0: Replika, Booming Best 6 Air Boom.
1: Ana Marie Bila, isa po akong estudyan na nakatira dito.
2: Bakit best ka? Pili mong bilhin.
1: Dati lagi po sa klase, pero uminom ako rin, napansin sa klase, mas focus.
2: Gustuhan mo sa pag-inom ng Best Coffee Green.
1: Naps lumalakas ang immune system na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mahilig uminom ng kape?
1: Ang Best Coffee Green, masyadong meron ito natural sweetener na stevia.
0: Oh, tayo, a fake Best Coffee Green, 6-in-1 coffee fix. Available supermarket sa Ida, 30.
3: Paragos kan sa salado lokal inaproba na panalawigan kanalbay ang ordinansa kanto Domingo na minaregulate sa paggamit at pagpabaktak ni modified mapucho bilang noise pollution para mamantinir kan publiko. Sequential information inaprobaran kan Committee on Public Order Board 2nd District Board Member Harold ang ordinansa na may nuli 2026 na nagbubugton sa modified mufflers na ordinaryong kinakamotorsiklo mga

lunadan. Obeto kan ordinansa na mabawasan ang paggamit ng sobrang mabutyo na nakakapirwisyo na sa komunidad, lalo na area, eskwelahan, sa iba pang pampublikong lugar. Digon sa lokal na katabang man ang mapakusog ang disiplina, kan mga masiguro ang pagsunod sa nahal na late trafico as in environmental sa lindwa. Pinagbabawal sa laog kan Santo Domingo ang paggamit, distribution as in pagbuktak ni modified maplot pass sa pinagtalaan na libre pwedeng patawan ni magkakaan mga mabalka, depende sa bagat gabat in perming pagbalong motorista. 29 na po ni formal ng Bumayo 21 ang pinakang enot na NBI Academy na nagkato 50 milyos sa pangingapart na yun nagpuon ug pondo para sa proyekto. Bicol Partilist Representative Alfredo Garbiin, ito kan eskalon na edipisyo na matawanan ng oportunidad ang mga Bicolan magin party of investigation na NBI na magkapagila pagin ni Academy katalaan na mag-attender sin Dr. Mag para kanaon ang bitan ng pasilidad na magsisirbing sa enforcement siya sa riyon. Sa naon ang bitan ng edipisyo at mga lecture training kanting gusto maging NBI agent sa pagpasilidad pinaglalauman ma o mapapakusad ang gobyerno sa law enforcement, investigation, recruitment as in kan mga ay sa Bicol. Alas na po ni big tutula tante ka na ko Bicol Party List na Gibon and Innovation Hub ang dating legal report baka magpapakusog ng trabaho kainganyaring as in kan ekonomiya kan Bicol Region. Ipig Representative Alfredo Garbiin John Franz Norberto si Anahaw 9321 tangerta ang nakat-41 hektarya ang airport ng Legazpi City Business Hub. Ano pa report sa Bicol International Gaalbay? Baso, magkakaiguan ng Hotel District sa lugar. Apura pa use development sa hotel facilities, sa terminals, and pati na ang asinan green and the sa public sa Baita. Mientras tanto, na-recover kan kapulisan kan Albay ang mga abandonada ra sa sarong forested area by kaso report mandang alang pagkan makuwar sa kantiwi munisyon na sin kan National Power Corp. Watershed Area

Rasataman din. 7 arrestares anyos na rala sabay sa listahan kan aton sa ginibong operasyon ako kanakalis na Mayo 19. Minibid ang akusado na si Aliente kan siyudad. Siya na 549 in pagsalong Perth Police Station na lead unit. Katuwang ang Albay 2nd Provincial Force Company as in Albay Maritime Police Station. Kan pag-aresto sa kusog SDP. Kan pag-aresto katakot kan kasong sa lindong kan Article 8 katakot kan Article 309 na pinag-amyandran kan Republic Act 1059. Ang kantidad disyansa para sa sayanting sa ligas sa celebraring kapiestahan na Bulabog ang selebrasyon mangyari nin sa intulo ang nai-report naman sa niyag ang barangay kapitan na si Menyas Tonglinaw kapanatagan kinumpirma parang anuman na kinarato sa lokal na residente kan buyuan na pingkaribukan asin ang mga insidente o ang insidente na kinaimbol na naunang bitan ng paribok gikan sa mga ayo duman na. Ang suspect gikan pa nila mantang ang tuluman na dayuhan kung sa Santo Domingo man ang gikan ay pinagtaon na doon pa na nagtitinerasyon para sa mga lokal na residente dahil ang tawarang takamay sa Karibok nagus na sa gibong investigasyon kanilang Trastanto kan Philippine Drug Enforcement Agency asin tinawanan in barangay o balay seal sa ang tulong mo rin siya kan Alba Regional Overs Barangay Drug Clearing sa Legazpi City si Albay Pre Brigel kabali sa mga nakaresibining balay seal of excellence ang tiwi ba nito asin malinaw o pwede digni naman ang pigdeklarang drug clerge status 220 ang retention drug sa barangay ang dideklarang retention drug sa alaga di siya nabako bot sa Bihon na panghabang buhay na ang pagiging tapat o kana it can Philippine National Police PDEA Sinibap Agency kung talagang ang pagiging drug clerk kan mga naunang bitan ng lugar. Ikaw nandun kan opisyal na an award ang kao na pagmidbid hali sa PDEA local government units ganit na sar ang sa inda sa kampanya kontra sa iligal o abiso man sa mga nagagamit ng iligal na droga na pundo sa paagi kan manlaylayan program si Ringman na realidad in kaso man sa hindi ganit na matawanan ng solusyon na siya. Bigayag kan sarong polis na wala na legal inka kan mga si Senador Bato de la Bacalista ibasura kan Supreme Court adang temporary restraining order otop kan arrest warrant hali sa criminal sigon kay political analyst Dr. Denon pwede nang arrestaron si Dela Ipa na di disisyonamento kan sa indang kampo posibleng man subagan ang Senado sa pulis sa may pang-abuso sa mayorya sa Onin protect na day party kan sa ihan kaputan man ni koronasyon anta binuksan ang surat nagikan sa ICC as hindi itulos ini urog na na ang arrest warrant ka nakarihis pang taon Stanto not answer pwedeng liable sa Senador Bato de la Ron ibang sinibugtakan mga nisa protective Roso igon kay lawyer attorney Carl Vision Olay na deser na ibugtak kay nisa protective ko Senador Kusalay sinabi pa kanina da iman makakayon na mayor to nag pwede sir subot ang sarong so adnin kaso sa korte ito niya sa investigasyon magkaibang pahayag kan Senado asin mga otoridad inatado o dae sirigman na liability ang pwede sir na ipataw sa bagato sa naunang bitan natin. Parada 30! Alas 7:30 gaga pasiring na kita sa Lotto Result. Natod sa Sainokan Kaping may masalod din tao. Tuntang unatabi sa Grand Lotto 655. Natod po sa 18-1. Best Kapi Gold Blanc kasi ng Best Kapi Green Herbal Mix. Ilista natabi kan mga numero. Uya po ang winning number combination. 40, 45, 27, 9. Asin jet price sa si milyones pesos. 305,791.07 centimos. Congratulations, iguana po milyonaryo. Parada 30. Mientras tanto, to seek uy upon winning number combinations. That is 11, 3, as in 30 is price. Uminabot na sa 46,872 pesos. Pagkatapos, ikinang gagana. Kaya pagiromdom sa mga tugon sa swerte, kapalaran magigosa sin magtyaga. Tangani na ang buhay. Siyate kwaraga. Iyan natabi na kasatuyang mga pang-informasyon e follow, like, kasi ni-share. Ang samuyang Facebook page sa Napon sa Natab 91.3 News FM. Sa mga viewers ta live sa Facebook na masunod-tulosan sa tuyang menta sa pagpapadagos ng programa. Sa technical department, natun kan mga barata, Manny Almo. Ako man po ang sinong naging tagapagatod barata at Bordeo 91.3 News. Tindog na!

0: Fight na yunan. Abes, mga tukad mayo taon 26. Si Sir Dan sa segment. Ini morning good.
1: Good morning, good morning.
0: Sa talk today.
1: Good morning.
0: Na rin si Rilio kay Elsa Ramon Sido. O Manay Perla sa Marito. Good morning. Namamahaw nin Latik. Dapat may lunok.
1: Good morning.
0: Marites Broncano, Romnick Bilao, Sean. Good morning. Kay Annabelle, aga dyan sa balada. Alan Discalzota, good quarter. Marirok. Kilio Daddy Joy Buenga morning. Honey Banyales morning. Alas 7 ko pag morning. Kahit sa nakita dahil siya na magsawa mga tugang sa nindikit na sa pamilya. Dawa pa ditiit, dawa katiriponan, madakulan.
1: Good morning, good morning.
0: Pagi. Legal, medyo durdakula yan. Bako yan sinsilyo. Ano, Venus Balmaceda.
1: Good morning.
0: Paano nangisir sa mga answeldo? Sorry na. May inaaresto na naman na taga City si alias Jerry. Kopiniso kanakaliyaw dahilan po sung tibius conduct. 1,000 ang piyansa. Who speaking kan skandang bata may bareta mga sa alba ang walang kawon ng kaasukan rape. Yun po, base po sa report ka ng otoridad. Patan makamundo pa kadaklan sa insist. Pag sinabi mong insist rape, manungod man mga relatives. Napa po. Bantayan ha. Hindi ay mabiktima kan mga sirik kan tabi na pangaabot. Sa Santo Domingo, aprobado nagbabawang sa paggamit. Yugon mo ini. Hindi mapadusahan sa mga lertab. O, katin. O, hindi. Big, taksyon, and 5 mufflers, mga mariribok na yan. O, bawal da po yan sa lindungang or. Masyado ang paggamit. Pagpabakal. Yut. Bugtak din modified map. Yung nakabugtak din di, naday malagpas na rebook. But sabihon, pwede ka gamit. Kunda eh, nakalagpas mga tugang sa decibel. Useless na naman ining ordinansang ini. Tamay ko niyan, basta din malagpas sa 99. Okay, mga modified. Ako, bawal. mga ordinansa ni Honorable Asko. Sabagang sukali man sana. Ordinansa na sanan sabihin nga, nag-iiro, nag-action. Tayo man nga, pinag-aprobahan man kan sanggunian panlalawigan. Tamang inimatala. Pareho kan ordinansa din sa tabako. Ngayon at balo-abaya, ano ni councilor ta, saan trabahohon ko? Dahil tugutan na magsaralida ng tambucho at mga yan. Saan nagsaralida na ng tambucho, ipabarali ko. Surito, hindi ako na sana. Kaya mga ordinansang arog kayo ni. Dahil man.
1: Good morning.
0: Kunyan, tawag kito kung sabihon sana, paning ordinansa. Paninimatalab. Yugod mo yun. Paltio. Iguana kan mga tugang. Kan LTO. Pero hilinga. Una nagdadakop. Yung ang giraray. Barag-barag na yan dyan. Useless kang kakapasar kang ordinansa ngayon. Muki pa dyan. Oy, ang ano man ang alay ko. Mapagali. Tiyana kita ang untupan. Nakabuelo kita sa alay ko. Tatabi mga alay ko. Ni manual low dropping. Oh. D. Boots. Magkakaigwa kita brown out mga tugang digdi sa albay digarog man kan alay ko so para da makatipid sa kuryente aling so yung GCP nga ni din nagtitipid takatugang yan kita digdi sa albay tipid at tabi magkakaigwa ng rotational brown out manual low dropping tipig sa sabon mga pirang limbawa ngayon kung mga tulong

0: Lawag ni Turgang, magpaypay ko na kita kan ko niyan, kaya... Tama, minaparakonsumukan kuryente, ng peak hour. Ito ba kang sugrabi ang init? Oh, babawasan da, ta, mina, grabe da kita kang minakonsumo, sabi kan Aleko. Problema sa Aleko, bagatugang ta, bako man seryoso na magdakop kan may mga illegal connection. Ang mga reklamo ang pigpaabot sa sendang opisina mga tugang. Wara. Sagkod man sa mo sagin-sagin man ngayon nag-action man ng mga taga ko niya ni taga Aleko. Araming doko ng ta Aleko na magdakop kan may mga illegal connection. Kasi ipigpapasa man sa nang loss sa mga tugang, pigpapabayadan man sa nasasatuya ng mga konsumidore. Oh, di ba? Kaya dahil naman maasikaso, umasikaso pa man. Tagbayadan taman sa naso system loss. Abas po. Kaya daw anong unaunig day may illegal connection. Dahil naman, ipikit na sa nang tagalik. Labot ko man ngayon kung may illegal hutun ng ngayon. Pigcharge me na ngayon sa indo. System loss ngayon bagaya. So na. At yan na lang naod to. Mga kunya na ini, mga podcast. Load. Manual load dropping. At kita. Papalingahutan kita mga nuna tayo. Sa technical, at yan na lang na mabuelo kita sa tabi. Ano? Kumusta sentra man sa Senado? Good morning. Dawa ano ko, sir. Dahil da kolon lamang digdi. E tayo. Dahil Rose, kasi pigcharge din da yan bilang system loss. Ika man, dan mo man sa taman. Guwaki sa rong congressman, investigar mga katinda manemento kan Aleko. Oh. Kanya on sa APEC, pinabaralik nin. Kang kasing APEC, pinabaralik nin. Yan siya nagpabalik kaya ka. Hinda, maduman. Sir Manuel Mugera, dyan sa technical department. Good morning. Ako yus po lamang. Nasa kulak din sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Lady 21.3 News FM. Good.
1: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
2: You're listening to One Radio News FM.
1: Dugo na sa buong Bicolandia.
3: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang tigdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa ampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI, instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
4: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
5: Ha? Nata! Sa Inka.
4: Aw, madumanong ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
5: Nata sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal. Anong igwa dyan?
4: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
5: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Birthday yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa ampang kantambakan kang tricycle.
4: Oh, anong patigahalap mo? Musla!
6: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sa ampang kantambakan kang tricycle.
7: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley.